0: na nailabay mong tab.
1: Wala
0: wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na mong tab kay puno mo na sa registration. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag mighty si Sir GP kay maujud na ka importante kung mag inom kag DTX 500 og mighty si.
1: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, mayong lawas ampingan,
1: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: coffee
1: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Jonah ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
6: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ng partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Beauty Soap, Kinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga lah ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thal Urina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Yes. Nangita ka ba sa itibong herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, MindTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Si Jared, maamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Sabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
6: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
7: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gaan.
11: Gabasa na.

0: naman.
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman, aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K-5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Ito, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, walang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Kadlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Kadlogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Si Jared, umamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Sabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
6: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Extend. Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow. Ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend. Food Supplement for Men.
9: Eye Care Drops.
10: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa

0: kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Puso!

0: Halimbawang Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga la ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty-C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty-C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog, Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City, Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC,
2: at mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: D3 Bio! Magdang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako ng take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika. Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty-C. Mighty-C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body, protektado ka sa lahat ng oras. Mighty-C, laging kasama sa kalusugan. Mighty-C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon.

0: Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at protection laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sino mga suking butika nationwide.
0: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Kumso!

0: Kampyonaradyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 12:01.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Maupay maupay nga udto Pilipinas, maupay nga udto Eastern Visayas. Welcome hito na ato na kinada Domingo nga programa. Harampang di Domingo, ang ato ng programang magahatagin karisuhan, kantahan, and of course, chikahan. Namabatin kita ka K5, ipinagiton iyo mga radio, K5 News FM Tacloban, 103.1 ngan haton liwat official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Kumusta ka mo yan nga adlaw? Hiton Domingo, mga K5. Today is June 28, 2026. May katapusan nga Domingo. Habula na hito na Hunyo. O diri lang nagdudugay ano ito na panahon. Mga pagsusulod pa man lahat to na June. Adiyan na katapusan na liwat nga simana, katapusan nga Domingo hito no Hunyo. Nga na ante, dinhi ha Tacloban City. O buwas, besperas na nga niya Tacloban. Nga na hasunod nga adlaw Martes, o patron na ito na Tacloban City. Uso ba gihapon din niya Tacloban City? Ano ito mga... Pareho itong pag-celebrar itong kapatronan na haaton mga hamanga huron na o hamanga sulod ng mga bungto, mga burubungto, ano nga pag-celebrar ito ng fiesta. O kasi hamanga bungto, ito na pag-celebrate. O ito yung bisperas, damo na itong mga naghahanda. O din yata Tacloban City, baga diri good uso ito na paghanda hiton kapatronan na ilabi na hiton desperas kay hiton kasagaran. Ito na pa kani yata Tacloban City, diri pamatron iton tuyo. O kasagaran ano adton mga kiritaon. O sagad may ada mga special guest, may mga artist, may mga artista nga napakani yata Tacloban City. Ay, amo itong ginuhula tahitoy na ang mga tao. Iti ba nga ni Abisan, baga harayo pa nga bungto itong kinatikangan. Mapaka di Tacloban City, adi mag-overnight. Salit kung baga mapapansin niyo ka K5. Inintimprano pa, medyo mga 2 weeks before ito na fiesta at Tacloban. Mga fully booked na ito na mga hotel, ito na mga lodging house. Kumbaga ito ka nagtitipid, adi ka lodging house. Pero kumbaga gusto ni mo mas comfortable iton imo pagkaturog, o adi ha hotel. Kay damo ito na tawo di ha Tacloban City, di kang ha magkadrodilain ang mga lugar. Iti ba pa nga ni ano ini na dirila, di kang din ha Eastern Visayas. O adi iba, di kang pa ha ibang mga probinsya. Ay, natabok pa, hindagat. Ay, diba? Tapos, ano mo kakadiyo na, ano baga, di ka lapang nagkikita itong mga artista. Magod kaya mo na ini itong ato na nakasanayan pag naabuti ito na kapistahan ni itong syudad ng Tacloban. By the way, K5, ako naman ito yung makakaupon. Hasulo din sa kaoras. Tinikangan nalang sa 12 kutub alauna itong kulop. K5, Carol Medino. Kamusta man ito na aton mga suki at tigpamati. Dida ha merkado, publiko, asyudan itong Tacloban. Ngayon, sagad man na aton mga drivers. At aton mga suki nga drivers. Dili ha terminal. Na may maras-baras ngan ha abukay. Kumbaga, nakapasyada na baka mo nga ito ha sangyawan grounds. Kumbaga, pag-start siguruhan na June, ang bulan hiton Hunyo, mga ika-tres or ika-kwatro sugad, or first week hiton na bulan, nag-start na pag-set up dito ha may sangyawan grounds. O yan na ano, itong sangyawan, na ato na ininya na ha may... Hain ba niya? Adi ka niyo, nangalimutakin na ito exact nga address. Adi nga diyan na itong sangyawan. Diri na nga ito ha may Robinson, o diri na nga diha may magsaysay. Mas maupay dito ano kay mas haluag ito na parking area. Nga napansin ko gihapon na durudamo itong mga rides. O kay mas haluag manggol ito na lote. Durudamo ito na pwede ma-occupy. nga lugar. Last year kasi nga diha may Robinson Marasbaras, nga diha may Marasbaras sa Pitlahiton Robinson. Nga digin butang. Ito mga inuman, Hansang Yawan Grounds. So, wari diha po na parking area, ano, ilabinahan mga ang mga hagrayo o good nga mga lugar na nakakakos gihapon hin traffic. Nga di at least di rin nagud sugad ka traffic. Di rin nagihapon sugad ka damo or ka-crowded ito na lugar kay masaluag man itong space. Yun nga lang ano, kay malibot ka mo. Okay, di rin may na one way man lati pasulod nga to. Actually, yan na nga ni nagpagawas na nga nito ang abiso ay na Tomeco may pag-isumpay hito na pagsasadahan ng mga kakalsadahan ano para hiton parade o para hiton parade of lights. Permanente ko dinigin bubuhat din sa Tacloban City. Actually, handa ti ano ini nakutubla ha may Coca-Cola. Kutubla Coca-Cola di rin na nakakadayon itong mga sarakyan. May daliwat adtoy na nga dala hamay Astrodome. So di rin nakakadiretso itong mga sarakyan. Kutubla di na magbabaraktas ka mo. O di ba pinili mo ito na karuyag guman nga pumakadiha Tacloban. Pagapag antos laanay ito na halaba or harayo nga baraktaso. O, talagsaman lako no ito na nakakausaman laha o sa katuig. Kaya ay damal ito nagsasaray ito na kalsada kapatuman hirahin one way traffic scheme kung na patron itong Tacloban labot na la kung may adagi hapon mga iba pa nga mga activities nga diha Tacloban City nga kinahanglan liwat igsara itong mga ibang mga dalan di pa ka diha may downtown area. Actually, damo nagihapon nga ni ito na mga artista nga pumakadi or nagsalida nga diha may Sangyawan Grounds. Actually, buwas ito na sanubad to ang kanda ang Janella ngayon ang Arthur Neri. Buwas ba to or niyan ka K5 Ray? Dari ka maaram. Ba siguro buwas okay kumita ako ay na post mismo hito no Janella ano makadiliwat hira para hiton show na kaufod niya ito na at kanawong ini ni Kaki Feb Robert hi Papa P hi Piolo Pascual. Pero an Piolo Pascual inin nga baga na nga turong pahin maupay. Kay kumbaga hika kay Feb Robert, insakto la itong katurog. Ito na, insakto la iya orasan katurog. Siguro malilipat ka mo kung hain ba ini hi Papa P. Hi Papa P ko ni Papa R. O, balito, ano, inin. May ada gihapon ticket. Wala ko matukib kung nga di ba ha may Astrodome. Kumbaga karig niyo... Ini kasi it mga kantay itong Janella nga ni Arthur Neri. Kasagaran itong mga mafe-feel mugod talaga itong mga lyrics. Saring pa man na mapanakita. No, diri na lako no yan na Himoira de la Torre itong mapanakita. Magupay actually, magupay ni Tira mga kanta. Makuri man, atong diri mga singer. Kay direk ba aram itong ira mga... Ang mga specific good talaga mga songs. Pero damo na itong irang mga kanta nga available na nga dito na YouTube, Spotify. Damo itong irang mga kanta nga nababatean nato na adlaw-adlaw. Alright, na natin oras ka K5. Alas 12:30 na. Kitaon nato na kung may adabaad to di adi ka K5 ay na traffic advisory tikang hito na Tomeco. Magkapatuman hin road closure. Rerouting ngan one-way traffic scheme. Ito na Tomeco hasyudan itong Tacloban. Tinikangan alas 4 hiton kulop. Buwas ining adlaw ka K5. Adlaw hiton Lunes, Hunyo 29. O, manggudan waray klase. maray trabaho itoy na lokal na pagabirnuhan o itoy na Tacloban City Government nga iba pang mga panarabahuan na dinhi Tacloban City matungod hito na pagselebrar hito na kapatronan. Talagsaman la ini anot. Actually, 2 days. Tikang hito na Lunes, sa buwas nga adlaw, kutubiton Martes, waray trabaho nga waray klase ito na mga estudyante. Speaking of klase, ano ka K-5? Baga diri pa kita nakaka-move on. Ininga panhitabo dito ha San Jose National High School. Diday niha na naglabay nga simana. Baga maiha ini nga naging himang rawon na matungod hiton makarimadima nga panhitabo ka K-5. Kay diri la ini na ato na normal nga panhitabo ano. Kay involved din hi iton mga kabataan na mga estudyante, mga minor di edad. O, sering ko pa may na diri madali-dali makakalimtan itong sugad hini nga panhitabo. Ilabi na nga may ada mga naawat itong kinabuhi. Imagine ka ito na suspect, mga minor di edad, mga estudyante. Tapos itong mga biktima, mga minor di edad gihapon, mga estudyante. Imagine ka, iba na't mga mindset yan na, itong mga kabataan. Saring pamanhan una ko, no? Waray manhad to anaton panahon. Ang panahon ni K-5 Robert, kay Lurulagas man ininhaamon, na ibaad to ang mga sering paman, mga puno man lakunuhad to ang mga sapi-sapi man lahad to yan na may mga sugad na hininga mindset ano very alarming para hiton aton mga eskwilahan paton aton mga kag-anak kay ada kuno nag-start or ada nati kang hiton aton na panimalay kung ano iton aton nagiging behavior nga dihagawas sa tinood mago dito ano ka K-5 kay factor na la iton imo mga nakakasalamuha hagawas kay iton mga nakaka-impluwensya ha imo hagawas iton peer pressure mga factor na la iton nga nakakaapekto iton pinakasahan gud din ni ka K-5 iton pinakadako iton epekto kay iton mga kabataan kunti paunan o hirang dumako ti paunan o nga ginpadako nga na kung ano itong ira nakikita nga itong environment, tikang pala hasulod mismo itong ira panimalay. Kung baga nakita na hira nga may ada mga kasamo, kadiri mag-upay ng mga buruhaton nga di hasulod itong ira panimalay, para man ka mo itong kabataan na nasusubada. O bisan nga ni may dalangani na babatian nga unusual itong kabataan. So, out of curiosity, iragin babalik-balik itong word. Or curious sira ko na okay ba ini? Actually, hakabataan, diri pa man good itong aware. Ang mga gurugod tipa, diri pa aware kung tama ba ini nga iraginyayakan or tama ba ini nga gios. Pero siguro, hadaha mga 10 years old, nga daha 15 years old, baga nakakaintindi na inin ka K-5. Saring pa nga ni ano inin, mas durod ako na nga nitbot yan na hiton mga burubata lugod. Lagi pa, ini mga 15 anyos, 14 anyos, maaram na ito, nahitira mga pinanbubuhat. Salit baga, aduro ito na aton kasubo liwat din ha K-5 News FM ano, as a team. Bisan kumbaga dakong a coverage duro iton aton kasubo ngadto hito na panhitabo kay ro manintalo na an mga biktima sireng pahana a statement ano hiton usaha mga kag-anak ha na mga biktima kahuna nira nga safe place iton eskwelahan na kahuna nira nga safe iton ira mga anak hasulod iton eskwelahan na matuod iton panhitabo naging mapasong hay mga rawon na nagnabaraka nagdurot inihin ka baraka ngan kahadloka nga dihiton mga kag-anak naunta irahuhunahunaon nga iton eskwelahan na safe place para iton mga kabataan pero matungod ha na natabo ka K-5 dito ha San Jose National High School italo niton mga nanay nasiring na lang nga bahala na la iton nga pag-eskwela. Kami da ako nakasabayan nga mga nanay nga diha may Pagka di ko Hamay Leyte National High School ano, may nakita na abdan dito nga mga nanay nga nasiring nagtutuok pa nga ni ka K5. Bahala na la kuno iton nga pangiskwela. Kunit kabalyo man iton maupay nga edukasyon iton kinabuhi hitira mga anak. Sili damuan naghangyo nga kung pupwede, i-transfer, igbalhin iton ira mga anak nga di Hamay Leyte National High School. Ikang Hasan Jose, talo na trauma ang mga kabataan. Ilabi na, adun mga kundin good talaga na tabo itong panmusil nga classroom. Imagine ka, imo kasapit, naiguhito na pusil, naiguhito na bala. Ikaw syempre, ano tim aabato na duro nga kahadlok, kabaraka. Eh what if, sunod nga pagpabutuliwat hinina, ada na haimo itong bala. Simba ko la ano ka K5. Actually ito ni apektado din hindi la iton mga estudyante an San Jose National High School. Haros tanan nga mga eskwelahan dinhi ha Eastern Visayas mapa national man. Damo hinduro iton mga apektado. Imagine ka may ada pa mga lugar han din ba to exactly. O, basta na ako nabasa may da ako nakita ay na party to Negros. Na may adan na kuhaan hina armas gihapon na imagine ka may it mga mindset yan na hiton kabataan na mga diri na nahadlok pa ano man iton mga consequences hiton irabubuhaton imagine ka ato nga ni kumbaga tinuod ha kumbaga tinuod man ato nga mga screenshots and conversation hatun duha nga CICL and children in conflict with the law and duha nga suspekan pan musil kun baka tinuod man ato nga nagkakagawas nga screenshots han ira conversation mga aware hirahan na mga consequences aware hira nga ano sa nga ni nakakampanti pa ano nga diri kita mabipreso ko no kay mga minors pa kita. Confident pa hirang aga nagpa-plano ko dirang sugadhini nga adlaw. Sige na kuno, igdayon nato na. Ang siling manggo dito ng Philippine National Police, ano, particular na nga diha may Police Regional Office 8, nga inikunong panhitabuin, maihan ang aging plano, hiton duha nga CICL. Imagine ka, maihan na nirang aging pag-isipan, nabuhaton ini nga butang, nga waray man labaga pagruha-duha. Waray man lang nila kaisipin may ada mga inosente nga madadamay. Intalo na dun mga nagkamatay. Magadiri pagmamahungan na amon nagunad doon katapusan nila nga adlaw ang ira kinabuhi. Kinatuntaan nga baga waray na inin matabo nga mga sugodin nga insidente. Iba nga mga eskwilahan na malinghima na Tacloban, na maibabangan ng mga lugar. Ilabi na ini nga baganan mamarayaw nga kabataan dili online nga dudurot liwat inihin ka barakangan kahadlok. Actually, the moment na mag-post ka or magpasamuak ka hin mga mensahe ng mga sugod hini nga baga nagtatarhog. That's a threat. Threat na ito na para itong mga eskwelahan, itong mga kamataan. Diri kay, actually, itpagpagawa sini nga mga sagod hini nga balita, diri inin para maghadlok ha iyo. This is for awareness. O para mahibaro ka mo, nga may nasugod hini nga mga pagpaplano. O diri kay, ada na ka mo baga magpapagawa si itong iyo kasubo or kabaraka kahadlok kung natabo na itong insidente. Dapat aware kita the moment nga may ada pala magpasamuak nga sugadhinin nga panhitabo or may ada nagpaplano bisan man ko na diri igdadayon at least aware ka mo nga may ada mga sugadhinin nga natatabo ha iyubong to diri kay masering ka mo nga ay ginihinadlokon la kami niyo at iyong mga news naging papagawas na nahadlok la kami what if ano kun tinuod. O masignalot ka mo, waray naliwat nag-action itong PNP. Hindi ka mo nagbaada na ka mo baga magkakaragtuok, magkakahadlok. Kung nada na itong panhita mo, mas maupay ka kayo ito na andam kita. At least, mapaprotehiran na ito itong aton mga anak. At least naman la, diri ka mo magbabaso la katapus-tapusan itong panahon, itong adlaw. Nga ay dapat ngayon tumuod kita, ano? Dapat ngayon naging andam nala kita. Waray man mawawara ha aton, ano, kung maging andam. Waray man mawawara. Kung baga tumuod kita. Matuod man o diri, ito nga buhato, na morning a plano. At least, naging ready kita, mga ka-K5. An aton oras, alas 12:24 na, maganadar. Nadara na kita itong ato ni emosyon ano hininga panhita bumangod kay diri la basta-basta diri la sugod ka dali itong natabong na trahedya dito ha San Jose National High School para mawaraliwat itong aton energy ay ato ay nabaga umuwas kasi naglaylo na aton energy tungod hinin nga topic bisadi na kita ha na patrol itong Tacloban okay damo na ito na mga karisuhan dito Tacloban City ay pag-isumpay ito na kapatrunay na. Aton magbalik ka K5. Magpapadayon kita ng aton programa. Ay aton kantahan. Dinilagi hapon na ha, programa harampang di Domingo. Babalik at ito na aton programa harampang di Domingo kataliwal ng pipira ng mga pahinomdom.
1: Kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto malas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport ng Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Bay ay mabibili na sa Kalbayug Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayug City along Kalbayug Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayug. BetterHelp Pharmacy along Kalbayug Highway, Barangay Obrero, Kalbayug City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayug beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayug at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayug City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500!
9: Para sa malusog na tayo,
7: DTX 500!
9: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500!
7: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
12: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!

Aw, oh, okay. May da ba kita, Mike? May da, Mike? May da. Ako direk na bate. Kaya wari ako monitor din. Alright, thank you so much, mga K5. And ato na oras, alas 12:37 na. O, nabalik kita ito na ato na programa Harampanga di Domingo. Kaya no, wari ako monitor din eh. Wari ako nababatian. Nga dito na ako monitor. Mm-hmm. Nag-low button aton monitor siya na ba?

Thank you so much, mga K5. Also, yun lang muna for today's video. Mag-amo pala tat na ibabaruan. Sana magpa-practice pa kita, di ba mga kanta? Malitaw, ano, maupay ang patroy na Barangay Palacio de Game, Leyte. Adi ko no kami na mamati, ha, K5. Mientras nagtatrabaho ni Diahag na. Ka K5 Marvin Nevalesa. Adi gihapon hi Tristan White V. Gulay. Maupay nga unto ka K5 Carol. Nga ni ka K5 Lilin Morato Colminar. Maupay nga unto Ma'am Carol na pa shout out. Pira Mana Emma nga Mano Waning. Habarangay Binong Tuan kay Pirmigod Hira na mamatihit mga programa. Nga shout out talaga hapa. It's a Colminar family. Salamat rin mo pagbasa. Nganhi sa Roger Fabi, good afternoon, kakaifib Carol, watching from Apitong. Pag-aakon lang ang ninin, amyaw. Hindi Apitong. Daily, Tugonon, Abinion Ruiz, maupay nga kulog pa kakaifib Carol, watching from Villa Dolina. Advance, happy fiesta, Tacloban City. By the way, ano, kakulo pag-in buhat ito na Miss Earth Philippines 2026. Congratulations ito. Naging koronahan nga bagong Miss Earth Philippines. Irina Andrea de los Santos. Ito na Balesteros Cagayan. Congratulations. Baga ano, waray maka-attender inihi Joy Barcoma, an aton reigning the Miss Earth to Philippines 2025. Huwag ka muna, naupayan talaga kini kan Joy Barcoma nga host. Actually, amo din nag-host ang Miss Tacloban 2026. Ay, the witty, grabe iton iya, sense of humor. Ngayon, very brainy.

0: Manggod gihapon ini hi Joy Barcoma. Bisan ada iton iya sense of humor at the same time. May talaga gihapon talaga hiya mga words of wisdom. So, magabahito na Tony Gonzaga nga ada iton sense of humor at the same time damo iton imo pwede makuha nga mabruanan. Aton Miss Earth Philippines 2025. So 32 inihira nga mga kandidata nga nagpaisan-isan hito na Miss Earth Philippines 2026. Ngayon ito nagdaog din hihimi sa Balesteros, Cagayan. Waray maka-attender itong Miss Earth Joy Barcoma. Nagbarang gihapon ini actually yan iya farewell walk. Naging mapaso ini nga istoryahon online nga waray hiya makag attender or hiya makag farewell walk dato hito na Miss Earth Philippines 2026. Supposedly ano hiya ito na magpapasa hiton corona nga ito na Miss Earth 2026. Pero ito na naghatagan corona ka K5 ni Natalie Poskinova hito Czech Republic. Ito nagatagan corona nga dito ng bag-o na Miss Earth Philippines 2026. Adig abasahon natin ano iton mga may dagasi ini mga iba pang kategory, iba pang title labot lah iton Miss Earth Philippines 2026. Prima Joy Alambana iton Isabella iton Miss Philippines Air. Ngayon, Miss Philippines Water naman ni Alisa Mildred Villarina hiton Mandaluyong City. Nakuha naman ni Patricia Ana Nicole Bangog Hanla Union ang titulo nga Miss Philippines Fire. Wala lagi na inhirahin ang kanta niya. Ano? Pwede may water, may air, may fire. Oh, feeling ko amoy ni iton inspired din hi ito na sangre. Marayo na ano. Adiliwant ka K5 hi kaini hi Ruvelaine Castillo itong Zamboanga del Norte itong Miss Philippines Eco Tourism. Inihidulo Santos yan ato na Miss Earth Philippines 2026. Masabak liwat inihiya ka K5 ha Miss 2026 sa Miss Earth pageant ha international competition. So sana ano makuha ni De Los Santos itong ikalimang koronahan Pilipinas ha Miss Earth pageant. Actually damo man gulo itong mag-upay gihapon nga mga kandidata or itong mga beauty queen itong Pilipinas. Damo itong mga pwede igsabak naton ha mga international stage. Isa rin ko pa may na diri lang nga ni mga maghusay, ni mga mag-upay gihapon magbato na salita. Maram na nga nihira nga ma-upay bumato itong Pilipinas. Hindi na nira rin papaabot itong finals. Hindi nagpapaabot nga natin Q&A portion. Balita o ano. Adi ka kay Feb Roger Tilana, wow ko no karasa. Shout out kami, adi kami yan ng pantry resto. For me, diet nga pantry. May salin pan pakwan. Ngayon, ano, damo nga salamat. Kanka K5 Romelo Anade. Ito ng City Agriculturist. Damo nga salamat. Ito na mga temprano pa. May da napapakwan. Ito ng K5. Mga healthy. May adagi hapon. May mga utanon. May tarong. At paborito ni ka K5. Carlo Arriesgado. May tarong. May pipino. Oh, favorite ko no ini ni Kakifeb Carlo iton tarong. Pero kay anadi nga mga tarong, actually iton marasa nga gintotorta nga talong. Iton mga gurugud tipa. Pero kay nadiri ini Kakifeb Carlo Arriesgado kay gusto niyan mga durudag ko na nga tarong. Adi ba Kakifeb Carlo? Nga thank you gihapon syempre kan Kakifeb Carlo. May aday nin darat ni kang paha late late. May daliwat niya dara nga mangga. Everybody happy. Didiha K5 News FM. Kung gusto ni magdara, pagdara. Kung gusto ni kumaon, kaon na la. Ay nalang aringasa. Ay di hapon here. Ano ini? Ma-request kami hinkanta nga diri mo kinakanta. Amo itong takdiri makakanta. Ay wari kasi kanta nga diri ging kakanta. Asa rin pa man, itong kanta, itong bisan anhon mo ka karuyag kumanta, kun ikanta na diriha imo, wari ka mahihimo, di ba? Pero kung baga mag-iilob ka mo, sige. Ilub-ilubay man lain. Adi, Sir June, upon Ferrada Avorque, good PM ka kay Feb Carol, maupay man yung boses. Awari, kuwan pala ito, eh. Nag-stretching pa. Ma'am. Ginuubo pa nga. Balitaw. And then, buyag. Mas maram ka mo, naupay takboses, basta waray ko kadungan pagkanta. Ay, feeling man to na yun, maupay na tong takboses. Eh, waray man makukumpara. Balita na, thank you so much ka K-Feb June Ponferrada. Eh, ka K-Feb Carlo Arisgado, rave ko yan na is tarong. Ano yung pagod tarong? Nga halaba nga tarong. Same ko no kamohin cravings ni ka K-Feb Jean Pilenio. Ang tarong. Oh, eka bara ka kay ginsalinan ka ni Robertin Tarong. Pero ang mga tarong dito, ang diri na na... Ang nabalik ko na hiya. O, feeling ko, di na hiya pwede ko ito buwas. Dapat kutob na lang yan nagabi. Makaon mo da yun, ka K-Feb Jean. Makaanakan ka K-Feb Robert ang mga nanbabalik ko nga tarong. Okay, ginpili ko nira ni di. Ka K-Feb... Uy, ka K-Feb Eunice ngay. And welcome back. Akan ka K-Feb Eunice Lagado. Baga 2 months kami nga waray magka-open. Ginmingaw talaga kininhaiya. Sa kanina, timprano pa. Nikang alas 8, nareklamo na nga ni ka K-Feb Edward. Pagagtrabaho na kuno ka mo. Nikang alas 8 nga na... Sige lang, chinirismis. Balita, ano baga... Ana ko ninin classmate. Nag-classmate. Tamagod kami kamit mag-seatmate ni ka K-5 Eunice Lagado. O yan, makita na kamo itong mga write-ups ni ka K-5 Eunice. Diniha K-5 News FM Digital nga na K-5 Station nga Facebook page. Ni ka K-5 Carlo, manifesting ko no tarong sa patron. Ano, actually, maram ka mo, itong tarong, yan na lang ako magkasabot, ano, na itong tarong ngayon, damo inin nga klasihin tarong. O may adaan tarong nga ano ba tawag ito? Purple, may maroon, may adaan white. Ano ba ini? May adaan no? May brown bagi hapon nga tarong ka K-Feb Robert. O damo ko no habiliran na sinigin ka K-Feb Robert na tagabiliran inin. Damo ko no haira ito no white nga brown nga tarong. O yan nalaliwatak makabaro nga may adaan nga enso ko dito. Kahuna ko itong tarong. Amo la ini ay na ano ba tawag yun? Ano ba color talaga itong tarong? Purple. Colorblind kasi ako. Hindi rin maaraw. Di ba nakapalusot? Mabalitaw, actually, mga sustansya magodin yung mga pagkaon. Itong pipino. Actually, marasa itong pipino nga ginbubutangan hin antang orange. Marasa ini kaysa. Actually, ako, mahilig luot ako ito. Nag-angin susuuyan. Tapos damo ito na panakot. Damo sibuyas. Damo itong lasuna. Damo itong paminta. Kasi imusu. Uy, maaslom talaga. Antikang ham. Hapuno hitong lubi. May nabasuoy nga diri tikang hapuno hitong lubi. Aw, hindi nga mga artificial. Kuan may mga ginhahalo-halo na lahim. Haluan din mga chemical. Pero mas maupay good ito. Natural la ano ka K5. Basta ayaw laliwat ang baga mapait-pait pa nga suoy. Kahit mamati ko tuba pa ito. Abangin pa ka mo magkahuhubog. Waray sa pa yan kung ang gituba ipa. Ang tuba pagod talaga. Kay Miri Mariklamo. Ilabi na yung ka K5 Robert. Amoy nit iya vitamins. Aging mapag-vitamin siya itong doktor na dirihiya kay gusto niya tuba lako no itong vitamins. Ay, damo actually, itong guilty hinin. Nasa rin nga, itira ko no vitamins tubala. Kay ituba, diri mga ngalimtan pagtumar. Itong medisina, pwede pa mga limtan. Pero ito ay na tuba, ginbibiling-biling ko dito na imulawas. Pero sa rin pamandring ka, moderately. Ilabi na, yan ang patron itong Tacloban. Ang hinahinay la kita, itong mga napakadasang yawal grounds. Adi ngayon, haanibong. Nangalimut ako ito na barangay. So, adi haanibong itong sangyawan grounds. Pero niyan, magawarek nakita nga schedule. Kung hino itong mga artist nga, adi yan ha, may sangyawan grounds. Pero, aram kita nga kutob pa itong patron. May adagod itong nga mga artist. Kaya itong ginabangan din hi itong mga artista liwat anong mga parayaw or mapakanhiya takloban na itong Parade of Lights. Mapatikita amot at ginaabangan. Balita na itong oras ka K5 alas 12:53 na. As ang tunasunod liot nga higayon, magkakalina, actually nakaditon dang panan band. Pero duha lahira. Maray ni Raya na vocalist. Maray ani kita magpasipara kay maray kita magapre-practice nga kanta. At naton kinantayan na baga tigda ay laad to. Adi Ma'am Lilil Moreto Colminar, pwede gihap mag-request in Remember Us This Way. Oy, anak favorite song. Balita, siguro next Sunday na la Ma'am Lilil Moreto. And then next Sunday na la kumbaga kayanin pa yun ato the powers. Powers? Balita, ano in next time. No, maiha pa man ito na ato na baga hinuro harampang. Ang tada sunod liwat ngayon kayo ka K5. Temporaryo naton nga pagsasadhan ito naton na kinada Domingo nga programa harampang di Domingo. Hangaran to naton na kaupo dahil nga programa an aton kalugarin balita. Naton na kaupo naton kalugarin gud. Balita aton engineering department da mga salamat ka K5 Ray Varona ngan ka K5 Robert Dobert Garciano. See you all again next Sunday. Baha K5 din hilig hapon ang your favorite noontime program. Harampang di Domingo. This is your K5 Carol Medino para hankampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na natakloman ngan habugos ka sinragan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
3: Sumuk mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
4: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
3: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
4: Opo, Doc.
3: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX Coffee?
4: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX Coffee. May mga chia seeds talagang DTX Coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi yung DTX Coffee Mix.
3: So, the best talaga, ma'am, na combination. DTX Coffee at Opo, DTX Capsule.
4: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nang lalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Lagi ka mong wow, gutom at lagi.

0: diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras habugos ng Pilipinas, ala una uno.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: pa-yung afternoon mga ka-K5. Yan na ato mga classmate. Another Sunday, another episode. Para ang ato na programa nga madangat kaiyo. Nga may darang hingyap. Nga magkada kitahin edukasyon nga may kalidad. Hilaha edukalidad with yours truly. Ka-K5 Kim Soriano. Live niyo kami nga mababatian ha iyo mga radyo ha K5 News FM Tacloban 103.1. Ngan live gihapon kami ha Facebook page by K5 News FM Tacloban Digital. It's June 28, 2026. Oras naman ang binabasa ko. Pero it's June 28 last Sunday. Hanya na nga bulan han Hunyo. Tuig 2026. Naabot na ba niyo ang Fiesta Fever? Labi na din niya Tacloban City. Oo. And buwas, waray klase ang mga eskwelahan. And this is my first time here ha Tacloban nga naka-observe hini nga fiesta ang Tacloban City. But as a media person, of course, may pasok kita. Anyway, ha, mga mabisita or bumisita na ha sa Yawan Grounds, may da mga different activities, mga performances from artists nga natabo last few weeks pa. I think, I'm not sure kung may da pa niyan nga gabi. But yes, ha sa Yawan Grounds sa Anibong, Guinea, Tacloban City. Paalala lang ang mga ka-K5 nga naatong mga classmates for the parents as well nga hasangyawan grounds in diri na pwede sumakob ang mga minor de edad unless may danira kaupod nga mga adults or either manira parents or guardians. Ay, mapapahinga ka na lang talaga ng malalim kasi alam natin kung ano yung reason behind that. Bakit pinagbawal ang mga minor de edad and bakit stricto na pagpapatumanhan curfew para mga minors almost around the Philippines actually. Even ha mga eskwelahan, stricto na hira kapag kitahan mga bag inspection before entering their schools. Even nung, Wednesday, ang haba ng pila sa Leyte National High School, umabot, nagpas pa ata sa EVSU, di ba? So, ganun ka-stricto na ang security ng mga eskwelahan because we know what happened last June 22. It was actually a heavy week. Dirila din hiya amo na station, but of course all over the Philippines, even some news outlets, organizations outside the country, they've heard about what happened sa San Jose National High School. Very heavy to, kaya of course high school na tabo and makarima-dima. A shooting incident which took the lives of 3 students and ang mga estudyante in may dagihapon mga estudyante nga nagantosin na mga samad may dapat yan na hospital pero last update from DepEd yesterday ang mga na hospital nga victims from that incident in mga stable na anira condition. So thank God. But this is still an unfortunate event. Kay imagine 3 weeks pala hana pag-open han school year 2026-2027 in ganito na kagrabe ang nangyari. And the fact na before the shooting incident happened, may nagihapon mga violence na nangyari hasakob mismo han eskwelahan dito ha may daha Cavite na dagihapon ha Guinea Visayas and recently din na may da mga nakakarawat ang pirang mga eskwelahan din ha Leyte and mga threats. Hindi natin alam kung anong klaseng threats, but school, di ba? It must be very scary, particularly ha, mga kabataan, and of course, sa ira mga parents, kay supposedly, eskwelahan in ira, kumbaga, ine-expect niya magiging safe ang mga kabataan, but unfortunately, things happened. Kaya dito rin natin makikita ang reflection on how important it is and mental health. Diba? Di rila iniya for awareness, but to really see how important niya simpleng pangumusta lang sa iyong kaibigan or para sa mga parents, sa ira mga anak, malalaman mo kung anong state, mental state nila. Pero, you know, especially sa mga adolescents kasi, according to science, mga psychologists, very crucial ang development ng ira brain, mga teenagers, mga adolescents period nila. So, nuro niyan mga K5 Maida natin, mga ka-open nga professional who would enlighten us, who would inform us nga about this mental health awareness para pagkaada pakitahin kadugangan nga information about this. And dako na kita aton Philo Thoughts of Today, related lagi hapon ha aton mental health, holistic welfare han mga kabataan, labot laha mental health may dagi hapon. Part gihapon ng holistic welfare han mga kabataan, of course, and physical, and spiritual, and emotional. Anyway, para aton Philo Thoughts of Today, siring panganin ni Carl Jung, children are educated by what the grown-up is and not by his talk. Basically, ang mga kabataan kasi, according to experts gihapon, in the mirror, or kumbaga, ina-adapt nira kung ano ang ira na-observe ira mga parents, sa mga adults nga they are surrounded with, amo ang ira na-adapt haira sistema nga parang okay, so this is how I should do it, parang ganon. But at the same time, kung ikaw nga parent naghahatag kahin advice ha imo anak, or ikaw as an auntie, uncle, or a teacher, kung naghahatag kahin advice ha usa nga bata, pero you do the other thing, the opposite thing na imugin advice sa iya, so kumbaga, ha, bata, mako-confuse siya kung ano ba talaga, ano ba talagang dapat kong gawin? Yung in-advise mo ba or yung ginawa mo? Like for example, kung ikaw nga nanay, sagdunan ni mo ang bata na maging respectful, ha, bisan hin o nga tao, pero na-witness ka ang imo anak nga, kumbaga, nagbuyayaw ka sa ibang tao. So, kung ma-witness niya ito and naalala niya, nahinumduman niya ang imo advice nga to be respectful as much as possible. So, ma-confuse siya. So, iba yung ginawa mo sa sinabi mo sa akin. So, ma-confuse ang bata. May dagihapon ginatawag ang mga psychologist, mga expert na social learning theory. Dito na kumbaga in-explain nga ang mga kabataan, and they learn most of the time through imitation, through imitating, ginsusubad nira kung ano ang ginbubuhat ang ira kag-anak or ang ira mga kaupod nga adults. And of course, it is important ha mga parents, even ha mga individuals nga may da bugto nga adolescent pa, mga youngsters, teenagers like me, in very important gihapon nga may da kamo communication. Hindi rila magtatapos sa kamusta, how was your week, how was your day, how was your school, how was the school, ganun. Kumbaga, parang i-observe mo rin kasi in communication kasi we have verbal and non-verbal. So, So, yung verbal, kinamusta mo, and non-verbal naman, observe mo kung may napapagbabago. So, kumbaga, ang nahitabo nga shooting incident last Monday, it opened our eyes how important mental health, how important it is to advocate. Di rila pag-advocate, but to be aware kung gaano ka-importante ini nga mental health naton, how to manage our emotions. Kasi, from what I learned from one of our subjects before in college, our emotions, we feel them because it is how our brain process ang mga instances nga aton na-face or aton na-experience. Pero it's one thing to feel what we feel, especially kung parang we feel angry towards other people. It's another thing naman, ibang usapan na kung you acted on your emotion. Like kung galit ka, nakaramdam ka ng galit towards, let's say, your friend, pero na-manage mo naman yung galit na yun. Na-manage mo yung emotion na yun and you didn't act according to what you feel. Of course, that's one way to be an emotionally intelligent person. Pero kung ikaw you acted on your emotion, ibang usapan na yun, diba? Kaya very important talaga nga may guide ang mga kabataan. Kaya kumbaga very fragile pa, like kailangan pa hin development further on their brain on how they process their emotions, how they perceive events, diba? Ayun. And for further information regarding mental health, like I said kanina, may da natin makakaupod nga professional, mental health professional, na igdidig deep natin kung ano ba ang how can parents help their kids process their emotions and ano ba ang mga signs to look after kung may da ba pagbabago, kung you know, on the side of the parents, how would they guide their children, diba? Anyway, para ito na mga iba pang notisya regarding education, maida kita ng karawan nga notisya wherein mahurhugot nga pagbantay ang mga eskwelahan in ginpapatuman handep at kasunodan na tabong shooting incident sa San Jose National High School. Samtang ang bullying naman in pwede na i-report ang mga estudyante hakapulisan. So may authority or may police intervention somehow. And related lagi hapon ang mga natabo. PBBM inagmando ang mga ahensya nga siguraduhon ang kataluwasan ng mga eskwelahan. So, kumbaga, collective effort from dirilaha sektorhan, dirilaha Department of Education, but of course, PNP. But most importantly, nag-start kasi yan sa bahay. So, malaki ang role ng mga parents in helping, in guiding their kids. An oras natin mga K5, it's 1:18 in the afternoon. An oras in Durot Ha Iohana, DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And mabalik kita mga K5, mamahan ang pira nga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: Mike Puso. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuktum alas 4, e medya itong kulub. Oo, libreng check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tuktum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
7: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
17: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
18: Eye care gold.
17: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika.
19: Eye care gold. Ang superior eye formula.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Bye, Pumso!

0: So hindi agad lumalabas yung symptoms. We have talked to some of these kids at mukha silang okay, pero it doesn't mean na okay talaga sila. Remember that the teenage years, lalo na kung babad sa cellphone, social media, sila din yung mga batang they have difficulties expressing themselves, their thoughts and feelings. So kung ganun na, to begin with, yung bata, di ba, even before the school shooting, lalong mahirapan sila to process these things kung hindi sila bibigyan ng time. Hindi naman talaga lahat yan trabaho na ng mental health professionals eh. Ang mahalagang role dito talaga ay yung sa parents. Because these children are in the homes, tulad ngayon, yung mga estudyante, marami sa kanila hindi nag-attend ng psychological first aid kasi hindi pa sila prepared. Ayaw pa nilang umalis ng bahay. They are still processing. Like it's just ano ba? 6 days, right? So marami pa sa kanila yung ang daming tanong. So time talaga, time. At pangalawa, limiting the time spent in social media and gaming. Kailangan i-monitor talaga ng parents ano yung mga pinapanood, ano yung mga laro. Kasi hindi lang yan laro, 'di ba? Meron ding pornography. 'Di ba? Yung kahit nga yung mga TikTok, ako mismo nakita ko dun sa account nung isa kong client na hindi siya censored, like pinakita dun na naglalaslas yung bata. Oo. So kung yung parents hindi nag-check no, kung ano yung pinapanood, nagkukulat na lang sila, oh, ba't ganun yung anak ko? Depressed na. Yung anak ko, laging galit. Yung mga ganun ba? Kaya, ano pa? For me talaga, it's really fa quality family time. Oo. Kasi, di ba, ang mga bata naman, di ba yung ultimate need naman ng bawat isa, hindi lang sa bata, is love and acceptance, that sense of belongingness. They turn to gadgets, they turn to these deceiving online groups, di ba? Who are able to manipulate them because in their minds, feeling nila love sila nung taong yun, hindi sila juna-judge.
1: Accepted
0: Di
1: sila,
0: ba?
1: parang ganun.
0: Accepted sila.
1: Oo.
0: Kaya nalalayo din yung loob ng mga bata, di ba? Lagi silang nasa kwarto. 'Di ba? Kaya ang dami ng terms, bed rotting, yung mga ganyan ba? Kasi ganun na yung way of thinking nila, nasisira yung sleeping pattern nila, yung eating pattern nila. Lahat talaga affected. So, kung when we start to restore the parent-child relationship, everything else follows. Right? Pati yung lifestyle, practices, 'di ba? Kasi paano susunod yung bata? Kung walang relationship na walang intimate relationship with the parent, 'di ba? Kung puro lang rules, dapat ganito, bawal ganito. Pero hindi sila basta sumusunod, lalo na teenagers, they want their autonomy, they want their independence. 'Di ba? So hindi sila basta susunod sa mga rules kung wala yung context of a loving relationship.
1: Okay, so it's very
0: Kaya yun.
1: important to have quality time sa mga kabataan. Last question na lang po, Doc. Ano kayong magiging suggestion naman ninyo sa mga estudyante? Kasi, 'di ba, since in teenagers kasi parang mahirap ma-express yung emotions nila. How would they share this? Kung kanang tawag dito, kumbaga, ano na lang yung magiging advice mo sa kanila, sa mga kabataan ngayon experiencing this bullying or ano pang mga mental health challenges na possible ma-experience ng isang teenager or adolescent?
0: Yeah, that's a good question, Kim. So, for teenagers, are we talking about teenagers na nabully? Ganon, kung meron
1: In
0: silang
1: general ho.
0: pinagdadaanan.

0: General
1: General
0: lang.
1: lang. Yes
0: Ah,
1: po.
0: okay. So, well, ang magandang kausapin talaga ay people who, lalo na sa family sana, no, especially parents, yung mga tao na they can trust, 'di ba? Yung feeling nila mapapakinggan sila. 'Di ba? Kasi kung if they will turn to social media, if they will rant, 'di ba, online,
1: Magpo-post,
0: oo,
1: ganun.
0: magpo-post.
1: Oo.
0: It's a 2D communication eh. Hindi, ang hirap, ang hirap ng maraming misunderstanding ang pwede mangyari, maraming miscommunication. Kasi nga, hindi mo naman nakikita yung facial expression. Hindi, maraming mga pwedeng, mga in between the lines na hindi naintindihan. And also, if you truly want to have a friend na, find a friend who will aim for your growth. Diba? Yung mutually, yung goal ninyo is growth. Kasi kung, halimbawa, puro happy-happy lang, or di kaya, lalo na yung mga i-impluwensyahan sila na magsinungaling sa parents para lang makapunta sa ganitong place, 'di ba? Para maka, 'di ba? Para makagawa ng ganito and all that.
1: Maka-join ng
0: Then
1: party, kumbaga.
0: parties ganon or even drugs, mag-try and mag-vape and all that. Then hindi siya good enough na friend. Hindi siya friend talaga na friend, 'di ba? So, kasi yun yung kulang din sa kabataan ngayon eh. Yung, dahil nga, they want that sense of belongingness. It's a very strong need in this age. Oo na lang sila ng oo.
1: To
0: Sabihin ng friend,
1: belong.
0: ano, oo, di ba, na mag-smoke ka para in ka sa amin, di ba? So, magsosmoke. Dapat gawin mo to, dapat gawin mo to. Di ba? Dapat magka-boyfriend ka na, ganun. So, anong nangyayari? They keep on opening doors to situations na may mga negative consequences. Oo. So, tulad niya, so, and also, don't hesitate to talk to your, well, hopefully, yung teachers, they will keep these things confidential sa mga students. Don't hesitate to talk to the guidance counselor sa school. No, wag niyong paabutin na, ah, magta-try mo na ako magmariwana, magta-try mo na ako mag-drugs. 'Di ba? Kasi yung kasi nangyari, they run away from the issues trying to resolve it with unrelated things, 'di ba? For example, break up. Paano yun mare-resolve yung hurt mo kung magda-drugs ka, 'di ba? They are totally unrelated things. Kaya pabalik-balik, nagiging cycle
1: Cycle.
0: siya. They keep on entering situations na masasaktan sila. And I believe yun yung isa ding nangyari, 'di ba? Dun, well, for me yun yung hypothesis ko na 'di ba kasi for a person to be that violent, it would have been a series of hurts and
1: Hindi isang
0: anger.
1: bagsakan lang.
0: Yes,
1: Isang
0: exactly.
1: naisip niya lang.
0: Rejection. Yes,
1: Ayun.
0: oo. Yeah.
1: Okay,
0: So,
1: so. Okay, so thank you, Doc. Wala na kasi tayong oras. Pero thank you so much, Doc, for your time. And hopefully, pag may mga usaping mental health, I hope available ka pa rin for this program. And thank you, Doc, for your
0: yes.
1: service. For the kids to help them. Thank you so much, Doc, and good afternoon.
0: Good afternoon. Thank you.
1: Ayun. So, nakaupod na ito ni Doktora Mary Bernadette Egloso Alas, and she's one of the mental health advocates and practitioners who help pala ang mga kabataan, even ang mga parents who were traumatized by the event, by the tragic event nga natabo last week, last Monday, almost 1 week na. So, kabilis ng panahon, ang dami nang nangyari. First month pa lang ng school year 2026-2027. Pero ganitong mga balita na ato na nababatian, nababasa. Very sad. But anyway, it also opened our minds and our eyes kung gaano kaseryoso, gaano ka-critical ang stage han mga kabataan, especially mga adolescents. Kailangan hin bantay pag pagkita, pagbantay, especially with the help of adults. Oras natin mga K-5, it's 1:49 in the afternoon. Para hato na edukalidad updates. Related lagi hapon na natabo, hindi in. Mahuruhugot yan na nga ginbabantayan ang Department of Education ang kadeskulahan na parahan na pagsiguruhan katalwasan ng mga estudyante ngan bugos ang school community. Inin para malikayan ang kapareho ng insidente. Han panmusil ha San Jose National High School ato na Hunyo 22. Target ini nga pakusgon pa ang mekanismo ha paglikaya, pagsumata, pagbaton ngan intervention kontra bullying, masiguro ang katalwasan ha mga campuses ngan masiguro gihapon ang malaksing pagbulig ang mga estudyante nga teaching staff. Sumalakan DepEd Secretary Sonny Angara, mas mahurugot ang ira koordinasyon ng mga education stakeholders and partners. Dalahan Biyernes, Hunyo 26, gin kaistorya ni Angara ang mga regional director han DepEd. Agud masiguro ang malaksing magkakapareho nga pagpatuman hanira bag-o nga security protocol habag-os nga Pilipinas. Laki pa ira multi-layered nga pitad ha Ilorom Han School Safety Campaign ang pagkaadahin handheld metal detector. Mas mahugot nga sistema ha visitor management. Regular inspection nito mga bags, pagbutanghin mga CCTV cameras, ngayon strategic na pag-hire hin mga security personnel o mga security guards sa mga eskwelahan. Samtang, emotional naman na dumangop ha Leyte National High School ang pira nga kag-anak ng mga estudyante ang San Jose National High School para maghangyong na i-transfer ang ira mga anak kasunod han makarimadima na shooting incident ha San Jose National High School. Sumala mga kag-anak na troman ira mga anak ha natabong na panmusil ha maong eskwelahan salit karoyag nira bumalhin ha ibang eskwelahan. Samtang naghangyo naman Hibayani A. Adona, school head ha na LNHS, ang kung pwede magbiling laan ay hirahin na ibang eskwelahan na mababalhinan. Tungod kay nagpapanunobra, ito na kadamuhan ira mga estudyante. Siring ni Adona, maiha na nga problema ito na Leyte National High School ay kakulanganin mga classroom. Yan na aada na ha, sobra 7,000 na mga enrolled students na naka-enroll yan ha LNHS. Ayan, posible pa ini madugangan tungkol kaya nagpapadayon pa itong enrollment. Dugang pa ni Adona kung magpatayon hirap ha pagkarawat in kadugangan ng mga transfer, posible makompromiso naman itong pag-aramhan mga kabataan. Oras na ito mga K5, it's 1:52 in the afternoon. In light of this event, nakita natin ang heroism ang usaha mga victims ni Chris Lawrence Fabian. And because of that, ginaguhol ha iya, ha kag-anak ni Chris Lawrence ang Resolution number 10319, Resolution number 137, na financial nga hinabang tikang ha gobyerno lokal han Pampanga kay Kapampangan ngay anan ira family. Oo. Gintagan ni rahin na pagkilala si Chris Lawrence kundi na kinikilala hiya komo pride of Pampanga because of what he did. He sacrificed his life para no ma-save an iya mga classmates, di ba? That's for a kid to think like that. It's a reflection na maupay na pagpadakuha iya my sense of responsibility kay Boy Scout member ngay anhiya. And aside from sense of responsibility, my sense of mabinuligon hiya. Helpful and sacrificial. And hindi naman rare, but for a kid like that, it's admirable. Imagine 15 years old. Life na aniyagin sacrifice. Ang iya na mismo kinabuhi. Aniyagin sacrifice for the sake of others. Or maybe, siguro, akala niya he could be saved. Pero unfortunately, very, very unfortunate, that happened and took his life. It's very sad to see, particularly that video. Ako personally, I got emotional. Natabo ko ito. Aminahan na nakita ko ito nga video which ginpakita ko na ano ang iyagin buhat. Although, ilang seconds lang. Anyway, oras natin mga K5. It's a 1:54 in the afternoon. And dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Ubin na laliwat ako ni Yoha aton next study session. Dinhila ha edukalidad next week. Ako ika K5, Kim Soriano. Paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang takloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantaw kay paggawas anak puti
6: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag-higayon nga ato kining abusuan, ilabina jud kong mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radicals sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
6: Oh.
7: Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning ditribayo yon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag nato nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
3: D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan pero sukad iinom ko sa D3 D3 Bio, normal na jodro na akong regla.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa avocado.
6: Oh.
7: Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
6: Mawa.
7: Pananglita na, bukaon kag avocado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya, pag human ka o na sa avocado nga maoy imong gipamaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio o avocado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay o sa imong lawas, Sir GP.
6: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang ditribayo adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa perolic naapod say garlic nga makatabang pod.
6: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang ditribayo di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa ditribayo, kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang ditribayo.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapad ako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over Plain D3. Wa na tay oras Doc, na ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: D3 Bio.
3: Health News.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Carpio Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants. Formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe. Lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Mike Pumso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 3:02.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Maupay nga kulup, mga kakaifaib. Kumusta ka mga tanan? Hinautong tada kong maupay ang kahimtang niya na nga oras. Adlaw kita ito na Domingo. Pizza 28 na mga kakaifaib. Anti-bispiras iada. Dinya siya na rito na Tacloban. Bispiras sa Ormoc City. Bispiras sa Tiligrapuhan tulos sa Leyte. Kumusta? Ito na ito mga kakaifaib. Kumusta ito niyo? Domingo, yan ang adlaw. Medyo nag-uran na siguro mga kakaypay. Kaya diniha mo na kanina pagsulod ko nga diha announcer's boat. And medyo madalumdum na itong panahon. Kabot ko na no itong kabutangan na iyan na. Datunta nga diri magpadayong kuto buwas nga adlaw. Buwas kay Parida Blights. Yan na inin... May naghihap mga karisyuhan di niya siya dito na Tacloban. Pero kung makita ka di niya downtown area, possible inin, pagkarisyo inin, buwas na inin mga kakifay. Pero ito niya na, nga mga ordinaryong adlaw, kada gabi at to niya sangyawan at to karnabal itong karisyuhan. Pero din niya at kuhan ha, downtown area, kuti ay lang mga kakifay itong mga katawahan. Okay, sige mga ka-K5. Welcome ka mga tanan. Ito naton taramdan. Naton Versa Armada K5. Kaupo diyo, ako'y ka-K5 Roger Tilana, Engineering Department. Kaupo lot naton dirihi ka-K5 Milton Mate. Kutub kita alas 4. Yan ang Domingo itong Pizza 28. Kumusta ito niyo tagay-tagay di na mga kakay-five? Marasaya na ito tagay-tagay kakay-five Milton. Pero wari na good kita mangguna ng mga kakag-tagay. Ambut ko rin mangungumbidahaton din ito patron din niya Tacloban. Oo, willing man kami din ni mga kakay-five baga kumadto. Dirigad kami baga mag-arte, ano? Nga baga mga bisita. Mga simple gad lang kami nga bisita. Makadto kami durong kasimple, diri pa mga karigo. Amo ito itong baga simple nga namamataron. Malitaw, Pizza 30, Marisyo itong siyudad ng Tacloban. May tungod kay inin kapiestahan ni Senyor Santo Niño na. No? Nakalive ba kita ka kay 5 Milton? Ayaw na lang ito pag live. Malitaw. Sige. Oh, ari na to din mga partner from the Armed Forces of the Philippines, especially itong Philippine Army mga kakaypain. Waray hiraya na kay mga busy hindi nga mga panahon. Oh, mga busy yan nga panahon ito naton mga kaapihan Philippine Army. So kita lana yan na sulo. Itawagan naton si Captain Taro, so happened nga tikad to hiya ha Cebu, yahihiya. Next time na lang kuno siring pa niya. Naton na chief ito, Dipao. Bueno, mga kakay-five, siring pa up di kami niyo, kutub kita, alas 4, yan na nga kulog. Ay papahamtang anay namo na nanuha iyo itong... mga traffic ano traffic route ano buwas pizza inin by tinwebe durante hiton sangyaw Parade of Light magkakaadahin pag sara adi ha ginabisuhan iton mga motorista nga iton karsada tisulod da downtown area sasadhan ini alas 4 hiton kulok dida hiton Monday, buwas ining adlaw mga kakay-fi. Karag singgong, kung sarado tipasulod, ada kay bangin inisadhan itong tipagawas. Kung gusto niyo di kaw masadhan, hindi kaw makagawas, gawas nga daan. So, alas 4 itong kulup, di na itong Lunes ng adlaw, sasadhan na ini ano? Kay makakakuan na kamo, in makakaulang kamo, magkasulod pa, mauulang kamo, di na itong Juan, didihito na parada. Sige daw, kikitaon nato, namin nito na siya. Sugaralanay ha, kaya para nato ma-explicar, para ito nato na mga motorista. Pero, and then, para ini pag siguro no nga magkadahin orderly flow hiton da traffic dito na Sangyaw Festival of Lights. So adito nato na dapat pag-obserbaran ano hiton naton mga motorista. Labi na kung tikang ka diha Coca-Cola Junction na iton imo pag-agi. Masulod ka diha may Astrodome. Ikadi ini mga ka K5 ha shed area. Tapos maliko ka anywhere di dihiton nga mga inin iskinita ano tikang di dihiton may kuan inin ano di da nga lugar di da may metro Perikuhon pwede kayo lumiko Perikuhon di da may Aslom di da may Kalipayan Road di da may Lukban Arellano Kutob Kala di da Independensya mga ka K5 maliko ano. Kung tikada ka dida, ngan pupwede kahinin kung gusto ni mo dumiritso, no? Pwede kahinin dumiritso, Independensya, maliko ka dito na tuo Juan Luna, Kataliwan, Juan Luna, Santa Cruz, Ngadalan, tapos madiritso ka nga diha Juan University Belt, ini, diha Monsignor Lino Gonzaga Avenue, Kataliwan nga diha may Paterno. Diretso ka na nga diha may Ninoy Aquino Avenue. Ipagawas na nga diha may Apito. So, okay. Sunod. Ano ito na sunod dida? K5 Milton. Ito na sunod. I-click na ko dito na sunod. Para naman ito na take ito na Apitong Road. Anay, babalik kong tanaw ini. Kausa, didit ngayon mo. Inin one way iton real. One way trial ha, one way. Iton tisulod ato kaha Magallanes, itigawas adi kaha real nga dalan. So, pupwede ka ito ha. Sige. Inin, nga dito na sunod, kunti kang kalwata apitong mga kakifay, pwede ka makasulod apitong going to Ninoy Aquino Avenue, ma-take ka itong Paterno, pag-abot sa Santa Cruz, maliko ka wala. Malibot ka Monsignor Lino Gonzaga Avenue. Tapos balik ka Ninoy Aquino Avenue. Tika din nagawa sa apitong mga kakay-five. Sige, para naman didihitong tikang luat din nga side ha Samar. Samar area, Babatngon, Northern Barangays. Maagi ka mo didihito na pananglitan. Ano? Adi ka mo maagi ha Naganaga Junction. Okay, so tika din ha Anibong. Siguro diri ini one way kay gabila siguro one way ano di may sangyawan. So kung diri kamo umagi pananglitan ano may Anibong. So two way ito hiya. So pwede ka dumiritso nga di may Imelda Avenue tapos matake ka itong Congressman Artemio Mate Avenue. Matuo ka pero di ka na makadiritso kung durante na itong parig. Makadikahabukid tuo. Pwede kaliwat kumadi hamay Quezon na Boulevard. Kung gusto nim dumikit sa downtown area Quezon na Boulevard, iti-take liwat nimo itong 13 Martires at ito ka mayu-turn na magsaysay Boulevard. So basta di ka lang malapos ano, didihiton ka ng Rizal Avenue. Itong parid kasi from magsaysay going to ano, inin Justice Romualdez. Then, iti-take niya itong Rizal Avenue. Ang mga main thoroughfares ini ang mga ka-K5. Ang mga aragian inin. Pinakadag kong mga agian. Didi ha Tacloban. Iti-take niya mo itong Justice Romualdez. Makadi ha Rizal Avenue. Imelda Avenue. Matuo corner itong Imelda Avenue. Ngayon, Trial nga dalan. Then, back to kadi ha may baluan or ano yung dinitawag na yan ha? Amphitheater. Yan, amphitheater. So, amin eh ha, itong para di kong malipat. So, kung tika ka mga Samar, pupwede kang makadikit sa downtown area but diri ka pupwede mag inin traverse. Di ka pwede tumabok itong Rizal Avenue. Di ka mag-agi ha Quezon Boulevard, ha Mercado, mga ka-K5. Magliligid ka Quezon Boulevard ha Mercado, didit may dagat ba? Tapos tikad to ka ha 13 Martires, tikad to handaan nga Kapitulyo at to ka mayo turn at tibalik. Labi na itong mga Juan, mga nagko-commute la. So kung gusto niyo makadikit sa downtown area, nagko-commute, inin dito ka mo hawas may luyo itahadang sarado hapag yan ang food chain. So konti kang kalatapitong ang mga nasulunti kang apitong ng mga dipasahero, iton imula duduktan para makadukot ka downtown area is Paterno Corner Santa Cruz nga dalan. Pwede kit di na humawas mga ka-K5 para dikit ka halipot net babaktasan. So kung tikang kagyapliwat hamay San Jose, ang mga naagi tikang di San Jose, is iti-take nimo mga ka-K5 iton kuan. Adi ka makakaharan ni hamay independensyarial. Or pwede lo at Paterno Santa Cruz, or Patern or Juan Luna Santa Cruz mga ka-K5. So itong kaudgan na ginsasakyan pananglitan kampitik niyo na sakyan da kay adi ka makadikit ha Imelda Avenue pamati ko masakay ra di ha Congressman Artemio Mati Avenue may mga multi cab ambuto makasakay ra no pwede malat di dihira umagya may Quezon Boulevard balik at ikadilo at di diha terminal or depende inin mga ka-K5 ano ito na waray liwat din nakabutang kung iton mga dipasahero like Tacloban Campiti kunahin nira maagi or etc. Didi ha bukid or pwede hira bumalik didi ha kuan inin new bus terminal. Anyway, alas 3:16 na mga ka-K5 gimplastararin nato na itong pag-aagian iton na parada buwas nga adlaw. Pagandam luat kamu in helmet, bangin man labahin apple, magkaagtang kamu mga kakipay. Naaro kitahin na apple kakipay Milton mo sa ka box for K5 News FM. Buwas kay tapos naman ang kuan pakwan. Tapos mangga. Buwas maarulat kita ang apple. Kung nato kita buwas sa ormok, bayan kita makadaralotin pinya din ni Martin. Bueno, alas 3:16, i-play luwat nato na no. Inin, Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison, ito na commanding officer, 93rd Infantry Battalion. Directed pa kay Gimang Rao ni Colonel Dines Iclarin. Di na itong usang vlog ano ni kuan inin Colonel Dines so iging kay Mang Rao niya dida he ano he Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Sige daw ka kay 5 Milton play naton.
1: Ako po si Lieutenant Colonel Celeste Frank L. Saison. Ako yung kasalukuyang battalion commander ng 63rd Infantry Bantay Kapayapaan Banggitan Battalion na nakabase dito sa Isla ng Leyte at Biliran Island. Bali tatlong main provinces ang pinaghahawakan ng aming batalyon, ang Southern Leyte, Leyte at Biliran Island. Kasama ko po ngayon ang ating mga magigiting na miyembro ng Tumamak Detachment ng aming CAFGU units dito sa area ng Leyte. At sasamahan niyo po kami sa ating pag-iikot, sa aming pinuprotektahan o ginugardyahan dito sa Isla ng Leyte na mga vital installations na napaka-importante which signifies the future of the armed forces as we protect and secure the land. Noong Battalion Commanders Forum po ay napaliwanagan ako sa intention ng ating higher quarters kasi ako po mismo ay nagtanong kay SND natin si Secretary Gibutsidoro natin during his talk with us. At tinanong ko po sa kanya personally during the forum na, Sir, dandahan po ba kaming aalis o tayo aalis sa internal security operation dahil mag-external support operation na tayo o territorial defense operation na tayo? Ang sabi po ni Secretary Chudoro, hindi natin iiwan ang internal security operations. In fact, magkakaroon ng hybrid yan. Internal security operations at the same time territorial defense, maghahalo yan. And isa sa nakita ko po na, na significant na trabaho natin when it comes to territorial defense dito sa ground ay ang pag-protect ng ganitong mga vital installations. And kung nakikita nyo po, these are solar generating panels na libo-libo po, napakalawak na area ito. And very important po siya, and it signifies the future of this country. And at the same time, yung ano po natin, yung gusto po nating mangyari no, sa ating region, specifically dito sa Leyte. And dito po ang ating CAFGO detachment, very important component po ito ng ating territorial defense operations. As we develop this concept, at kami dito sa ground naman ay para kaming mga laboratory na tinitignan po talaga kung anong maging utilization natin ng ating mga CAFGO units. And isa po sa nakikita po namin na importanteng ambag ng ating mga civilian active auxiliary o CAA under the CAFGO na mga units natin ay yung pag-secure ng ganitong kaimportanteng vital installations. And alam nyo po, yung aming unit ay patuloy po na nagde-develop sa aming mga CAFGO or CAA, yung individual na miyembro ng CAFGO. In fact, mayroon po kaming na-develop na mobile CAA detachments. Mayroon na po kami ngayong static and kinetic units under ng aming CAA. And this unit has been developed into a task group defender. They are called task group defenders. They're members of the task group defenders because they are defending vital installations like this na nakikita nyo po. And at the same time, they are mobile CAA detachments because yung lahat ng security vacuums na mayroon tayo, because as we all know, ang conventional na CAA ay mayroon po yung detachment lamang, yung CAFGO detachment. So ngayon, sa konsepto po natin na ito, ay we see to it na lahat ng security vacuum sa area, mayroon tayong mobile CAA. And itong mga ito, nanggagaling po sa ano, sa iba't ibang CAA detachments, and we train them. Mayroon po kaming mobile CAA detachment training area dito sa isa sa mga military reservations natin dito sa Leyte. And we train them on combat maneuver. And ginagawa na po natin ang mga CAA natin na very resilient and at the same time capable and able to defend the country. Alam nyo po, iba na talaga yung mga ano natin ngayon, yung mga CAFGO po natin ngayon. Kasi yung mga CAA natin na mayroon tayo ay iba na yung demography. Gone are the days na matatanda po yung mga CAA natin na ano na nakikita. And yung mga baril po nila ngayon ay talagang pwede na po silang makipaglaban. Why? Because yung mga pinaglumaan ng Philippine Army, yung mga M16A1 rifles at the same time M14 at saka yung mga submachine guns namin, mga machine guns, ay nandito na po sa mga CAA natin or CAFGO units natin. And ang tulad ng sinabi ko, yung demography, masyadong bata na po ngayon yung mga nagjo-join ng ating CAFGO units. Isa dyan sa mga nakikita namin ay yung mga frustrated na maging sundalo dito sa mga barangay na dati nung maliit pa lang yung sahod ng CAA, kasi ngayon nasa 12,500 na po yung ano, yung sahod ng CAA, over and above sa mga support na binibigay ng ano ng local government units tulad dito sa Leyte. Nag-allocate po ang local government unit or provincial peace and order council through the Southern Leyte. Ang mga CAA po natin ay mayroong allocation na 2.4 million na pera na pangdagdag na pangbigay sa kanila as part ng ating security forces. Kasi ang gusto din po mangyari ng Southern Leyte at the same time dito sa Leyte ay mataas ang level ng kapabilidad ng mga nagsisecure ng aming mga vital facilities dito sa lugar na ito. And ang mga CAA po natin dahil sa ganyang realities ay nasa range na po yung edad nila na 18 up to 30. Dati po kasi kung titignan po ang mga CAA natin, mga matatanda na talaga. Ngayon, marami mo ka talaga makikita mga bata na ka. And individually, yung tinatawag na individual soldiers equipment, ay nakakabili na rin po sila dahil sa medyo mataas na yung sahod nila. Kasi ang sahod po nila ay sa 15 days, sila po ay ano, sila po ay may trabaho din na another 15 days as civilians. So, yung 15 days na yan ay malaki yung sahod nila. Nagtatrabaho pa sila as civilian on another 15 days. So, nakakabili na po sila sa mga gusto nilang mga gamit like mga bandolier, mga helmet, even scopes na mga baril nila, nakakabili na rin po sila. So, malaki na po yung diferensya ng CAFGO natin. And I see and I realize on the ground dito sa amin na true enough, pwede din ang reservist yung pinakaano natin, pinaka pwedeng magdepensa sa atin later on. But ang nakikita ko po talaga na pwedeng may realistic na outright na contribution at pwede talaga nating ma-develop talaga furthermore ay itong mga KA po natin under the CAFGO units po natin.
2: Frank, kasi napakaganda ng idea mo dito kasi imagine mo ito ilang million tong investment dito. And then yung makita nyo yung mga power lines kasi na nandun, yun papunta ng other provinces yun. And dito kasi hindi lang ito naman yung ginugwardyahan ng 93rd Infantry Battalion ni Colonel Sison. Andyan din bukas makikita nyo yung Energy Development Corporation. Nandito rin yung biggest fuel depot ng Region 8. And yun ang new role na dahil sa newfound peace na tayo dito, yun yung dine-define natin yung more aggressive role ng armed forces, especially ng army, sa ganito to protect yung gains sa, ano, diba, sa economic sphere. Sige nga, Frank, ikwento mo nga yung gaano ka, ano to, simulan mo na yung kwento ng lugar na to, gaano. Special tong lugar na ito dahil napo ikukwento ngayon ni Batalyon Commander.
1: Opo, lugar na to? Actually ang history talaga nito is RC 47 ito. And napakalaking unit 'yon, malaking formation noong kapanahunan. And ang tawag pa nga dito is Mount Hamundawin Command. And sa pagdaan ng panahon pinaglalaruan ko dito yung 19th Infantry Battalion, yung mga unit ng ano dito. Although noong kapanahunan as dumating yung stages ng suppressed insurgency ika nga, ay talagang ano sir, ay talagang medyo gumanda yung ano yung situation dito dahan-dahan. And itong area na to, ang tawag dito ay 3rd district ng ano po no, ng Leyte. And itong 3rd district po na ito ay mayroon po itong mga installation na ganito. Nung kapanahunan ano lang po ito, magulo na area. Itong nakikita nyo ngayon hindi po to ganito nung kapanahunan. And true enough, doon sa efforts po natin, hindi lang kami, kami po ay recipient lamang po ng pinagpaguran ng mga iba't ibang unit na nandito nung kapanahunan ng ating Philippine Army, especially under the campaign ng 802nd Brigade. Yan ang pinakamatagal talaga dito. Ito yung nag-nurture sa lugar na ito, itong 802nd Brigade under kay Brigadier General Pompeo Jason Almagro. Yung area po na ito ay magulo talaga at marami pong CPPNP NDF or CTG organized mass organizations. Nung kapanahunan po, itong area na ito ay talagang organized na mga CPPNP NDF. Ang tawag nga dito noon ng mga nag-organize ay sagupa. And they're fighting for lands, umano. And ang tawag noon po ay sa kanila, sa programa ng CPPNP-NDF, ay agrib or agricultural revolution. So technically, napakagulo at nakakatakot puntahan itong lugar noong kapanahonan. Then mayroon kasi mga asyendero din po dito and may mga timberland. Kung makikita nyo po yung mga kabundukan, napakalawak. Makikita nyo po yung vastness ng lupa and tulad ng pinaglagyan ng napaka-importanting project na ano yung nakikita nyo na ano kanina na mga ano na mga solar panels. Then yung area nung kapanahunan ay talagang mayroong mga armado. And yung mga organized mass organizations nila dito or CTG affiliated mass organizations, may suporta po yun sa armado at marami pong pinatay dito nung kapanahunan. And itong lugar na ito ay medyo takot yung mga investors na pumunta. Wala pa itong nakikita nyo ngayon. And in fact, itong lugar na ito ay isa sa mga medyo hotspots ng Leyte, especially dito sa 3rd District of Leyte. And medyo nagagamit din po dati yung mga NPA at all others na mga private armed groups na magpapagulo sa lugar na ito. In fact, may mga remnants din naman na nangyayari dito sa 3rd District kapag election. Ito din po yung tinututukan namin sa kasalukuyan, no? And although medyo relatively peaceful na siya, pero mayroon pa rin recorded na mga activities ng armed groups. And some of those armed groups are still connected with the CPP-NPA-NDF. And although zero na talaga, no? Zero na talaga kasi I would like to report to everyone na last March 23, this year, 2026, itong nakaraang tatlong araw lamang po, ay dineclare na po itong lugar na ito, itong San Isidro, itong nakikita nyo ng mga vital insulation at mga sa paligid niya na insurgency free. Ang tawag natin doon ay stable internal peace and security condition na yung estado ng lugar na ito. So, ano, ito po ay binabantayan po namin ngayon. Ito po ay mayroong nakatutok na unit po namin dito ngayon. At nakita nyo po kanina, mga ilan sa membro ng CAFGO namin ay kasama po namin.
2: Frank, bakit hindi kaya ng puro army lang, puro regular forces lang at hindi supplemented ng CAFGO yung ganitong setup?
1: Actually, sir, ang regular forces talaga natin ay overstretched. In fact, dito sa buong tatlong provinces na ito, Leyte, Southern Leyte, and Biliran, isang batalyon lang po yung may hawak nito. Ito yung unit ko. Although, kompleto naman yung persa ko. Ako naman yung cadre batalyon. Meron akong nasa 1,200 na CAFGO. Kasama na po yung ano dyan, sir, yung kaawan or yung mga regular kaa natin at saka yung kaa to, yung mga tinatawag natin na iskaa or special na CAFGO ito na funded by the institution or corporations like the Energy Development Corporation na nandito sa area din po ng Leyte. So, ang katanungan about kung kaya ba o hindi, sa totoo lang, kailangan talaga namin ng ano, ng force multiplier. And ito po yung ano, trabaho ng KAA natin or CAFGO unit or CAFGO natin, yung mga units natin.
2: And yung ganun katulad mo nito ngayon, kasi isang malaking probinsya ito, isang malaking isla na iilan na lang yung kinoconfront mo, yet ikaw bilang isang batalyon, ang titindi ng mga hawak mo na vital installations na wala namang iwa kasi na mag-protect eh.
1: Actually, sir, active po yung ano namin, yung partnership with namin through the Provincial Peace and Order Council and through the OPSEN ng NTF-LCAC. Meron po karang kasi kaming operational center ng NTF-LCAC. So, tinitingnan po namin din, sir, yung ano, yung mga iba't ibang threat situation and active din po yung intelligence ano namin, sir, integration ng iba't ibang security sectors. So, kami lang po, sir, yung parang tagapalo or doers. Kasama na rin po yung mga iba't ibang mobile units ng Philippine National Police. Pero as to sa kasalukuyan, sir, tayo po yung medyo may well-structured na pag-protection sa ating mga vital installations within these provinces, these three provinces.
2: Frank, ikwento mo nga habang nandito tayo sa vantage point na to. Nasaan ba tong nasaan tayo ngayon at ano ba to relatively sa Masbate, Cebu, and nandito tayo ngayon sa Leyte. Nasaan tayo?
1: Yes sir, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga very strategic location po ng Leyte po, ano? Kung makikita nyo po, dito sa may likod natin, parang south natin, kung i-orient natin yung mga sarili natin, dito sa likod, nandyan po yung Cebu. No? Mm. Cebu. Dito po sa may bandang parang east niya, yan po yung ano yung Masbate. And dito po yung Samar, dito po yung Samar sa may likod. And part dito naman sa may nakikita niyo may bundok na yan. Sa may likod niyan nandoon po yung Biliran Island. So isa yan sa mga probinsya din po ng area of responsibilities ko. And mamaya po makikita niyo po dito ang uniqueness ng lugar na ito kasi nagkaroon po tayo ng FR village. Mayroon po tayong kuan dito, mayroon po tayong 270, no? 70 na bahay na binigay ng ating pamahalaan sa mga former rebels para sa kanilang panimulang pagbagong buhay. So, itong mga former rebels na to, ito yung mga ano po, ito po yung past ng lugar na ito. And they are helping us shape the future kasi marami din po yung former rebels natin na naging civilian active auxiliary o KAA under ng mga CAFGO natin.
2: Ayan, ipakita mo nga ano yung mga CAFGO mo. Ayan,
1: dito ayan, sila. Ito mga ilan sa ano na nag-guard dito kasi nag-patrol yung iba. Mga bata na po yun ngayong mga CAFGO natin. Yan isa sa mga ano nandito sa post nag-guard siya.
2: Ayan. Ganyan ang papel ng Philippine Army post insurgency. And we're proud na nakarating tayo sa ganitong punto. Pero yun nga, bababa tayo ngayon and you will be surprised na nandito yung isang FR village, isang former rebel village katabi ng isang napakalaking installation, power generation installation.
1: So galing dito sa detachment no, dinaanan lang po natin yung ano natin, yung naka-duty ng mga kapgo na nandiyan sa baba kanina. Pinakita ni sir. Pupunta po tayo ngayon sa FR Village. And natutuwa po kami kasi ito po ay isang manifestasyon na hindi pinapabayaan ng ating gobyerno yung ano po natin, yung mga nag-surrender sa atin. And in fact, inorganisa po namin sila. And dami pong naibigay ng gobyerno dito. Sa totoo lang, hindi lang bahay ang binigay ng gobyerno natin dito. Under the National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict, yung mga programs, yung integration po kasi ng NTF-LCAC ay yung Regional Peace and Order Councils. At the same time, yung integration po ng Regional Development Council, yung RDC, at saka POC na tinatawag. So, yung pag-integrate ng dalawang napaka-importanting components na yan for security and peace ay nagdulot ng mga ganitong programa. Kasama na po dyan yung barangay development programs ng ating pamahalaan na gumawa ng napakaraming farm-to-market roads na sobrang kailangan ng mga communities natin na nasa tinatawag na geographically isolated and depressed areas. So, itong FR village po natin, ay nakasituate din dito katabi mismo ng ano ng vital installation na ito and kaya po kami dito talaga especially yung mga KA units namin na nagpo-protect dito ay hindi po talaga to pinapabayaan and itong ano po namin ano yung FR village namin ay ano po ito tinitirahan na at marami na pong ano mayroon marami na pong mga former rebels na nandito. And in fact, anniversary po nila sa totoo lang sir kahapon ng kanilang pagkatalaga dito sa FR village na ito. And tama yung pagpunta natin dito. Kaya nakikita nyo sir, maraming banderitas yan kasi anniversary po nila kahapon. And sobrang natutuwa ko. Kung makikita nyo sir, yung sa kanan nyo po, nandyan po yung mga bahay nila. Malalaking bahay po ito. In fact, sabi ko nga, mas malaki pa to sa mga ano sa mga pabahay ng nabinibigay sa AFP. So, nakikita nyo sa baba, yan po yung mga ano natin, yung mga FR village natin. And nandito po sila. So, ito po sir ay tawag ay Peace and Prosperity Village sa Barangay Dahadako, San Isidro, Leyte. Thank you.
3: My pag-abot, sir.

0: saka sa PNP. Ilang kwarto ito, ate? Ah, walang kwarto. Ang duplex-duplex. So left and right. And may mga livelihood po na binigay dito, like yung pagawaan ng noodles. Then mayroon pong mga poultry, di ba? May poultry kayo na binigay. At saka binigyan din po sila ng ano, ng water refilling station dito sa FR Village. And may mga ano to, may mga implements sa pagsasaka din na binigay sa kanila, sir. So kung makikita yung mga bundok, may mga area diyan sila natig 2,000 square na titulado talaga para sa kanila na binigay ng Department of Agrarian Reform, no?
1: Ikwento nyo nga muna. Okay, ano ba yung FR muna, Frank?
0: Sige.
1: Ano muna yung FR? And then kayo, ipapakilala nyo sarili nyo and sino yung active, meron ba active sa inyo sa, sino yung dati. Active sa inyo dati?
0: Dati active.
1: Ano yung papel nyo dati
0: yung warrior, sa loob? Yung warrior.
1: Kahit na,
0: NPA na.
1: Kahit na.
0: So, ang FR po, or ang tawag nga namin dyan is Friends Rescued, okay. Or former rebel, ay isa sa mga individual na nag-avail ng programa ng pamahalaan na mula sa pagiging armado, supporter ng armado, o organisadong masa ng armado. So, nandito po sila ngayon. Hindi ibig sabihin FR sila, lumaban na talaga sa bundok. Marami din sa kanila yung organisadong masa. So, pakilala daw po kayo. Hawak-hawakan lang magpakilala pang microphone yan. Pangalan?
2: Ako po si Charlita Sulatorio, dating New People's Army. Kasama ko dati si Timayang.
0: Sino pa? Ay, ikaw tayo. Pakilala lang, pailan. Okay na. Okay na. Pailala lang.
3: Ako si Benvenido Salatori Jr. Ang codename ko ay GG sa Kalihokan. Member ako sa Nepal 2001 to 2004.
4: Dito ka na rin nakatira na yun?
3: Wala na, sir. Dito na sa housing. Oo.
0: Ipar village.
3: Sa village.
4: Gaano kayo kasaya ngayon na nandito kayo ngayon sa mapayapa na yung mundo nyo?
3: Masaya kami, sir, uban sa pamilya ko. Kasi nag-aral yung mga bata ko. Hindi na kami yung mahadlok.
0: Matakot.
3: Hindi na kami takot sa sundalo, sa gobyerno. Kasi nagbalik loob na kami.
0: Thank you, Tay. Thank you.
5: Ako si Glyzel Caceres. Dating kasapi ng New People's Army sa under Apoy Command last 2000 to 2008.
0: Uy.
5: Tapos dito na din po ako nakatira, isa po sa beneficiary ng housing ng government, sir. Parang
4: tingnan mo, ang ganda tingnan dahil
0: okay na yung buhay nila. Dito yung
6: ako na si Marcelino Sulatorio, usa ko ka-kapi sa Section Committee lang.
0: Section.
6: Ayan, kuwan lang. Part-time lang. Full-time.
0: Milisya ng bayan.
6: Milisya ng bayan.
0: BOP.
6: Na na siya, sir. Sa ugang mga BOP. Ang mahal lang, sir.
0: Thank you.
4: Ano ang ngayon na mapayapa na? At meron kayong katabi na ganito na solar. Diba yun yun, no?
6: Ano
4: ba importante sa inyo ngayon yung mapayapa na yung mundo natin?
6: Ang pinaka importante na mo, sir, to kay naanay na kwansa mo, kwan lang, sir, naanay na hatag sa mo ang gobyerno sa 2,000 square meter onya housing niya na pagidako diha nga solar power nga makahatag sa mo og adlaw-adlaw nga
0: kuryente
6: og sweldo.
0: Ang trabaho.
6: Wala lang, sir, pero kung gusto

0: Oh, trabajo.
1: Oh, pwede.
0: Pwede.
2: Pero libre yung kuryente nyo.
0: Dili, sir. Dili pa, sir. Dili pa libre. Oo, oh, wala pa.
1: Actually, ano kasi to? Private kasi to, di ba?
0: Private, oh, private, sir.
1: Pero yung mga ano, yung mga current, yung mga ilaw nyo sa kan, mga street light, gumagana na siya.
2: Oh.
1: So libre ano, may libre. Yung si ate.
3: Tatapos nito ang ating tour, Frank. Pwede ba bang ikwento ngayon yung kaligayahan mo bilang isang battalion commander ng ganitong area na dito nag yung nakaraan na magulo at mapayapa na kasalukuyan and future. Dito natin nakikita ngayon kasi sa Peace and Prosperity Village eh. Dito sa Dahadaku, San Isidro, Leyte.
1: Opo sir, ako po ay naniniwala na mayroong pag-asa pa ang bayan, no? Unlike sa dati, pareho tayo dumaan din sa mga pagkipagbakbakan nung katinyentihan ko, naghanap talaga ako ng kalaban. And isa kayo sa mga ginapangita, hinahanap namo, no? And natutuwa ko karon and na-realize ko talaga, no, as I grow sa service na peace is a better option. Hindi kailangan magpatayan ta na gobyerno and may solusyon sa lahat ng problema. And yung mga pabahay, yung mga livelihood and yung kinabukasan ng bayan tulad ng nakikita natin ngayon ay nandyan lang. Ang importante nito, proteksyonan lang natin yung ating demokrasya. Lagi ko pong naririnig dati habang maliit pa ako, and lagi ko po yung sinasapuso. Sabi nga ng isang napakagaling na komentarista, kung sa Bisaya pa, ang atong hindi pagpakabana sa atong naangkong kagawasan ay maimupukan sa atong demokrasya. So ang hindi natin pakialam sa ating kasalukuyang kumbaga tinatamasang kapayapaan dahil nagpapabaya tayo na lalapitan ng mga kalaban ay yung ating demokratikong pamumuhay, yung ating pamumuhay na mayroong freedom o kalayaan o pwede tayong gumawa ng gusto natin, mamuhay ng tahimik, ay talagang babalik tayo sa kaguluhan. And isa pa sa mga nakita ko, sir, na na-realize ko, ay yung ano po, yung importansya ng pulisiya at programa ng gobyerno. So, it is really good governance and whole of nation approach tulad ng pagtutulungan ng mga civil society or industries like this na nagbibigay ng malaking pundo sa ating kabanang bayan at saka pagtutulungan ng ating mga kasundaluhan na nagsisecure at mga security forces ang siyang magpapanatili sa stabilidad natin bilang matatag na bayang Pilipinas.
3: Maraming salamat.
4: Mga kagipaib, Lieutenant Colonel Frank Celisti Saison, itong Commanding Officer ng 93rd Bantay Kapayapaan Batalyon. Igin sudoy, ano, si Colonel Dennis Iclarin, ngadto hiton usang inin housing para sa mga FRs, mga former rebels and friend rescued mga ka-K5. Oh, so amini ito naton inin na i-play, ano? Igin sudoy nga nan ibahin din hi actually, ano, in may mga trabaho na may na mga inin livelihood programs nga iginhatag ito na gobyerno. So amin ito din ang mga ka-K5. Sige. Alas 3.50 na. Iningato na taramdan. Engin na padangat inihayo mga ka-K5. Ito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amin ito na taghimo. Na Klinika D3 Bio, da Superfood Supplement. And of course, ito na Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon na ito lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system. And of course, Klinika DTX500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. May na libre nga check-up mga ka-K5. Ito na itong Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, magtitikang ini buwas. So before kamo kumadto ito pagkitaan Parade of Lights, in pwede kamo magpa-check up anay. Magadayon-dayon na lang ni mga ka-K5, ano? June 29, alas 8 hito na aga. Kutumini, July 6, ha? Alas 8 hito na aga, kutum alas 4.30 hito na kulog. Ronato, ano? June 29, 2026, kaya na July 6, alas 8 hito na aga, kutum alas 4.30 hito na kulog. May haihiya ini, ano? Pero ini kadlaw, tikang pizza 29, which, tikang hito Lunes, ano? Buwas, ini kadlaw. Magtitikang. Kutob July 6, libre nga check-up pa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang didihamay Avenida Veterano, siyudad dito ng Tacloban. At tubangan good line hito na Bosa Coffee or ang gihas ini hito Diwo Hospital. Dairy line ni Harayo, mga ka-K5, kung natalikod ka ano, pananglitan, natalikod ka itong gate ng Diwo Hospital, then kita la hawala, makita ka mga 20 to 30 meters ano na ito na itong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Singabuta itong higayon, mga ka-K5, kay talagsala ini nga higayon, nga libre, kaya ginahatag nga servisyo itong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, bueno, kay wala naman kita oras, taga natin hinleeway para itong sunod niya taramdan natin K5 Life and Style ni ka-K5 Carlo Arisgado. O, bantaylot niyo itong sunod niya taramdan. Ano itong sunod niya taramdan? And kabarangay, ka-K5 na, kabarangay pa. O, ka-K5 Jen Pilin Yiliwat. Ato ni kakausa niyan. O, kung may daniyo luat mga problema dito niyo mga barangay, pwede kang mag-tawag, pwede kang mag-chat direkta. Yan ikang ka-K5 Jin Pilinyo. Yan yung mga reklamo. Re-reklamo niyo tiyo kapitan. Alaga dito. Balita. Sige, and good afternoon to Tristan Wyatt Gulay. Maupay nga kulupay ka-K5 Roger. And of course, tatu mga kasundaluhan, maupay nga kulupay iyo, ha? Vena Grace Makawili, maupay nga kulupay ka K5. So bueno, kay wari na kita oras sugarong talanay ni nga pagharampang sa naman nga edisyon ito dato na din ni kinada Domingo nga taramdaan anatong fair sa Armada ha K5 dato niging kaurusa didiha engineering department adihi ka K5 Milton Mate natong didi engineer Robert Daniel Garciano. Ambot kon makakainumpay ni niyan. Makafood ba ni haton ka K5 Milton? Di rin ano. So anyway, mga ka K5, thank you so much sa iyong atanan. Ako naman ni ka K5, Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko. Nga na kaliawa na syudad ng Tacloban yan, bugos nga siniraga Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: E3 Bio with Physio!
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika de Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
11: DTX 500 Health, Health Alert.
10: Live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
12: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at MyDC, ang alkaline na vitamin C.
13: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at MyTC. Pag pinagsabay mo itong tatlo, ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BP ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC. Maganda nga ang resulta sa akin.
12: DTX 500 Health Alert.
10: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
12: DTX 500 Health Alert.
10: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na meron nito pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na normalize ang sugar, i-create ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Health Alert.
10: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at MyTC, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Maupay, maupay nga kulup, Eastern Visayas. Hanggang sugad gihapon, ito ni Metro Tacloban. Welcome kamo nga dito na iyo paborito nga programa kada kulup, handa Domingo nga adlaw. K5 Life and Style. And of course, ito niyo makakaupod yan ang kulup mga ka-K5. Ako naman, Hika K5 Carlo Arisgado. Ito niyo Lifestyle Body. Para yan na haato na programa K5 Life and Style. Oras na ito mga ka-K5, alas 4:03 na itong kulup. Pero itong aton panahon niya na ay nagmamauran. Nga dihiton sudad ang Tacloban. O sana diri ini magmauran buwas kay bispiras na. Nga dihiton sudad ano itong kapatrunan, Han Santo Niño di Tacloban. Oo, then buwas nga adlaw, may ragihapon mga event nga dihiton kakalsarahan, dihiton syudad. Ngayon, hoping nga mag-enjoy kita mga ka-K5. Ngayon, unta ano in, diri magmauran. Pero siring paman mga ka-K5, blessing iton uran. Alright, maupay nga kulupa iyo nga tanan. Hain man kamo, iton sinirangan Visayas. Ay man kamo nga probinsya. Probinsya ito Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Hain man kamo mga ka-K5, maupay nga kulupa iyo nga tanan. Kumusta na gihapon, no? Ito na aton mga ka-K5, yan ang nga mamati ha aton mga radyo. Oh, kamusta yan na? Mauran-uran yan na? Hain man kamo yan na? Naghihigda pa? Nangangaturog pa. Yan, tukdaw na. Buhat-buhat na mga ka-K5. Kay ano nga oras na nga na mag-aasikaso pa para hiton pangiklop. O iton iba, napakanto na yan na iton merkado. Agon mapalit iton irasura. Kung ano iton irasura, yan ang nga pangiklop or panihapon mga ka-K5. While iton ato naman mga drivers padayon, lagi hapon yan na ano ito napakabuhi. Kaya yan ang nga kulup is medyo mauran-uran na siguro in matumal. Iton kuhida yan nga diton aton mga drivers. Pero I hope gihapon ano is safety. I mean safe kamo nga tanan mga K5. Uunahon naton iton aton na safety. Alright, so oras naton alas 4:05 na nga iton aton oras. Enduro tayo hana DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ngan sugad gihapon iton klinika DTX 500. An makusog nga pangontrahan high blood pressure and diabetes. And of course, ito ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Alright mga ka-K5, dida ito naglabay nga si Mana is grabe ka-draining. No? Magka-lain-lain nga mga panhinabong nga dito sa sudad ng Tacloban. But still relevantly gihapon tubtubian nga adlaw ini nga himang rawon nga diton usaha mga eskwelahan hiton sudad nga nagkamay-aday incident iton panmusil mga ka K5. So ini in nakagkos no nakaghatag in trauma nga diton mga kabataan labi na ito na mismo naka-experience nga adto no han room mismo ha San Jose National High School kundi in may ada pipirang nga mga individual randomly nga ginpan mo si El hining mga suspect. So that's why nga na trauma iton aton mga kabataan specifically nga rito na San Jose National High School diin mga ka-K5 inagkamayada inihirahin na psychological briefing dida iton Miyerkules nga adlaw tubtub iton Biyernes. I hope nakag-recover na ano iton aton mga kabataan. Oo kay durugod intalon no iton kahadlok ka nga mabalik iton eskwelahan kay labi na nga nakikitan nira mismo iton mga panhinabo mga ka-K5. So that's why as your lifestyle body is kinahanglan naton mga ka-K5 no makig kumbaga paig atubang naton iton aton kahadlok. O diri man iton pag atubang kinahanglan gihapon ni mo no buhaton iton ira mga ginbuhat but no akon like mean nga masulod kita nga diton skwela despite iton aton kahadlok diri man gud ini mawawara mga ka-K5 pero kung aton ini ma-overcome dako ini nga challenge challenge. Yes, dako ini nga challenge sa aton. Pero we don't have choice, no? Kundi aton lalay aghaton iton aton mga kabataan. Ngayon hapag kaya na is nag-take action naman gihapon iton local government. Iton syudad ng Tacloban kundi ginpahuruhugot ni mga ka-K5 iton security nga di iton mga eskwilahan. So kung manunumduman or mapapansin niyo mga ka-K5 di da iton mga naglaway ang adlaw mahuman iton incident in Panmusil. Usa din mga ka-K5 iton late National High School ang mahugot nga gin kumbaga pa is nagkamayadaan na yung checkpoint, no? Kadihiton aton mga estudyante before ini makasulod hiton ira mga pasilidad. So gin check gin kukuha gikukumpis car, no? Iton mga nagunting o bisan nga ni iton kutsara tinidor mga ka-K5 tanan nga mga metal nga pwede gamiton hina bisan ano nga mga krimen or bisan ano nga mga insidente mga ka-K5 in mahugot ini nga ginaksyonan hito na mga kapulisan. So lapid din hiton pagpakurkusog hin siguridad amo iton mga eskwelahan. Ngayon, sugad gihapon mga ka-K5 iton mga barangay. Oo, ay bisan ako mismo iton akon kalugaringon. No, aaghaton ko nga dihiton aton barangay nga makigabulig. No? Pag-confiscate nga na paghatagin mas agin pahurhugot nga siguridad. Labi na nga dihiton mga eskwelahan nga nasasakupan. Iton elementary school. Ngayon, sugad gihapon iton mga high school mga ka-K5. Kay, you know, dako ini nga himang rawon nga dihiton Eastern Visayas nga naging dako pa nga topic no nationwide nga worldwide ini nga mga panhinabo nga dihiton San Jose han Tacloban City. So kilala man gud iton na Tacloban City maka K5, that's why an iba is it sounds like interesting kay matungod man gud nga damo kita na record, no, damo iton mga nanhinabo labi na iton super high yan, no, iton Yolanda di dayton naglabay nga mga tuig kun din iton syudad han Tacloban ang naging sentro han attention. So that's why sugad na la ka madagmit magsarang iton mga panhinabo gud iton syudad kay damo iton mga tawo nga lalado na kaduro itong Tacloban mga ka-K5. Pero by the way, ipapasabot ko lado nga tika nga tomorrow. Buwas nga adlaw mga ka-K5 and may ada parade of lights nga dito sa ng Tacloban. Bispiras na no, itong 29 nga kapatrona na o patrona nga dito 30. Oo, maaraman ako nga ramdam na ininaton nga mga activities. Ilabi na nga dito sa Sangyawan Grounds nga tikang pa itong June 1. Nagtikang na ini nga mga kiritaon na parayawan nga dito sa syudad ng Tacloban. Bisan pa diri bispiras mga ka-K5 in maaram na kita no, kung ano ka kung ano ka kumbaga pa mga ka-K5 no, grabe itong parayawan nga dito sa syudad ng Tacloban. But of course, gihapon, yan ang mga patron. Ayaw gihapon niyo kangalimti iton iyo mga personal, iton iyo safety measures, no? When we communicate with other people. Kaya, you know, dida iton nga mga adlaw is very critical, no? Iton nga adlawhan na 29 nga 30 bispiras nga patrona. So damo itong tawo, no? Kung tutuuro niyo mga ka-K5, damo kaduro itong tawo. Kay damo itong mga masulod gawas nga dihiton syudad ng Tacloban para ma-experience itong Sangyaw Festival. So that's why nga kinahanglan nato no mag-ikmat hiton aton mga gamit. Iton aton security. Iton aton security measures nga diton aton mga kalugaringon, iton aton pamilya, circle of friends. Kay damo naliwat iton mga insidente yan ay hinpangawat mga ka-K5. So dapat in bisan despite hini nga 100% nga visibility hiton aton mga otoridad. Labi na nga diton kakalsadahan nga usay iton mga subject nga pagdudumaraan hin mga aktividad in kinahanglan gihapon naton mag-ikmat nga diton aton kalugaringon. Kay expectedly is damo yana iton mga ma-attendan. Ngayon ma-experience itong Sangyaw Festival. Every year manggod ini mga ka-K5, no? Damo-damo ito ng mga katawhan nga nabisita, nasulod gawas nga dito ng syudad na Tacloban. Alright, so yes, amo iton aton mga dapat paghuhulaton dida iton mga masunod nga mga adlaw magkadurudilain nga mga event. Ngayon na kapartner gihapon niyo iton K5 News FM Tacloban han pag coverage nga nasugad gihapon na no pag relay kung ano iton mga virtual or ano iton nga mga activity nga dihiton syudad ng Tacloban pakadto iton aton mga ka K5 nga nan mamati nga nagkikita nga dihiton aton official Facebook page nga aton radyo nga 103.1 K5 News FM Tacloban. Sige mga ka-K5, again, welcome kamong nga dihito ang atong taramdan na K5 Life and Style. Kundi in ato na paghimangrawan, ayan na, or niyan. And of course, no, may ada kita portion nga dihito ang atong life and style nga man mamati kita hin diskusyon. No, tika ang expert, ngayon sugad gihapo dito ang atong lifestyle body. Iniin may pagisumpay mga ka-K5. Di na manggo dito naglabay nga simana. And may ada nagpadaraha ako nin mensahe nga yan ako nung nga mga panahon comparing di dahil itong mga naglabay nga mga tuig at of course itong henerasyon kumbaga ano gintatawag ini nga henerasyon itong panarbaho mga ka-K5 hindi man sugad ka draining hindi man sugad ka kapoy pero yan na is mag-render kalahin 8 hours nga dito imo trabaho. Pero itong kapoy in baga nagihapon hin usa ka semana. Agri ba kamo hin mga ka-K5? Yes, ako na agree ako kay ibarang gudya na itong sistema itong panarbahuan. Oo, siguro nakakalasan la kita ano itong mga bugata ng mga trabaho ng sugad gihapon duro kadamo itong mga trabahoon. Tambak-tambak ini mga ka-K5. So that's why nagtitake kita sometimes in leave at somehow naman in nakakabulig ini haaton mag-refreshing. No, nakakabulig haaton makag-relax ngan mapagaan iton aton na, na trabaho. So you know what mga ka-K5, na-agree ako labi na yan na nga bagan limited na kadoro iton leave. No, nga dihiton aton mga nagtatrabaho, diri lang nga dihiton mga private sector, kundi gahapon mga government, no, government offices. So, amo ini ito, no, pareho lang ini mga ka-K5 pag-avail hiton leave. So, I remind you, mga ka-K5, labi na iton mga nagre-relax yan na kay Domingo nga adlaw. O kung diri pa niyo bet nga babalik or ginkakapoy pa kamo nga mabalik buwas hiton Lunes nga adlaw. So, I think siguro mas maupay kung mag-take laanay kamuhin leave. Kay you know, kung diri ka kasi nagiging productive once masulod ka itong trabaho nga you're not feeling well. Diba diri ka nagiging productive kung ginhuhubya ka pag sulod itong trabaho. You know what? Usah itong mga case, no, kung kay ano nga naging productive kita nga dito ng atong trabaho, it's just because we are inspired to do so. So that's why mga ka-K5, nga importante ka duro nga motivated ka hausang adlaw kung gusto ka masulod dito ng trabaho. Pero if weak nga baganging kakapoy ka pa, then you have and you need to take a leave. So go ahead mga ka-K5. Unaha, no, unaha iton imo mind, no, iton imo kumbaga pa iton imo wellness. Ngayon sugad gihapon kun ano iton kinahanglan nimo buhaton nga maiban-ibanan iton burden. So that's why nga may ada kita mga gintatawag nga leaves, credit nga dihiton aton mga ginpapanarbahuan. No, just in case nga babugat na itong trabaho nga kinahanglan na naton mag-leave, in kinahanglan ini naton nga bubuhaton mga ka-K5. So, diri man lang hindi ang mga private sector, pati gihapon itong mga government offices or government agencies. Amo ini iton ira paagi nga dihiton ira mga empleyado nga diri sugad ka mabugata, no, makapoy ito ginta trabahuan. Niyan in mababati ang tainitikanghan usang nga doktor kung ano iton aton mga bubuhaton, no, kung agin kakapoy kita hangan, if we think na bagan makapoy iton aton lawas sa duro kita nga na kumbaga pa is yes, nalustay. Grabe talaga iton word ni K5 Carlo. Ano, nalustay kita iton aton trabaho mga K5 is may ada ini hatag iton aton lifestyle body nga usah iton segment nga diton K5 nga babatunon ini nga mga pamakiana tikang iton aton mga K5 online, no, kun ano iton maupay nga buhaton kay sometimes iton aton kahubya bagan na extend yahin pirakadlaw. So diri naliwat ini maupay mga K5, no. So kinahanglan naton may ada kita buhaton para mabalik iton aton motivation, mabalik iton aton pagiging productive iton trabaho. So may ada ini mga stage, no, nga gintatawag hi doktor nga stage iton pag recover ngayon sugad gihapon, no, pag ano pag take care iton aton lawas nga makarecover kita tikang iton da kapoy nga durot iton trabaho mga K5. So, to clarify, ano mga K5, that's normal, no? Kung nagtatrabaho kita, ginkakapoy talaga. May ada talaga ini instances nga makapoy talaga nga dito na aton lawas, makapoy itong pagsulod. Kay bisa lang nga ni itong paglingkod mga K5, in ginkakapoy nga ni kita kung naabot kita hin 1 hour, 2 hours nga pag nilingkod. Diba? Labi na din hi ito niya K5 la itong aton mga kasagabay din hi nga halos 8 hours mga K5. That's why nga kinahanglan nga po natin mag tukdaw-tukdaw, no, kay makurga hapon ini nga pirmi nila kita nakalingkod. So ayun, so niyan mababati ang tiny nga 12 minutes discussion, may paghisumpay kung papunan o naton nga malikyan na nga makarecover iton aton lawas sa durot iton kahakapoy. So na-discuss nga to iton proper diet, pagpilihin mga pagkaon. Yes, may ada ini mga ka-K5, no, once nga ginkakapoy ka, you feel weak and mabugat ito ni mulawas, no, didi ko lagi hapon ini nahibaruan nga pagsugad ngayon iton, if you are not feeling well mga ka-K5, there is kumbaga pa is may ada mga category iton mga pagkaon nga makakabulig nga rito aton lawas nga makarecover from stress, from ano pa ini iton aton mga makukuha nga dito aton na trabaho. So that's why nga I think it's better nga sugarunta inihan aton panadlaw-adlaw, no, nga para gihapon nga maging productive kita hiton aton trabaho every day. So yan na mga ka-K5, no. So niyan na aton laan na inig sa shoutout nga rito aton mga ka-K5 garag kikitahan na online. Oo, ayan na, maupay nga kulo pa mama ka-K5. Ayan na, Ma'am Ligaya Ponce watching yan na is Ma'am Ligaya Ponce, maupay nga kulo pa imo. I hope is usagyapon ini Ma'am Ligaya Ponce and may mahusay ngayon healthy lifestyle, no. So she always na naghahatagin oras nga dihiton iya mga anak, naghahatagin oras paano magbonding, no, para medyo ma-relieve gihapon itong stress nga durot itong trabaho, labi na nga usa gihapon niya nga professor. So duro ka stressful itong mga papers, mga documents, mga kabataan. So sagol-sagol la may ada gihapon family. So speaking hiton family mga ka-K5, you know what, under hiton investigation han panhinabog nga dito sa San Jose National High School nga Panmusil kundi niton 14 anyos nga estudyante, ano, iton na minor di edad, inaatubang niya nahin magkalain-lain nga komento tika nga dihan katawhan inlabi na nga dihiton publiko. So nahibaruan mga ka-K5 during hiton investigation ngayon na sugad gihapon pakighimang raho nga dihiton iraamyaw, no, iniin basar tinaghan mga report. Nga ini nga an nga 14 anyos mga K5 ina atubanghin family problem, family conflicts. So kumbaga pa is regular nga adlaw-adlaw nga pisikalay, no, that's the term they use nga pisikalay. Nga kumbaga kuan gihapon mga ka K5 waray pagkakaintindihan nga di hiton members, no, hiton iya family. So to make it short mga ka K5 is expose siya hiton mga family problem. So ini nga bata ngayon is waray la ini kumbaga pa mahilom la ini nga klase nga individual. No, so malagi hapon ini hiton mga teachers. No, almost 3 weeks na tikang nagtikang iton klase han Department of Education at primary and secondary school. So iton era observation ini nga 14 years old nga suspect in mahilom la ini, no, mga K5. So waray hira mag dahom, waray hira nag overlook nga sugad ngay an or mahihimo or mabubuhat ini hiton 14 anyos nga ulita buhay. So that's why nga aton ini paghimangrawan yana gihapon nga kulup kung kaano ka importante mga K5 iton presence han aton mga kag-anak nga dihiton ira mga anak. Bisan pa ini babae or lalaki in kinahanglan inihin atensyon tikang hamyembro hiton pamilya. Simple lang nga pangumusta, kamusta iton imo pagskwela, kumusta iton imo performance, kumusta iton imo kalugaringon, no, iton imo health, iton imo pag-iisip, iton imo mental. Kumusta ho naton mga ka K5 as we ano gihapon, no, hiton ira gihapon state. Kaya na iton mga kabataan is magkalain-lain ini nga mga challenges, ano, nga behavior hira na i-expose ilabi na nga dihiton environment. So it is really important na pangumustaon naton iton aton miyembro hana pamilya. So nga gihapon iton mga kag-anak, yes, dako nga rule iton aton mga kag-anak labi na nga busy kaduro iton aton pamilya han ira trabaho ngan pag-uli habalay is kapoy is kinahanglan lang mapahuway. So it's very important gihapon nga pangumustaon naton, no, iton aton na kada tagsa han miyembro iton pamilya. Kay just like what happened, no, waray nira na monitor. I'm not saying waray nira na monitor, but this is based kung ano itong gumawasan investigation mga ka K5 nga ini nga bata ina atubang in family problem, no, expose kaduro hiton na conflict, no, with it or in between hiton iya family. So baga nga kulang hiyahin atensyon. Oo, kulang hiyan atensyon. So far, okay man hiyan, according to the Department of Social Welfare Development. Ngayon iya psychological briefing. And waray man nakitaan hin problema. Ada man hiya hiton state. Hiton mental, no, nga healthy man mga ka-K5. So, during hiton na investigation hiton mga PNP, gumawas hiton nga expose siya hiton mga family problems, family conflicts. So, according gihapon hiton mga amyaw nga from arguments mga ka K5 in nahingad to hiton pisikalay. So, amo hiton ira nababatian nga to mismo hiton panimalay hana pamilya hiton na suspect. So, ito na aton liwat mga kabataan yan na damo ito nagsasarang social media nga gingagamit nira ito na Facebook as a platform, no, to make or pag-spread hin mga tarhug, no, mga fake news nga dito social media at ginkaka-alarmay ni hiton mga kapulisan. Kung nanunumduman niyo, dida hiton Webes, ginkundinar inihan mga PNP, no, PNP personnels, nga sugar gihapon ito na Pulcom, nga unta hindi rin natin gagamiton itong aton na social media platform, no, pagpasamuakihin mga tarhog, mga messages nga nasugad gihapon, mga message nga makaghatagin kadilikaduhan nga dihiton publiko. So, di na ito naglabay nga semana, it's Tolosa Leyte, no? Ito, National High School, itong Tolosa. And nagpasamuakin minsahe, tikang itong usang estudyante, nga same, no? Pari itong panhinabunga dito sa San Jose, and bubuhaton, liwat nga ito itong Tolosa Leyte. So, that's why, kung dinar inidayon, nga gina-action na itong mga PNP, ba and of course, gapon, no? Thanks to our authority, nga napugnan ini, nga panhinabu maka K5 but it's a fake news gihapon no kay gumawas gihapon ito ni irang investigasyon ngan pakigistoryahan nagpost mismo iton nga tawo nga iyala nga ana to maka K5 paasing nga diton iya pamilya. So nga din liwat, recently ha, Palo National High School, may ada na liwat, nagpasamuaka, nagsasarang nga post nga dito social media, hinpanarhug. So that's why nakikoordinate na kita hito na PNP nga to take action. Ngayon mamonitor gihapon itong giosan mga kabataan. Sila binabuas nga Lunes, Lunes nga adlaw is balik eskwela na liwat mga K-5. So nga rihiton Palo National High School nagsasarapit la ini hiton na Central School ano o kumbaga iton elementary. So that's why nga kinahanglan talaga inihin security personnel ngan mahuruhugot nga bantayan iton giosan mga kabataan ngan iton mga gamit iton mga kabataan ugsa sumulod hiton ira mga schools so, or iton ira mga rooms. Alright mga ka-K5, alas 4.28 na nga niyan aton pa inidugnanhin mga paghimangraw. Dugnan pa naton itong mga explanation nga sugad gihapon in kadugangan nga mga hibaro nga aton makukuha niyan itong diskasyon dahan usang nga doktor nga aton ka-lifestyle body kada Domingo nga adlaw nga dihiton aton programa K5 Life and Style. Alright mga ka-K5, mabalik itong aton taramdan na K5 Life and Style matapos ito na pipirang nga pahinumdom.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ethereum Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ethereum Bio. Ang Ethereum. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethereum.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hospitals, Hatton Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Nanhita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Kadlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
9: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
8: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap. Papanit sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
16: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye care gold. Ang superior antioxidants. Eye formula. Basta't problema sa mata, eye care gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! Mike Pumso!

Alright mga ka-K5, nabalik ito na ato na taramdan niya K5 Life and Style. Nga of course, ako lagi hapon ito niyo nakakaupod ka-K5 Carlo Arisgado. Shoutout anay kan ka-K5 Giancarlo Librando. Ayan na, maupay nga kulup. Hai mo ka-K5 Giancarlo. Edi in ka ka-K5 Giancarlo. Alright mga ka-K5, oras naton alas 4:38 na nga niton aton oras. Indurot ha Johanna Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Ngan sugad gihapon iton Mighty Seed Alkaline Vitamin C. You know what mga ka-K5, dida ano ito naglabay nga Domingo, amo ini iton mga namakiana. No, kaya namagod nga henerasyon, hindi rin naharumamay itong trabaho. Kundiin, bisan 8 oras lang itong atong trabaho mga ka-K5, nakakaghatag inihin stress. Kakapoy itong lawas nga drained nga ato na panhuna-huna. So that's why nga may ada ini itong mga kumbaga paano naton or paano kita makarecover hindi nga mga stressful moments itong aton kinabuhi. So that's why pamatiun taro mga ka-K5 ang diskusyon ni Doc Willie Ong in aton ka-lifestyle body. Ano nga itong aton taramdan parahan aton last nga portion hiton ato na programa K5 Life and Style. Kundiin is igpapasamwak naton kung papunan o naton ini ato bangun nga mga problema hiton ato na panadlaw-adlaw labi na iton mga nananarbaho mga ka-K5. Sige ano mga ka-K5 pamatiun tangan pagkita-kita nga dihiton explanation na kung kay ano nga nakaka-experience ay kitahin kakapoy ngayon paunan o gihapon kita makag-recover.

Nalakas ka na. Pero merong abnormal na pagod, kahit nakapahinga ka, kahit nakabakasyon ka, ilang araw, ilang linggo, pagod pa rin. So, hahanapin natin anong cause muna, anong dahilan. So, minsan itong pagod, hindi lang basta-basta pagod, hindi rin makafocus sa trabaho. Pagkagising sa umaga, pagod pa rin. Laging weary and tired. Pati memory, pag-iisip, parang bumabagal. Maraming dahilan, isa dito na serious na sakit, ang tawag ay chronic fatigue syndrome. May ganung sakit. Itong chronic fatigue syndrome, galing to sa viral infection. So, usually, ang iniisip nila, ang theory dito, galing sa isang viral infection, nagkatrangkaso ka, nagkasipon ka, afterwards, nagloko na immune system mo, kahit gumaling ka na dito sa viral infection, lagi ka pa rin pagod. Parang naging hyperactive yung immune system mo. So, isa tong dahilan na bakit sobrang pagod. Usually, at tinatamaan nito mga babae, 30s, 40s, 50 years old. Yun yung age range ng chronic fatigue syndrome. Pwede rin sa lalaki, pero parang mas common sa babae. Baka may halong hormonal changes pa. Other causes of fatigue, baka diet mo hindi maganda, kaya tuturo natin healthy foods. Baka kulang ang kinakain mo, mali yung timing ng pagkain. Sobra kang stress, kulang sa exercise, tumataba, kulang sa exercise. Overweight, pwede rin. Sobra daming kape, unhealthy foods, kaya laging pagod. Ito nga, chronic fatigue. At baka kulang, mababa yung thyroid hormones, hypothyroid. Pwede rin anemic. Pwede rin anemic ng cause ng fatigue. Ito yung mga physical causes of fatigue. Pero marami din sa atin, dahil sa dami ng social media, dami ng bashing, meron ding mental fatigue. Pwedeng anxiety, depression, bipolar, baka may mental health problem, kaya pagod ka physically. At ayaw din natin isipin, may small chance yung mga may bukol, may masasamang bukol sa katawan, minsan pagod din ang unang symptom bukod sa anemic. So tulad ng sinabi ko, itong chronic fatigue syndrome galing sa viral infection, kaya lagi nang hihina. Itong chronic fatigue tulad ng ibang sobrang pagod, may halo pa ibang sintomas eh. Mahina memory, hindi makaisip. Yung kulani medyo malaki dito sa leeg kasi nga galing viral infection. Pati tiyan masakit, bloating, makabag, parang nasusuka, sensitive sa light. Kahit konting trabaho, konting galaw lang, sobrang pagod. Parang hindi na normal. Yung naglakad ng 15 minutes, parang hapong-hapo. Natulog, pero hindi masarap ang pakiramdam pagising. Okay, maraming masakit sa muscles, sa joints, pati headache. So, pwede lahat yan sintomas ng chronic fatigue. Yan po, pinakita natin. Mahirap gamutin itong sakit, mahirap ma-diagnose itong sakit. Pag nakita natin na walang ibang problema, okay ang thyroid, okay ang anemia, wala namang depression, talagang sobrang pagod, pwede isipin itong chronic fatigue syndrome. Mahirap siyang gamutin. Minsan vitamins, lifestyle change, minsan binibigyan ng antidepressant din. Iniisip may mental health component. Kaya psychotherapy sa psychiatrist, counseling, usually alternative medicine nga. Kasi wala talagang parang mabisang gamot na biglang magpapalakas sa'yo. Ito mga unhealthy foods, kung lagi ka ng pagod, huwag ka na kumain nitong mga hindi healthy na sobrang tamis, sobrang alat, sobrang mamantika, lahat to nagkakos ng high blood, manas, hindi maganda. Mas gusto natin itong mga healthy foods ang kakainin para pampasaya. Siyempre, kung ano kinain natin, yun din na magiging pakiramdam natin, di ba? Kung what you eat, di ba, is what you get. Bukod dito, kahit nahihirapan tayo, kailangan pa rin talaga i-relax yung isipan natin. Baka meron kayong binabagabag sa utak. Minsan, binabangungot kayo. Meron kayong kaaway pag natutulog. Ibig sabihin, meron kang kinakagalit, meron kang kinaiinggitan. Baka kino-compare mo sarili mo sa iba. So, merong mental health inis o galit na nararamdaman, pwede mag-cause ng fatigue.

0: Kaya kahit matulog, hindi maayos. Kailangan malabas mo itong mga basura sa utak natin. Baka dehydrated ka, at least dapat hydrated ka, di ba? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kasi pag dehydrated, sumasakit din ang ulo. May brain fog din, hindi rin makaisip maigi pag dehydrated. Healthy foods, pilit pa rin mag-exercise, di ba? Yung iba sasabihin, Doc, pagod na ako, hindi na ako makagalaw. Actually, ito yung tips na baliktad. Kung kailan kang pagod na pagod, pero kung nakatulog ka naman, pagod na pagod ka, pilit pa rin maglakad-lakad. Pilit pa rin mag-exercise. Baka pag naarawan ka konti, naumpisahan mo yung lakad mo, after 10-15 minutes, baga sa kotse, na warm up ka na, lalakas ka na ulit. So kahit pagod, pilit pa rin gumalaw-galaw. Iwas sa mga bagay na nakaka-stress. Huwag din damihan yung mga meetings at i-overbook ang sarili. Diba? Baka na-stress ka sa mga mangyayari in the future. May mga pagkain na kakatulong. Okay? Ordinary pagod, ganito. Okay? Ito hindi na ordinary pagod. Ibig sabihin, kahit nakapahinga, psychologically, hindi ka pa rin happy. Baka anemic, may heart problem, may thyroid problem, baka obesity, o baka yung chronic fatigue syndrome. 12 foods na nakakatulong, isda. Maraming fish oil, maraming omega-3 fatty acid. Isda, pampasaya yan eh. Okay, maganda sa puso, maganda sa palpitasyon, diba? Mas healthy siya, mas hindi magbabaray ugat sa puso. Yan, parang mga fish oil supplement. So, isda, nagpapasaya. Spinach and kangkong, green leafy vegetables, lahat ng gulay. Bakit maganda? Maraming iron. Baka anemic ka, kulang ka sa iron. Maraming fiber, gaganda ang pakiramdam mo sa tiyan, di ba? Maraming may anti-cancer properties, mga bukol, gaganda pag dumi mo, di ba? Kasi high fiber siya. Tubig, sinabi ko, para sa brain fog, migraine, at headaches. Manok, di ba? Chicken soup for the soul, ang nilagang manok, maganda nga sa sipon, sa trangkaso, maraming protein ang maganda siya, healthy protein, ito roast chicken pa nga siya. May pag-aaral siya, good for mental fatigue, maraming antioxidant. Maraming mga vitamins, vitamin B12, copper, iron, and zinc ang manok. Nuts and seed, basta wag lang maalat, konti lang, sandakot lang, marami siyang minerals. Diba? Parang kumain ka na ng vitamins. Calcium, magnesium, phosphorus, kompleto siya. Potassium, iron, vitamin B1, vitamin B6. Saging, pampasaya. Diba? Lagi ko tinuturo sa inyo, lagi ako may baon ng saging. Meron siyang component na tryptophan. Pag kinain natin, magiging serotonin. Pampasaya. Happy hormone. May fiber, pampabusog. Pag nagugutom tayo, nagda-diet tayo, pwede saging pang-diet. Healthy carbohydrates din siya. Diba? Sa Japan, ginagamit ito. Japanese banana diet. Ako pa nagutom, saging, isa, dalawa. Kahit anong klaseng saging, lakatan, natundan, saba, okay naman lahat eh. Huwag lang yung banana cue. Matamis yung banana cue. Oatmeal. Oatmeal para sa cholesterol, para sa puso, para sa tiyan. Diba? Maganda po ang oatmeal. High fiber. Pakwan, pampasaya. Maraming antioxidant, maraming lycopene, ang mga red, actually itong mga red na pakwan, maganda sa puso. Pag yellow na pakwan, maganda sa mata. So either yellow or red, parehong maganda. Yan, 90% water, di ba? Para sa Pilipinas, bagay na bagay ang pakwan. Itlog, pampasayang eggs, okay? Maraming protina, maraming vitamin, may vitamin D pa siya, may konting iron pa siya. Siyempre, yung pula, medyo may cholesterol. Pero kung okay naman cholesterol nyo, wala naman sakit sa puso, kahit one egg in a day, o sa isang linggo, mga limang itlog. Kung wag lang siguro prito palagi, mas maganda. Kung hard-boiled egg, pwede rin. So, may pag-aaral. Eggs, pampalakas, good for fatigue. Munggo. Okay, okay kumain ng munggo. Hindi bawal sa arthritis ang munggo. Ulitin ko, kahit may arthritis, mali pong paniniwala yun. Try nyo lang. Ang bawal sa arthritis. Osteoarthritis, pwede naman kumain lahat. Yung gout lang. Pag gout, konti lang yung munggo. Pero hindi siya talaga bawal. Ang bawal, yung laman loob at alak. karne, yun ang pampataas ng uric acid. So, ang munggo kasi maganda yan, maraming fiber, di ba? Maganda sa blood sugar, maraming proteina, vegetable protein. Imbis na karne, dito ang protein mo. Marami siyang magnesium, marami siyang iron para sa anemia. Very healthy ang munggo. Okay, kamote, pwede rin. May isang pag-aaral, ang kamote reduces fatigue in 78% ng mga participants. Maraming vitamin B6, ang ganda ng kulay niya, yan, may yellow. Kamote. Strawberries, maganda rin na strawberries. Okay, para sa fatigue, maraming vitamin C. Pag para ma-absorb yung iron, kailangan may vitamin C. Hindi ganun katamis, hindi ganun kataas ang glycemic index.
1: Alright mga K5, so amo ato ano na kaupod naton na no ito na diskusyon na kung ano ito mga maupay buhaton. If in case man in makaka-experience kita in kakapoy nga rito aton lawas nga baga di rin na normal. So that's why ngayon ano mga K5 according to Dr. Willie Ong in nakaka-experience kita ito in kakapoy no stress matungod-manggod nga unbalance ito aton lifestyle. So every time nga nanluluya ito aton lawas mga K5 in may ada ini mga kumbaga pakulang nga dihiton aton lifestyle. So kulang hiton aton nutrients, kulang hiton mga substansa no nga dihiton aton palawas. So that's why nga nagiging unbalanced iton aton energy. So that's why nahibatian na niyo mga K5, but better siguro na igabalyuan natin no. Magpursu kita nga dihiton aton healthy lifestyle. Pinaagi nito na pagkaon, hin balanced diet. Nga pagpili gihapon ito ng mga pagkaon nga nakakaghatag hin benepisyo, maupay nga benepisyo nga dihiton ato na panlawas. So I hope in mayada ka mo na hibaruan no, nga dihiton aton topic. And of course gihapon na paghimangrawan nga dihiton ato na programa K5 Life and Style kada kulupitong Domingo nga adlaw. And masunod gihapon nga Domingo mga K5 aton liwat paghimangrawan ano pa iton ibang nga mga problema nga pwede naton masolusyonan na pinaagi nga dihiton aton programa K5 Life and Style. Alright, so shoutout anay kan kay K5 Mary Jane Calites, kamusta ka na? Baga nakabakasyon ka pa man lahat to. Mabalita ako kay K5 Mary Jane. Pero yes, kinahanglan naton magtrabaho. So balik trabaho dayon. So maupay gihapon nga kulup kan ka K5 John Carlo Librando. Alright mga ka K5, matungod nga waray na kita oras. Temporary tanlaan ini nga pagsasadin nga aton programa K5 Life and Style. Nakaupod niyo ka K5 Melton Mateng na sugadman kan ka K5 Robert Garciano. Ako naman itong iyon na kaupod yan ang kulob kay K5 Carlo Ariscado. Parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na hasyo na natakloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: Klinika DTX Health Info.
4: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi madeposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito, ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po mga kaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule, tagdadalawang capsule mga kaibigan. Dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa mga kaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po mga kaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito, kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat mga kaibigan ha, dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-bukong, yung siko ang naapektuhan nito. Even ang ating kidney mga kaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo mga kaibigan na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan mga kaibigan is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
3: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500! Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500!
4: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Bugos sa Pilipinas, impunto, alas 5.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mga kabarangay, adi na ang taramdan nga para haiyo.
7: Aton panghisgutan ang mga isyu ng mga programa nga may kalabutan haiyo barangay.
6: Mga kabarangay,
7: kabataan,
6: kay K5.
7: Pamapin na kita, haka K5 na, kabarangay pa. Ka K5 na, kabarangay pa.
6: Adi na ang iyo kapitan hakahanginan. Kapitan Han Barangay K5. Kapitan Jean Pilinyo.

0: Mga kulup, mga ka-K5, mga kabarangay, welcome, welcome din atong taramdan. Ka-K5 na kabarangay pa ang atong programa nga magpapahamtang mga isyu, mag-upay nga mga programa nga kabataan ha atong barangay, habugos nga sinirangan Bisayas. Ako niyo kapitan, hakahanginan, ka-K5. Kapitan Jean Pelinyo, kumusta ka muli da mga kabarangay? I hope ano na ada kita ha maupay nga kabutangan yan nga kulup. And welcome, welcome utro din ha ato na programa ka K5 na kabarangay pa. And I hope na mag-comment kita ha ato na Facebook Live. Live kita yan ha, K5 News FM Tacloban Digital. Ngan mababatihan kita ha K5 News FM Tacloban 103.1. Yes, maupay nga pagpamati ha atong programa. Most especially ha ato na mga ka-K5 and kabarangay nga da. Ha barangay Pikas, tanawan Leyte, hello. Shout out ha iyo. Namati ra live ha aton na yakan. Although brown out yan na adi kami namamati ha imo ka-K5 Jean. Wow, thank you so much. Yes, keep the comments and our shoutouts coming ha aton live ha aton Facebook yan na. Ha K5 News FM Tacloban Digital and paki-follow na rin. Right now, ado na kita 195 followers. So, ka K5 kung di ka pa naka-follow, i-follow muna naton Facebook page. Yan ang mga ka-K5, yan ang aton episode, yan ang Domingo. Ibauntaan ay ha, normal nga dalagan ito na aton programa. Ini nga atong ka-K5 na kabarangay pa tungod kay may nakita importante nga butang atong kinahanglan na pag-istoryahan. Especially, usa nga maul-ul nga niya grabe nga insidente yan na tabo dinhi aton dapit, no? Especially ha, Tacloban City. Labi na kay kasiko kabataan nahidabi hini nga insidente. So didan usa kasi mausa kasi man na nakakalabay duha nga estudyante ha San Jose National High School dinhi sa Tacloban City ano an nagdarahin armas hasulodan eskulahan tulong nga kabataan an nagkamagtay damo ang nagkasasamaran I think around 20 if I remember correctly. Tanan hira mga menor de edad. And grabe ini nga sitwasyon, grabe ini nga problema nga dirila para ha mga kabataan, dirila para ha eskwelahan, kundi gihapon para ha aton komunidad. Salit mga ka-K5, mga kabarangay, pag-uristoryahan ta kung ano ba ito na role hit komunidad ha mga sugad hini nga mga problema, di ba? Kay ini nga mga problema dako na hiya nga rustoryahon dirila dinhi ha aton dapit kundi ha national gihapon pati gihapon international damo na gihapon nga mga news outlets ang nagreport hini nga aton problema dinhi ha aton komunidad ha Tacloban City. And mga kabarangay, dako hindurungan seryoso kaduro ini nga rustoryahon ano tungod ha na kinabuhi magod an naawat ngan mga estudyante pagod no and mga minor de edad an nahidabi hini or nasasangkot hini nga krimen yan nga Domingo pagisgutan ta ano ba an mga dapat buhaton han usa nga komunidad hini nga sugad ini kadako nga problema. And I know diri hiya madali, it is no joke for a community to face this kind of problem, ano, mga ka-K5. Actually, we invited the barangay officials ha San Jose kung pwede natin hira maka-istorya. However, due siguro to the heaviness sa bigat han era gin atubang yana, dirilaan hira nagpahatag, naghatagin higayon para aton. Pero naintindi kita hito mga ka-K5, diba? Because sugad talaga hiya kabugat nga rustriyahon nga sugad hiya kabugat nga ginaatubang yan han era barangay. So tatagan tahirahin time to reflect, tatagan tahirahin time na mag-heal because amo man talaga ito babugat talaga an natabo. So dire kita magpipirit ano ha aton mga kabarangay didaha sa San Jose nga magbatunon ang mga pakiana naton. Pero in the meantime, adi kita pag-restoryahan ta ini nga topic most especially kay recently damo nagihapon nga mga urual lagid nga mga tarhog o mga panarhog ha iba-iba nga partihan hitong Pilipinas. May dagihapon recently la dini Hapalo National High School may ada threat na naman hina apag-atake ha usa nga Facebook post na yakala didto nga dump account la kuno ini dump account. Pero syempre based sa mga natatabo recently mga ka K5 dire na ini naton na gintitake as a joke because duro na ini ka seryoso nga rustriyahon ngan seryoso ini labi na kay kinabuhi ito na nakasalalay. And mga ka K5 dire lagi hapon din ha palo may dagi hapon na mga kabataan nga nagdara hiton mga pellet gun ha Zamboanga City. Grabe no, nanonormalize na ini nga pagdarahin mga armas ha sakob hiton eskwelahan. Nayakan an kabataan nga ira la kuno panuyuan nga map depensa ra nan era kalugaringan o kunton o ikoyton self defense ba ma self makakamay deran self defense against hiton mga possible nga shooters o mga kun may daman mamusila ira makakabulos ira amon ira panuyuan. However inihira nga ini nga mga kabataan eh nakumpiskaran hininga mga pellet guns. So duha nga pellet gun nan era gindara ha eskwelahan nga nakumpiska rin ni dayon tungod kay gin sumat han ira ka klasing may dahira may darahira nga armas. And ka K5 may nagihapon ha apari Cagayan nga nakuhaan gihapon hin mga pisaw. Grabe ka K5 no, mga pisaw gihapon ha mga kabataan nga nagdarahira an era liwat kuan gihapon panuyuan gihapon nga madepensar ni ran era kalugaringon. So mga K5 makita naton an pattern ano nga ini nga mga kabataan tungodan era anxiety baga anxious era ha era mga nakikita ha balita tungod din nga natabo ha San Jose ha sobra nila ka anxious nagdadara na hirahin ira kalugaringon self defense. So kita as a community usa nga barangay anon aton mga dapat buhaton ha mga sugadhini nga mga problema dinhi ha aton dapit salit yan na mga ka K5 kadto kita ha aton syahan nga segment
1: kumusta
2: kumusta
1: kumusta
2: kumusta ka barangay.
0: Kumusta ka barangay naton syahan nga segment yan mga ka K5 pagirustoryahan ta ana kung kumusta ba kita as a community, di ba? May kita nato na social media pala ha mga comments pala ngan mga pahayag pala han katawhan social media. Grabe talaga an kasubo, grabe an pagkamasulubunhan nga tanan han mga naawat an kinabuhi ngan gihapon an kasina no ha mga suspect or ha mga nanmusil. Of course all of that are valid ito nga tanan nga aton na nararamdaman kumbaga siring paman dire ito naton gin invalidate kay aton man gud ito feelings kumbaga mahugot ito naton nga na experiencehan nga nararamdaman. So yan na hatun siya nga segment ginpapamatian naton an kumusta ka barangay, ginpapamatian naton an mga boses an komunidad. Yan ang kulop, an akong lanay boses an aton pamamatian para magpadayag ha aton nga tanan, tungunhan mga katawhan ng San Jose nga hastayan na I know, may dalagi hapon mga nababaraka, may dalagi hapon mga questions sa era huna-huna, kung ano an matatabo, haira. Kung ano an, what's next after this, di ba? I think tanan kita maaram na, di ba? Kung ano an natabo. However, para hatun mga diri pa maaram, hanaglabay nga Lunes, Hunyo 22, duhang estudyante an nagdarahin armas. Usa nga 14 anyos, ngan usa nga 15 anyos. Sumulod hira klase han San Jose National High School, may darahira nga pusil. An usa, pusil Glock revolver. Nganan usa, service gun han PNP. So it was all confirmed ano, within this week ato hiya. So inira, nagpinamusil hira corridor o hallway han nasabi nga eskwela han, kundi in damo nagkaigo hinbala. Kundi yung tulo nga mga kabataan ang nagkamagtay, duha naman ang ada ha critical nga kahimtang nga ada ha 20, sobra 20 ang samaran. So anong irarason kung kay ano hira nan musil? Hauna, nagsiringan mga suspetsyado nga biktima hirahin, bullying. So damo la ito nagsasarang ano ha social media, tungod kunuhan ka arot, or tungod kay sobra kagasa, damula ano. Pero sumalahan investigasyon, ginplanuhan na ininira, tikang pahan, May 1 o Mayo 1. So, ini, dirila ini nahuna-hunaan la buhaton. Di kaya naisip la nira nga, okay, gimbubuliak nira. So, pamamusin ang kohera, diri nga yan. Maihan na ngayon ini, nga pinag-ugatan, Mayo 1. So, irala ini ginbuhat Hunyo 22. So, imagine, I think may klase na bakitahan Mayo 1. I am not sure. Maybe wala nang pasok. But, medyo off no na May 1 nira ginplano. Pero, irala ginbuhat ha May 22. So, I think it's about han mga ginko-consume nga content han kabataan ha social media, and amo siguro nakakabiling hirahin na inspiration kumbaga, or nakikita nira nga uy nakikita kita nga mga school shootings or mass shootings sa America, what if buhaton ta dinhi? Kay amo gihapon iton an confirmation han PNP tungod han sulot han usa nga suspect ito nga naka black KMFDM ata yun, if I'm not mistaken, and it's ginsulot gyap ito hiya han usa mga suspect han Columbine shooting han 1970s if I'm not mistaken or 1980s. So it's all about the content nga na ko-consume han kabataan, kun kay ano hiran i-influensyahan hini nga mga sugad hini nga mga panunahuna. So yan na, an pakiana naton paunan ho ini natabo nga ano an aton kinahanglan buhaton as a community. So maaram ako nga damo ha aton nga mga especially an mga kag-anak ano nahahadlok nga magpabalik ha pagpaeskwela ang ira mga anak. I also know nga damo ang kabataan gihapon iton nahahadlok nga nababaraka nga maaram ako nga damo gihapon nga mga panguluhan aton barangay, mga opisyalis han barangay, mga tanod nagpapakiana aton kalugaringon ano bat aton obligasyon hini, ano bat maupay nga buhaton hini. Kinahanglan naton na atubangon ini nga aton mga inaabat or ini nga aton mga pakiana, kinahanglan naton i-validate ha aton kalugaringon nga diri ini weakness, diri ni kaluyahon, normal ini nga reaksyon ha usa nga diri normal nga panhitabo no. May rason kung kay ano kita nahahadlok, ini nga mga tulong kabataan nga nagkamagtay, dirihiraan nagfail, warahira magpakyas. Kundi ang sistema nga unta nga nagbabantay para hini nga mga kabataan amuan nagfail, no? Pero haluyo ito. May nagihapon mga tawo nga natindog para ha iba, may nagsasakripisyo para ito na para ha iba. So usa gihapon ini nga pananglitan, usa gihapon nga example si Chris Lawrence Fabian, usa nga estudyante nga Boy Scout. Usa iya mga biktima nga namatay na panmusil ha San Jose National High School. So an iya ginbuhat, iya gina sagangan an portahan agud diri makasakub ha classroom an mga gunman or an mga suspect nga menor de edad. Agud diri magkapupusil an iya mga kaklase. So dako hiya nga sakripisyo para ha iya mga kaklase. Salit gintagan hiya hina dordilain nga mga pagkilala, kinkilala hiya hana Provincial Government of Pampanga, hina Pride of Pampanga, kundi naghatag an gobyerno hana provincial gobyernohan Pampanga, hina monetary support or financial support, sugad man hina pagkilala komo Pride of Pampanga. So kay aniya mga kag-anak tikang man good ha Pampanga. So inihi Fabian nag-transfer la inhiya dinhi ha San Jose National High School, tapos amo paan matatabuha iya mga ka K5, ano. Sobra ka sad an natabo han bata, pero sumalahan han pamilya dirihira maaram kun ano an ira mafeel, kun masasad bahira o magiging proud bahira hangin buhatan ira anak, kay haluyuhan iya pagiging bayani, kay gintuturing niya ang bayani han iya mga kaklase. Haluyuhan niya pagiging bayani, hiraliwat kuno itong nawarayan ang pamilya ni Chris Lawrence Fabian. Also, gintagan gihapon niya na espesyal nga pagkilala o kung itong Gold Medallion of Bravery na Boy Scouts of the Philippines Leyte Council. So, amo kuno ini ang gihihitaasi nga pagkilala e ginahatag hausa nga scout ha Pilipinas. So, I think deserve naman ni Chris Lawrence Fabian nga makarawat ito nga mga durudilain nga mga pagkilala kay tungod nga han iya sakripisyo para ha iya gimbuhat, no. Inin aton kahimtangin na amo ito an aton nafifilya na nasasaktan kita, oh yes, pero nakikita gyap naton nga may pag-asa para may pag-asa gihapon nga dapit ha aton nga tanan.
1: Alayon, lugar la, adi na kita, Purok kaupayan.
0: Mga ka-K5, haato ni kaduha nga segment, amon purok kaupayan. Pagihingadayan naton ang mga programa, nga ang mga aksyon. Importante nga pag-istoryahan naton kung ano ang dapat mahitabo. Halibelhan barangay, han komunidad nga haato na nga tanan. Sumala ito na balita, mga ka-K5, ginpahuruhugot ang presensyahan na mga pulis sa palibotan San Jose District. Nag-abri na liwat ang kadaman ng eskwelahan didahan Miyerkules, Hunyo 24, pero sa San Jose National High School mismo, sirado lagi hapon. So, kapag kaya na, naghahatag na ang region ang DepEd, Region 8, hin psychological first aid sessions sa mga estudyante ng mga magturutdo nga naapektaran hininga insidente. Ha city level nagsaad ni Vice Mayor Raymond Romualdez nga i-review ang mga security measures, nagpa-deploy naghihapon hin mga guidance counselor or counselors and city social welfare office para ha debriefing sessions. Of course mga ka-K5, ano, grabe itong trauma siguro nga na-experiensyahan niya na han mga kabataan, han mga estudyante, diri lang mga estudyante, kundi pati nagihapon han mga kamaistrahan, han mga staff, ngan mga personales, han eskwalahan, han San Jose National High School. Salit, maupay ini, nga pitad, han syudad, sugad gihapon, han aton komunidad, no, nga maghatag, hinsugad hini nga mga counseling ha aton mga kabataan, ngan especially gihapon ha aton mga kamaistrahan, nga grabe gihapon itong ginatubang. So, ha national level, magpapahiring o magkakaroon investigasyon na Senado ngan ha kamara hito no Hulyo 1 ira ini ginpapanawagan nga mahitabo. Si Senator Rita Honteveros karoyag ipatawag ana developer han mulay nga Gorbox nga ginaaligar nga naka-impluwensya ha mga kabataan nga hapagbuhat han krimen. So usay ni nga bagadiri ko gets kung kay ano naton ipapatawag an developer hini nga mulay. Well, naghataghin statement, official statement an developer han Gorbox kundi in nagyakan hiya nga pautro-utro niya nga ginbubutang ha iya mulay nga this game is only for 18 plus. So 18 above la ang pwede magmulay han iya mulay. So yan na, ano man ini nga na-access man han kabataan. So I think it's not hindi na diri nahiya ada ha kabataan, or I mean diri nahiya ada ha, yes, diri nahiya ada ha developer, I mean, kundi ada nahiya ha pag-guide ano han mga han aton mga kag-anak, di ba, na unta nag-guide han mga kabataan nga hirain na diri pagbuhaton an ira mga nakikita o an ira mga ginmumulay ano. And also gipapanawagan gihapon nga igubos sa 12 anyos iton age of criminal liability. In mga ka K5 nga criminal liability din na Pilipinas, may da kita sistema hin paturo-turo system. So kun hinon nagkakasayop kadalasan or kaurugan nga mga times, sigit aton pagtudlok kung hinoan nagkakasayop. So hayan yan na klaro man ano nga nagkasayop man talaga ang kabataan kay nakapatay hira. However, kay ano iton mga parents diri gintatagan hin much more nga attention nga diri hira makasuhan lugod kay ira man ton kargo iton nga mga kabataan, di ba? Ira ton responsibilidad. Ngan kay ano an kabataan an mismo nga focus hini. Although yes, because it's because hiraan nakasala. However, kailang gyap naton pukusan aton mga guardians, iton mga parents nga hira dapat an first an pinakasyahan nga magkakamaydahin kabatunan hini or or possibly makasuhan kahan ira kapasibaya. Diba mga kaka-K5? So, amo ito. Damo ito, maupay ito nga mga pitad nga ginbubuhat, pero damo pa itong kinahanglan naton buhaton as a community. So, ganito nga mga hininga mga issue, dako nga issue, kailangan talaga naton anay pag-adman an aton mga pitad. Kay presini kan Senator Risa Honteveros, gusto niya igpaban an tanan nga mulay nga mga violent games dinhi ha Pilipinas, ngan igpatawag an developer han mulay. So bagan pares layton kun example na aksidente ka han usa nga kotse. So namatay, so ipapatawag naton ang manufacturer han kotse nga niya Pilipinas para batunon kung kay ano na aksidente. So I think dire na ito ada ha ha manufacturer ang problema. Ada na ito siguro ha nagamit, no? So amo gihapon, same gihapon hamulay. Damo man gihapon itong mga nagmumulayhin mga games nga violent, pero as a escape planera, pero waray man hira maging violent. Amo gihapon an iba, amo gihapon an argument itong iba nga mga netizens nga nakikita nato na social media. Although nag-make sense kaya. Pero amiton kikitaon ta pa itong mga developments, itong nga issue. So ito hiya nga mga pitad, okay, maupay ito hiya. Pero ha community level, ha aton barangay, damo pa itong aton kinahanglan nga buhaton kay hikita, ha komunidad, ha aton mga barangay, kita itong gisasahani nga contact hini nga mga kabataan or ita aton mga mulupyo. So salit damo iton na damo pa iton aton pagrestoryahan, damo pa iton mga kinahanglan buhaton nga inihira nga aton mga suwestyon nga ipapahamtang naton ha iyo, igpapadangat ha iyo mahuman ang pira nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Mike Puso! D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatag-Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatry iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rolando Basanyes, daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
5: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
0: Welcome back atong programa ka K5 na kabarangay pa. Oras naton, alas 5.33. Hankulop! Ang oras ginpadangat haton han, Mighty C, the alkaline vitamin C. So mga K5, balik kita nung haton na aton mga kailangan buhaton as a community, ano, ang mga action nga atong kinahanglan. Pero yan na, ugsa kita hito, may ada mapaso nga balita, nga kakasunod la, yan na la, nga oras, tungodhan abduction incident ha Mayorga Leyte. So makakaistorya naton hi K5 Roger Tilana about hito, and kuang kita mapakyan kita han katukiban hitong hiyang report. Pero pagkayan na mga K5, samtang ginuhulat naton hi K5 Roger, pag-istoryahan taanay kung ano itong mga pwede buhaton ha aton mga barangay about ang responsibilidad naton or ang mga aksyon nga aton angay buhaton ha mga suga dito nga mga panhitabuhin insidente hina panmusil o bisan ano nga mga bayolente nga mga nahihitabo ha aton dapit. So, usang suggestion, amo ana youth monitoring, especially kay ining mga kabataan ini ano nga nanhidabi ini nga issue. Itong kada barangay in dapat may da sistema para makilala ang mga kabataan nga adaha delikado nga kahimtang, diri para dauton hira kundi para mabuligan hira nga na mahibaruan kun hino iton na mga depressed, hino iton mga may anxiety, di ba? Ang barangay captain nga an SK SK officials, hira itong mga siyahan nga adaunta halinya hini. So mo pa ito nga mamamonitor nato na natong mga kabataan, mga miyembro ito na sangguniang kabataan. Of course, pag sinaring nga sangguniang kabataan, di rila itong sayan mga opisyalis. Kundi gihapon ang mismo nga mga kabataan or mga constituents. Ito hiya. Ikaduha, coordination sa mga schools. Kinahanglan nga may ada direkta nga komunikasyon iton kada barangay ha mga eskwelahan. Dire la kun may da emergency, dapat ha mga suga dito regular dapat nga may ada communication or connection iton mga barangay ha aton eskwelahan. dili lakon mga events, kundi dapat hangatanan nga panahon may nakita communication ha mga schools. Dapat may nakita mga learning drives, pangumusta ha mga kabataan, kung anon problema, yan, ama ito dapat. Nga ni katulo, may nakita unta gun safety accountability. Usaha pinaka makarilok ini nga kaso is ini nga mga pusil in ginkuha han mga kabataan tikang mismuhan ira pamilya. So an usa tikang ha iya dada nga pulis nganan usa tikang ha lolo niya nga security guard. Obligasyon ito na kada barangay nga ipahibaro ha ira mga mulupyo ha mga residente nga an pagpapabaya hin pagtago ni armas may ada dako nga pinalidad nga accountability nga iwa atubangon ha balaod. Okay, ready na ba hika K5 Roger Tilana? Okay, so dere pa. So pa niyan hulton ta. Pero sa ito mga ka K5 ha, especially ha mga kapitan nga da nga namamati na mga kasi ko kapitan. Ang yun naton nga siyempre, dire la unta hapulong itan aton pag-action, dire la unta hamangayakan, kundi buhaton naton kay ini grabe na ini kaduro nga problema ha mga kabataan. Dapat gud ini nga matuunan gud hin pansin. Panginanua niyo ani yung mga barangay, kumustahan niyo ang iyong mga kabataan. May ada ba kamo mga programa para hiton mental health? May komunikasyon ba kamo hay eskwelahan? Ano an iyo ginbubuhat para malikayan ang mga sugarin nga mga insidente? So yan na mga ka-K5, adi. Live yan na hi ka-K5 Roger Tilana about ito nga abduction incident ha Mayor Galite.
16: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
17: Yes, kakipaiba agent. Yan ang oras di kami na didiha sityo Bugo. Ito na barangay Tingi, Babasay, Samar. Kundi in, didi na recover ito usang getaway vehicle. Hanusang nahinabu nga insidente hinda pan kidnap. Nga nahinabu ini dito ha Mayor Galite. Nga may nahini na negosyante nga nadara. Aton paghibaro no as allegedly in anay vice mayor rito na Abuyog Leyte ini James Buhol kaupo dito ni anak kay Carlo James Buhol gin kidnap ini o gin abduct kay hinda tulo nga kalalakin an gan hasyahan rini nga information in an getaway vehicle in color white nga bios ano obvious siguro daw siring itong mga kapulisan ito na Mayor Galite and nakuha din itong CCTV lipat itong kuan siguro madil ito na sarakyan but yana nakita naton Mitsubishi Mirage amoy itong usang getaway vehicle kaya na recover ini didi mismo ano hiton sulod hiton da pabahay sitio Bugo hiton barangay Tingib ha Basay Samar didito da bag-ong talipapa hiton

0: Waray hinin sa kay mga kakaypaib, kakaypaib din ano, baling yung parada ini, gin abandon nala ini, ining sarakyan, pero waray indikasyon nga adi iton mga biktima, ganiton mga suspitsado. So, ginadman pa ini, ginimistigaran itong mga kapulisan, kung may na mga CCTV hapag sulod, lakip na siguro gihapon ito na mga tanod nga inin duty kagabi. Kay baga ito na ito, di nakuha ng information nga baga kagabi inin nga ano, inin na parada or kanina ito na kagahon. So, wari pa nato rin yung mga detalye, good, ano, but ito nato na siyahan information from Mayor Galite. Then, na trace man, good, ano, didi may pabahay, ang itong gin-process dayon, ito na suko. Pero kanina, wari anay ini na malabti, ano, ito na sin of the crime operative kay kinanglan anay ini panginanoon, i-clear anay ini itong EOD. Kay bangin, bisan ko nakaparada, bangin may ada, mga explosive possible no dito na sulod dira itong maklear na ini hiton EOD amo na itong pagprocess Hansin of the Crime Operative. O, gusto ka nun tanato na no, mag live nga ipakita di dito na aton mga viewers but nasaway kita kanina dito na to na siya ano nga pag live so dili yan na udyulaan na kita babantayan lahat nato ano ito ni pa nga mga development ito ni investigasyon ako na pag kita di siguro ito na pamilya no may dali di mga sarakyan nga di gihapon possible di gihapon ito na pamilya hadto na mga biktima ito na abduction okay adi gihapon ito na grupo na no ito na special action force usa ini ka team adi ito mga kapulisan ito na basay adi na gihapon nga hulaton tala ano ito na iba pa ka mga development kasumpay ni nga kaso information nga duha nga mga negosyante ano sa former vice mayor ito na Buyog Leyte nga gin kidnap ini dito ito nera warehouse negosyo ano nga naimumutang sa Santa Cruz ito Mayorga Leyte. So kung talaan ay nga barbantay la ha, ito na Facebook page sa K5 News FM at Tacloban Digital ito iba pa ang mga detalye kaparte ni nga panitabo. Kaupod ko din kan ka K5 Ronnie Tambal. Ako'y ka K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng syudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Damo nga salamat ka K5 Roger Tilana. Haniya live report, hiunong hana kidnapping or abduction incident. Ha, Basay, Samar, yan na. Balik kita ha ato na taramdan mga ka-K5. Ka-K5 na kabarangay pa. Mga ka-K5, ha atong katapusan nga segment, sumala ha kabataan.
3: Ikang ha mga pag-asa ng bayan,
4: sumala ha kabataan.
2: Mga ka-K5, ha aton sumalahan kabataan na direkta kita nga mag-istorya ha aton mga kabataan nga namamati nga nakikita yan na ha aton live. Ini ang pinaka-importante nga dapit ha na atong programa yan nga kulup para ha mga kabataan kung namamati ka mo yan na karuyag na aton nga mahibaro ka mo nga you are seen, you are being felt, nakikita kami niyo, nakikita niyo kami, nakikita namon ka mo. I mean, nga nakikita niyo gihap kami. Maaram kami nga damo ha iyo na kaabat hin depression, hin anxiety, damo ha nakaka-experience hin bullying o problema ha pamilya, damo ha iyo waray madaupan o kun may daman madadaupan, naawod, pagyakan, nagaalang, nga maaram kami nga damo ha iyo nag-internet, nag-video games, nagsa-social media, dirila para mag-enjoy kundi para gihapon magkamaydahin kaliawan ha luyo ha hiton masakit nga iyo ginaabat an panhitabo ha sa no sa National High School diri solusyon

0: haaton mga problema. The resolution haaton mga problema na pagbulos o para sigon nga maisog kita o para sigon nga astig kita, mag mabulos kita ha violente nga pamaagi, diriton senyales iton aton pagiging astig. Resulta ini han kapasibaya dirilahan mga kag-anak kundi mismo unta iton sistema nga nagaataman unta haira no. Amo nga sering paman nawawala sila sa landas. Kun inaabat mo yan nga waray na paglaom, pakigistorya haimo mga kag-anak, tawaga animo maestro pakigistorya, dao paimo kapitan or kunay mo SK nga kundi ka pamaaram kun dinot imo dadaupan o kun naawod ka, pwede ka man tumawag ang mga hotlines iton mental health hotlines, meda mamamati nga andam nga bumulig haimo. Para aton liwat mga SK officials nga mga youth leaders sa aton barangay, amo na ini iton aton panahon iton SK indirila hama para ha mga liga o para ha mga sports fest nga mga events, kamo iton pinaka harani nga officials han iyo mga kaedad nga makaka-relate hira. Maaram kamo kun hinno iton mga may agindadara nga problema, maaram kamo kun hinno iton masulubon daupunta, maaram kamo kun hinnoan nanginginhanglan hinbulig. Yun ang kulup hang yun aton ha tanan nga mga SK officers nga kumusta ha an tanan nga kabataan diri gadto sa usahon, pero kumusta ha niyo iton mga kabataan naton diri an formal nga baga symposium personal naton no. Kumusta ka ante minaabat, okay ka la ba, may daba namon mabubulig ha imo, anot imo kinahanglan, ay lat kwarta kay syempre tanan kita na hinginanglan ng kwarta. Pero ini nga mga simple nga pakiana, di ba? Nakakatalwas ini hinikinabuhi. Ngan most especially ha aton mga kag-anak, maaram ako nga nahadlok kamo, maaram ako nga nagpapakiana kamo kung talwas pa ba nga papaeskwelahon ko tak anak, magta-transfer na laada kay amo gihapon may balita gihapon nga magpapa-transfer na daw ang iba nga mga estudyante ha iba pa nga school tungodan kahadlok. Pero di resolusyon ang pag-atras, kundi ang pakikigsumpayan, ha-eskwelahan, ha-barangay, ngan labi na good, ha-iyo pamilya. Kaistoryahan niyo, aniyo mga anak, pamati ahira, ngan nakikita niyo nga, kung may nakikita ka mo nga, diri maupay or kakaiba nga pangiusit iyo mga anak, kaistoryahan da yun, ipahibaro ha mga profesional, ha aton mga social workers, ha ngan of course sa aton barangay para mayada pagsumpayan, di ba? And mga ka K5, amadto aton istorya about hito nga insidente ha San Jose National High School and ang mga pitad nga pwede naton buhaton as a community, as a one barangay. And hapag kaya na mga ka-K5, harani na talaga itong kapatronan ha syudad ito Tacloban ngan buwas patron na gihapon ha Ormoc City. So happy fiesta ha iyong atanan. So yan na, bispera siya na ha barangay Telegrafo Tolosa Leyte. So maupay nga bisperas, alams na baga alayon na light on to bring home ha. Ngan buwas sa Ormoc City. Mopi nga fiesta, paano ba mag happy fiesta ha Bisaya? Basta amo na tiya. Happy fiesta Ormoc City. And of course din ni ha Tacloban City nga dahil June 30. Happy fiesta. Alams na ang mga tambok ngan mga humba nganto ba? Alam sa ha, adala ko ha apito. Balita out. Joke la. Viva San Pedro and San Pablo ha Ormoc City ngan viva Señor Santo Niño dinhi ha Tacloban City. C Siya na basahon ta no ang mga comments ngan and mga pa shout out han aton mga kabarangay. So shout out kan Don Costignano or Lindon Costignano. Sabi niya, "Hi, shout out and happy pride." Oy, happy pride ngayan ha aton ang mga ka K5 nga da ng Ambyambron LGBTQ community. Last night I was with the EV Pride event and it was good. An event and congratulations sa ato na mga organizers had to. Yan. So, yan. Congratulations. Yan. Shout out. Nakikinig kami dito sa Spain. Wow. Vale, gracias. Shout out sa aking lolo uncle, Rolly Pelino. Nakikinig sila ngayon sa Bilbao, Spain. So, hello. Mope nga, pagpamatiha iyo. Shout out kan Milves Castaño from Dagami. Shout out and congratulations kay Ton Sirolfa. Siya ay nag-graduate. Yan, congratulations po. And shout out din kay Janet Besa na ngayon ay nasa Manila. Hi, pa-shout out din from Picas. Uy, mga kabarangay. Picas, Barbo and Fernandez family, shout out. And shout out kay Brian Acero. Hello, Brian Acero. Kumusta ka? And syempre, special shout out sa akon family, Barbo and Pilinyo family. Most especially, ha akon mahusay nga mama, Sel Barbo, nga ha akon mga kabugtuan. Ngan kan nanay, ngan kan tata, hello. Mope nga pagpamating, mope nga kulop. Happy listening gihapon, ha akon minayuyo nga barangay, Barangay Picas, Tanawan, Leyte. Nga nangatanan nga nan mamati, ha aton taramdan din ha barangay K5. Mga kabarangay, mga ka-K5, ginkakablas na kita itong oras. Damo-damo nga salamat. Haniyo pagpamati din niya atong taramdan, ka-K5 na kabarangay pa. Temporaryo ta nga pagsasadhan na atong sesyon, yan ang kulup. Otro, ako haniyo kapitan na kahanginan, Kapitan Jean Pelinyo. Magkita-kita kita sunod nga episode, sunod nga semana. Paran kampiyon mga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, hasyudan ng Tacloban, nga nabugos na sinirangan Bisayas, inian, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Aha, nya. Mga tana na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
7: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
6: Oy.
7: Siyempre, kay ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
6: Mm-hmm.
7: Taas DCO. Ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
6: Wow.
7: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
6: Mm-hmm.
7: Monang ma-energize ang imuhang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
6: Oh, kana.
7: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. Pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
6: probiotics
7: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
6: Wow.
7: Unya, kini nga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
6: Oh.
7: Aron, malikayan ang anxiety,
6: depression.
7: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
6: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo rajod. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
7: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, kinpakapin ra nas BCO.
6: Correct.
7: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
6: Mm.
7: Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 bayo. Oh. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 bayo. Kay man ang importante da ingredients of D3 bayo is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman Dok Ramil,
7: hmm?
6: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
7: Correct.
6: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
7: Mm.
6: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
7: Ina kanindot ang D3 Bio, mm. Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
6: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
7: Mm.
6: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
7: ang uban,
6: army.
7: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
6: Correct. Mm. Nga naa sa D3 Bio,
7: correct.
6: No?
7: Mm.
6: Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
7: Hmm. Mo'nay nakanindot anak Sir GP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
6: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
7: Nya, try nyo. Gawas na, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
6: Correct. Hmm.
7: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
6: na.
7: Pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
6: Gusto. So mag D3 Bio na ha. Wa na tay igong oras Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM impunto alas 6.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. We'll be right back.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mga ka-K5, adinaan mga magpasong nga notisya haato ng mga laray uluhan. Haato na balita lokala, pamilyahan 14 anyos nga nan Musil Hasan Jose National High School lumakat na dinhi hataklobaan.
0: Usa patay, usa kritikal, hanpag pamusilon, hangan itsahan ng Granada, anusa nga panimalay Havilyaba Leyte.
10: Hato naman na balita nasyonal, anay congressman Himay Defensor ginsampaan hinkaso nga trafficking han NBI.
0: Papag o bag-o nga desisyon han kampo ni VP Sara hapag abrihan BIR box, ginsusnan han prosecution panel.
10: Hato naman balita internasyonal, Iran naglunsar hin missile ngan drone attacks ha mga base militar han US ha Kuwait ngan Bahrain.
0: Ihapan mga namatay haduha nga magkusog nga linog ha Venezuela, umabot na ha 1,400.
10: At naman, business report, DTI mahugot nga ginbabantayan ang mga paragbaligyahin appliances.
0: Haatong balita kakaiba, bayot, arestado ha pagkuwahan relo han afam nga waray pagbayad han serbisyo.
10: Hato na pampaugnat kusog mga ka-K5 Divine Adile ginlubong na ha Nigeria.
0: Nan ha ato balita entertainment, pambatohan Cagayan ginkoronahan nga Miss Earth Philippines 2026.
10: Maupay nga gabi Pilipinas sa maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Bagyo Evening Newscast, yan ang adlaw han Domingo, Hunyo 28, 2026.
0: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
10: Mababatian nga makikita kami diin man ha party itong kalibutan, pinaagi itong amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
0: Gan ha detalye han aton mga balita.
10: Oras naton mga ka-K5, alas sa stress nga niton aton siyahan nga balita lokala. Nangiwas na haira panimalay ha Barangay 85 San Jose Tacloban City ang pamilyahan 14 anyos nga suspekhan panmusil ha San Jose National High School subay ha usang opisyalan barangay nga waray na magpangarana. Ngayon sumala ha iya ginbayaan han mga kag-anak han ulitawuhay nga suspek. Kaupod han lulungan lulahini ang irabalay nila ito naglabay nga Huwebes. Subay ha impormasyon nga ira nakarawat, pumakadto ang mga ini ha ira urupod ha Manila. Nagsiring gihapon ang opisyal nga ang luluhan suspek in usang nga kagawad han ira barangay. Masukot daw gihapon makitaan ang 14 anyos ang pag-inaway han iya mga kag-anak nga danay in nagiging pisikalay na. Ngandugang paniya nga mahilom lang nga klasihin bata ang suspect ngandiri mahilig makigarampang ha iya mga kaedad ha ira lugar. Gintagan hinduo naman han opisyal nga diri pwede gamiton nga rason han bata nga suspitsado han iya mga ginagi or ginagian ha ginbuhat nga panmusil ha ira eskwilahan nga nagbilin hindamo nga samran ngan pagkamatay han tulong nga mga inosente nga estudyante. Nagpapabilin yan ha kustudiya han Department of Social Welfare and Development o DSWD ang duhang minor di edad nga nagpapabilin ha usang government run rehabilitation facility samtang nagpapadayon ang mga legal nga proseso subay ha Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Ha kadugangan pa nga notisya, naputusin kabaraka ang mga kag-anak ng estudyante han Palo National High School ha Palo Leyte katapos nga makakarawat hinduha nga mensahin panarhog o threat kakulup nga adlaw Hunyo 27. Ginklarohan PNHS nga waray naging direkta o epekto nga naidurot ini nga diri maupay nga panhitabo ang panarhog nga egin padangat pinaagihan ira social media. Sumalahan PNHS dayon nga egin report han administrasyon ang insidente ha mga otoridad agod maimbestigaran ngan matudlok ang gintikangan han mga Facebook ngan Messenger accounts nga nagpadara han maong nga mensahe. Padayon nga nakikigsumpayan ang eskwelahan ng mga otoridad samtang nagbubuhat hin investigasyon. Ginsiguro naman ang administrasyon ng PNHS nga prioridad nira ang katalwasan ng irang mga estudyante magturot dungan mga empleyado. Nananawagan gihapon nira nga hamang kaganak nga bantayan ang mga aktibidad ha online han irang mga menor de edad nga mga anak.
10: Samtang usa ang kumpirmado nga namatay, samtang usa ang kritikal han pagpabusiluna ngan itsahan pahin Granada ang usa nga panimalay ha Barangay San Vicente Villamalete alas 5 han maagahon kakulop Hunyo 27. Ginkilala ang namatay nga biktima nga kan alias Rocky samtang ang samaraan in ginkilala kan alias Supremo. Subay ha inisyal nga investigasyon ng kapulisan nga nag-istorya hagawas han ira panimalay at mga biktima. Han ira maobserbaran nga may adatawo haluyo han ira balay. Nagdali-dali ang mga inipagsakub nga tigda nalagin paarakan hinbala han waray pa makilal inga suspect. Kataliwan in ginitsan pagod hin Granada an ira balay. Hapag kayo na inagpapadayon ang investigasyon ng hot pursuit operation han Bilyaba Municipal Police Station agod madakop ang mga suspitsado ng mahibaruan ang motibohan na sabing krimen.
0: Hatong katapusan nga sumata lokal, nagnegatibo na ha toxic red tide ang mga nakuha nga sample hinmagin kolekta nga pangtion ha kadagatan han daram samara subay han urhi nga advisory han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukon BFAR samtang nagpapabilin lagi hapon nga nakapailarom ha shellfish ban ang tulong nga kadagatan na sinirangan Visayas tungod kay nagpositibo ha red tide toxin ang mga unod han pangtion tikang ha mga masunod nga mga kadagatan irong-irong bay ha Samar Biliran Island nga na Matarinaw Bay ha Eastern Samar. Matungod hini igin didirahana before ha publiko ang panguha pagkaon nga pangulektar hina nga tanan nga klase hin pangtion tikang han nasabi nga tulo nga mga kadagatan. Samtang pwede naman kaunon han mga tawan isda, nuos, pasayan ngan masaga tikang ha irong-irong bay kadagatan hana biliran ngan Matarinaw Bay. Siguraduhon la nira nga presko ini limpyuhan hin maupay ngan tanggalon ang mga laman loob hini ugsa kaunon.
10: Mga KK5 ada aton balita lokal induro tayuhan DTX Coffee Mix na kagkapikana na detox ka pa. Lagos naman gina mga KK5 ang ato balita national kundi in nagsampa ang National Bureau of Investigation o NBI hinkaso nga qualified human trafficking kontra kanda anay a kongresista Mike Defensor, iya asawa nga hi Julie Defensor ngan iba pa nga opisyalan ira kumpanya. Ining kasunod han pag-raid han NBI ha Chicago KTV Bar ngan Blue Hotel ha Pasig City didahan Abril 21. Diin masubra 50 nga kababayinan nga ginaaligar nga nakaka-experyensya hin sexual abuse ang mga na-rescue. Subay ha NBI, nagtikangan ira investigasyon didahan Abril 7 matapos ira makakrawat hin impormasyon tikang hausang confidential informant. Lakip gihapon hariklamo ang ira mga anak nga hiram Micaela Defensor ngan Miguel Gabriel Defensor pati ang iba pang mga opisyal nga nag-operate han mga kumpanya. Mahugot naman nga gindiwara ni Defensor ang mga akusasyon nga nagsiring nga politically motivated ang kaso. Yan sumalakan Defensor, iniinbulos han iya padayon nga pagsuson han Administrasyon Marcos. Yan ha iya pagkapot han mga testigo nga nag-akusar nga may mga kickback ha mga proyekto han gobyerno.
0: Ha iba pa nga balita national, gin-question han House Trial Panel ang pabag-ubag o nga desisyon han kampo ni Vice President Sara Duterte hapag abrehan selyado nga kahon han mga dokumento tikang ha Bureau of Internal Revenue o kon BIR hapag bubuhaton ga impeachment trial. Sumalakan House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na hipausahira kung kay ano yanala sumugot ang depensa nga abrihanan kahon kataliwanhan pre-trial conference. Didahan naglabay nga hearing, waray aprobahihan mga abogado han vice-presidente ang pagmarka hagawas han nasabi nga kahon. Nababaraka gihapon ni Adjong hahangyohan depensa nga magbuhat in bulag nga executive session para laha pag-abre ngan pagmarka han BIR box. Kasumpahini, nanawagan ang prosecution nga diri maghimuhin kung ano-ano nga mga palusot agod madayon na ang pagpresentarhan mga ebidensya ng testigo sa hatiarabot nga Hulyo 6.
10: Mga KK5, ang ato na balita nasyonal yung durot ay Yuhan DTX 500 ang makusog na panguntaran high blood pressure ng diabetes.
11: Balita International. International.
10: Oras naton mga KK5, alas 6:11 na ngan lagos naman kitahan aton balita internasyonal. Kundiin naglunsar ang Iran hin missile ngan drone attacks kontra ha mga pasilidad militar han Estados Unidos ha Kuwait ngan Bahrain ngan subay ha Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sumla ha IRGC ang ginbuhat nga opensiba in kumu pagbulos ha mga naglabay nga airstrike han Amerika kontra ha Iran. Gintagan hinduon han Iran nga anasabi nga pag-atake han naging aksyon han pagtalapas han Estados Unidos han nagpapabilin nga ceasefire nga usa nga pagsupakasyahan nga provision han Islamabad Memorandum of Understanding. Nagpahimat ngon gihapon ang Tehran nga ang pagtalapas hakasarabutan ang magiging hinungdan hakautod han tanan nga diplomatic process habot nga handuhang nga panig.
0: Samtang atong katapusan nga balita internasyonal, sumaka na hamil 400 ang ihapan mga namatay ha Venezuela tungudhan duha nga magkusog nga linog dito dilahan nakalabay nga semana. Damo nga mga individual ang nadarahigan ng damo gihapon nga mga building ang nagkaguguba durutan 7.2 ngan 7.5 magnitude nga linog dito. Nagpapadayon pa ang search and rescue operations han mga otoridad tungod kay bangin may da pa mga individual nga napiit ha mga nagkarurumpag nga mga building. Sumalahan opisyal mga opisyalis dito sobra mila sa isintos nga mga foreign rescuers na ang umabot ha iranasod agod makabulig ha search operation. Pero gihapon nga mga residente dito o temporaryo nga nakaturog na ha mga kalsada tungod ha kay may da paghihapon nira ginaabat nga mga aftershocks. Samtang sumalahan gobyerno han Venezuela ginatos-gatos ang mga nawawara o napiit. Pero ha website naman han opposition ng han gobyerno inakabutang dito nga sobra 55,000 nga mga individual an waray pa makumpirmar kung nawawara ba o tungod kay waray pa nira kakontakt ang irang mga paryente. Una na nga ginbana-bana han United States Geological Survey nga sobra 10,000 nga mga individual ang posible nga namatay durot han duha nga magkusog nga linog.
10: Mga KK5 na ato na balita internasyonal idurot ay Yuhan Mighty C the Alkaline Vitamin C.
11: Balita negosyo, negosyo, negosyo.
10: Lago sa mga KK5 na ato na balita negosyo kundi in mahugot ang pagbantay at Department of Trade and Industry o DTI ha mga tindahan nga nagbabaligahin mga appliances. Lakip na ang mga online stores agad masiguro nga nasusunod han mga hini ang era mandatory safety standard. Para ha mga manmaralit, kinahanglan kita o nira kung may dabalihitimo nga import commodity clearance o ICC stickers ang mga imported nga appliances. Samtang Philippine Standard o PS naman o PS Mark para han mga produkto nga ginhimo dinhi ha Pilipinas. Mabiberipikar ini nga mga marka ay pinaagi hiton ICC verification application ngayon sumalakan DTI Secretary Maria Cristina Roque. Importante ini nga mga marka agud nga masiguro nga nasunod dira ha standard tungod kay may mga appliances nga nagiging rason hinsunog o problema. Igin mandog gihapon han ahensya ha mga paragbaligya online nga igbutang an era business license ngan PSO ICC certifications. Hapag kaya na 238 na mga kumpanya ang gin-issuehan hinotice of violations tungod kay waray hira sumunod ha mandatory product standard ng DTI. So ganiton pagbutang hin ICC stickers o PS nga marka. Pwede naman i-report han mga konsumidor ang ira mga reklamo ha DTI pinaagi hiton ira hotline nga 1DTI o ha email. Mga ka-K5 ang ato na balita negosyo Induro Tayuhana, Klinika D3 Bio, the Superfood Supplement.
12: Balita! Wow!
0: Haaton balita kakaiba, hay, yan nga Pride Month, unta, ginbabay dan gad ang serbisyo para dirikuhaon ang relo. Nahipas la kakarsel ang 31 anyos nga bayot kay tudlukon hiya nga nagsikmit han marahalon nga relohan foreigner or afam nga waray magbayad han serbisyo nga igin pahiagom ha iya. An bading ug an afam an nagupod nga to ha usanga club hatun Hunyo 21 ha barangay Lahug, Cebu City. Ang sospek ginkilalakan alias Josa, taga barangay Ermita, samtang ang tagreklamo in usanga Amerikano, 40 anyos nga na temporaryo nga naukoy ha barangay Kasambagan. Hatun Hunyo 21, alas 3 ang maagahon, ginaaligar nga ginkuha ni Josa ang relohan foreigner ha inuukyan hining apartment. Pagka Hunyo 25, ginkomprontahan biktima hi Josa kay nawawara na ang iya relo. Aminado ang bading nga iya ginkuha ang relo nga igin prenda hin 3,000 pesos nga iya daw ini lulukaton nga igbabalik ha afam. Nagtahap ang foreigner nga nagbibinuwaan bayot. Sanglit iya ini igin paimbestigar ha kapulisan. Hinsabutan nga waray igprenda ha pawn shop nga igin baligyala haligid-ligid ang relo. Hapan makianahan investigador ginamin ni Josa nga 800 pesos la aniya pagbaligyahan maong nga relo. Waray daw pagbayaran afaman irasabot, sanglit iya ginkuha ang relo. Nag-aso hi Josa nga 3,000 pesos ang iginbayad ha iya. Iya daw ginhimo ang nga tanan nga serbisyo nga iginpabuhat ha iya han afam. Iya nagbayad, bisan kon may natabuha amon nga iginrason han afam nga hubog hiya, sanglit diri maaram nga nahiagum hiya kan Josa. Nagsumat pa ang bayot nga damo nga higayon nga nabuduliyahin customer nga diri nabayaran niya serbisyo nga tubtubla hapaasa. Andam hi Josa nga atubangon ang sirot kung sampaniyahin kaso han afam.
10: Mga ka-K5 ang ato na balita kakaibang iduro tayuhan na DTX Extend Food Supplement. Food supplement for men. Kundi ina, kukulangon ang usang round kung naka-DTX Extend Food Supplement ka.
12: Balita Sports!
10: Lagos naman kita na ato ang balita pampaugnat kusuga. Kundi ina, iginlubong na ni Ateneo Blue Eagles sa Center Divine Adili ha Omori, Nigeria. Ang mga nakilubongan ang pamilya ni Adele ay nakasulot hinbado nga may nawong at basketbolista nga may numero nga 14. Samtang nagpadangat naman hinbulig ang Ateneo de Manila University para hanlamay ngan pagpalubong kan Adele ha Nigeria. Manunumduman nga namatay hi Adele kaupod hirini Baterbonia nga malumos durante ang ira team building ha Aurora hadon Hunyo 8, 2026. Kakay-5 ang ato na balita sports Induro Tayuhan na Klinika Dio Fresh, Dio Roll On.
12: Balita Entertainment!
13: Balita Entertainment!
0: Haato Balita Entertainment, mga kakay-5, ginkoronahan na ang bago nga Miss Earth Philippines 2026 amini Hirina Andrea de los Santos han Balesteros Cagayan. Maabot ha 31 nga mga kandidata ang nagpaisan-isan ha kompetisyon nga gindumara ha Malitbog Cultural Center ha Bukidnon. Waray makaatender ang reigning Miss Philippines Earth 2025 ngay Joy Barcoma ha Coronation Night salit hin Natalie Poskinova han Czech Republic ang nagpasahan corona. Samtang hi Prima Joy Alamban hana tumawini Isabella ang Miss Philippines Air. Ngan Miss Philippines Water naman hi Alisa Mildred Villarina han Mandaluyong City. Nakuha naman ni Patricia Ann Nicole Bangug han Agu La Union ang titulo nga Miss Philippines Fire ngan hi Ruvelaine Eve Castillo han Zamboanga del Norte ang ginkilala nga Miss Philippines Ecotourism. Masaba kay De Los Santos sa 2026 Miss Earth Pageant para makuha ang ikalimang koronahan Pilipinas hana sabi nga international competition.
10: Kaka 5 ang aton balita entertainment iduro tayo handa DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nahibatian ang mga katukiban han D3Bio Evening Newscast yan ang adlawan Hunyo 28, 2026. Ako naman hi ka-K5 Carlo Arisgado.
0: Ako hi ka-K5 Jean Piliño.
10: Para han kampiyon nga balita serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan ha syudad han Tacloban nga nabugos ng sinirangan Bisayas.
10: K5, K5 News FM.
14: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Para sa malinis na dugo.
19: DGX 500.
20: Para sa marusog na tay.
21: DGX 500.
22: Ayon sa mga eksperto.
23: Ang DGX 500.
24: Ang may pinakamataas na antioxidants.
25: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
26: DGX 500.
27: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
28: DGX Coffee Mix.
29: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
31: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
32: Ach!
31: You might get ubo. You might get trangkaso.
32: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
31: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
33: Mighty C, the mighty power of C.
34: Mighty C
35: DTX Beauty Soap.
36: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
37: DTX Beauty Soap.
38: Pabalit sa mga butika.
39: Eye care drops.
40: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
39: Eye care drops.
40: Problema sa mata. Simple lang. Isang patak ng eye care drops. Mabisa. Malakas. Instant na pampalinaw ng paningin. Eye care drops.
41: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
42: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
43: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
44: DTX 500.
45: Pumali sa mga butika.
46: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres diay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
6: Uh-huh.
7: Pareho ba nang magputokopya ka, Sir JP?
6: Mm.
7: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
46: Mao
7: nang sa siging nga cell division ora ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
46: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
46: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
46: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
0: DTX 500.
1: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
7: Garigyo nato masabtan sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
46: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
46: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba ni mo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
46: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
46: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
46: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
42: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the
2: the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pilipinas, kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makikawa na sab karon sa atong tulumanon, inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Hangtod tas alas 7, may galas itong panag-uban karon sa gihapon. Live kita, nanukad diri sa K5 News FM, Dumaguete City. Sa kalan sa atong station manager ng atong K5, Sir Bernie Cabusao. O sa kalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa atong Chief Engineer on Duty, karong may galas sa pikatawag sa atong Master Control, Chief Engineer Abu Duen. Dalaygon ang Diyos sa iya higala nga panag-uban na sab kanato karon sa ngalan sa Tebog Pilsas K5 News FM. Maayong gabi sa ato nga mga silingan, sa ato nga mga tigpaminaw, nagsubaybay kanato kanunay may gala sa ato na usab weekend, ay weekend weekdays. Kining weekdays may gala. So good ta karon ha sa ato nga tag 30 minutos hangtod sa Huwebes, amauning atong weekdays may gala. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, lima kita ka adlaw sa tibuok semana, tag 30 minutos. Si Kristo ang sentro sa tanan natong mga panaghisgot. Apa doon natin mga pinding higala nga mga interaction, question, nga wa nato ni matagai o igo nga mga katinawan ato taga-agpagtagad karon kay si Kristo ramagin ang sentro ini mahigala magigsoonan. Kinibita ang kaluwasan oy naghan pagkaayo na pangutana tinuod biya gipon labi na kay naghan magurpog karon mahigala nga nahimo ng magtutuong Kristohanon apan wa pa man gihapon makasabot sa kaluwasan kay ang uban ang una-una ang kaluwasan usara kadlaw na ang epekto basta mutuo ka karon luwas na ka unya ang pagkaugma wa na mahibaw ikon unsa na. Mao ni may galam kay suna na ato ning tagak pagtagad kay di bangko nato ni pwedeng ato ning i-ignore kay ato amin tao ning matigpaminaw higala makaigsuonan sa ato tanan nga mga kaubanan karon di ay maayong gabi ikaninyo hook up ta karon sa K5 News FM Digital Tacloban City. Maayong gabi sa mga taga Tacloban kaninyo din ha ato makaigsuonan matigpaminaw sa atong tulumanon matakaron og unya alang sab ngadto sa taga Ormoc City, ngadto sa taga Baybay, ngadto sa Liloan, alaliwan tong Liloan maasin sa o daghan pa mga siyudad diha mga higalam king suunan o sa dito pa gyud sa Luyo mga higala sa ato higala nga mga kaigsuonang nanimuyo diha sa duha ka probinsya sa Leyte, Northern Leyte and Southern Leyte. So atong itimbaya kamong tanan din ha naserhani diha sa Barangay Kabintan sa Ormoc City. Og alang sa ato makigsunan tang tigpaminaw higala dinhi sa probinsya Negros Oriental, diretso na sa Negros Occidental ato anag yon nakalarga na gyud ato makigsunan nga nakapakiguban nato dinhi sa atong panag-uban sa tulumanon sa ato dinhi nga Sabbath. Nato nga mga edisyon na daking uban nato to ana nakapauli na higala kay doon na po ila karon ditong singalaan eh kanibang sa ato ditong main yun higala ha sa atong K5 morag ko an man siguro unsa nga lang dito engineer anniversary sila karon sa Bacolod morag karon man to morag mautoy ilang gidalik pauli na sila ay morag ila pong mga affair. Okay, nas din niya karon atong kauban si Sister Honey Rose from Ormoc City. Hello, Sister Honey, maayong gabi.
11: Hello, maayong gabi. Usab ka ni my brother Jerry. Sa gihapon sa atong masugid ng mga tig-subaybay sa atong programa sa Bible Expose.
10: Dalagod ang Diyos at murang tinaw kaya ka Sister Honey dada. Murang puti inita siguro sa imo diha nga timpo kaganina, no? Mo, nagbuntag ang ulan na mo dire, kagabi eh. Murag ginay rapod, igo rapod in town, bisibisa ng ato in town, pila kabulan ng init, nga wa in town ang mga tanom, nakatilaw na og ulan. Bosa, dalay ko na Diyos sa tanang butang iyang gibuhat, all things work together for good. Kay kinimang kong ulan, giampo ni sa mga mag-uma. O kinipong init, giampo gihapon ni ulan, init ang mga mag-uma, o hindi igibintahan, may galam, kingsunan nga makingsulti kanunay sa Ginoo, marabali pinakamapailubon nga matang sa mga tao, mga higala, nga nangabudlay dinis kalibutan sa mga material nga butang. Nga naman, naanas ba lang kasulatan? Ato nang mabasa sa James 5:7. Boy no, di ta maglangan. Kaya ang ato'y galang panag-uban ko to brata sa alas 7. Ato rong isgutan sir ani, doon naman ko'y ipaluap dire. Nga unsa may kong kalainan sa matarong og balaan kon kaluwasan man ang istoryahan. Nindot kaayo, unsa kalainan daw sa matarong og balaan kon kaluwasan man ang istoryahan. Okay, mga higala, sa di pa tayo mutandog ano mahina, kaubat to stirhani karon sa mga paghisgot ini, mag-ampo sa ta. Magpahigayin ta sa atong binuksang pag-ampo sa naandan. Amahan na mong langit nun, sa makausap pa, napasalamaton kami diha kanimo. Dili gyud mi matagbaw sa among makanunayon nga mga pagsangpit tungod kay ikaw ang sentro sa matag hisgot namo sa mga espirtuhanong bahin. Ilabili gyud sa among kinabuhi. Busa salamat kaayo sa imong buhat kanamo sa mga paggiya sunahuna. Pagdasig, paghatag namo og lamdag sa imong balang pulong sa matag karoon niya nga magahimo mi og mga pagtuon. O pinaagi ng sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya sa imong anak nga imong gipili o imong gitawag aron mahimong instrumentos kaluwasan sa tanang mga tao sa tibok kalibutan, pinaagi ng sibihan nga iyang gipanag-iya. Busa, paragini o Diyos, sa kadagaya pa, si Dr. Ramel sa iyang pagpangalagad, kauban sa iyang tibuok ginikanan, sa iyang mga isuon, iyang pamilya, ngadto sa iyang mga anak, asawa, o ngadto sab sa tanang mga empleyado, ning sibihan sa K5 News FM Philippines. Hunaot unta ang tanang makigsunan namo karon naminaw makiguban ka namo sa mapagkisun ning pulong mapanalanginan kaming tanan. Salamat sa paggamit usab ng mga instrumento nga magapaambit ni ini dalay gyud kasulig katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manduluwas. Amen. Okay, unsay kalainan sa matarong og balaan kung kaluwasan ang istoryahan. Pangutan na mahigala makingsoran mi ako tagaan si Esther Hani daan o unsay iya kay musunod ra ko ng iya haron nga unsay iya hang ikapaabot ana. Ala kamo dihang naminaw mo tubag mo. Ala sige padala mo dili yung tubag bi kay so far wala pa bi na kayo na encounter nga kanag yun ay mo tabag na magtubag og naay mga utana. Ang kadaghanan ri mga utana man pero napurusahay mo tubag pod. Naay mo tubag. Pero usahay po, maitandi-tandi, mas daghan yun ang mga utana. Naisay mga utana manawag sa magkaganina. Okay, Sterhane, unsay kalainan sa matarong o balaan kung kaluwasan ang istoryahan. Alam, mura ba nagpoem? Okay, Sterhane, alang kanimo be, ato sa intagag pagtagad, kay mabura ba ni atong panahon, ikaw sa akong panahon, sige daw. Hello, Sterhane, go ahead.
11: Yes, nagang salamat, Brother Jerry. No, so, na may mga particular Bible verses, good. Kaya kung mag-iskutag, matarong mga kaigsuunan, ang proverbio, nagaingon man din ha, nga, ang tao nga matarong, kung mapukan sa makapito, mabangon usab sa makapito.
10: Mm-hmm.
11: No? So, sa ato pa mga kaigsuunan, niagi og pagpakasala, Brother Jerry.
10: Mm-hmm.
11: Pero wala po tayo mabasa nga, wala po tayo mabasa nga si Kristo niagi og pagpakasala nga gitawag baya po siya matarong ang iyang hukom matarong
10: bitaw
11: no
10: po,
11: so kay ang Dios na to ang atong Ginoo wala man jud sala.
10: Mm-hmm.
11: So kung basihan po natog mahinumdum to anang kanta nga balaan Dios nga hagamhanan. Mm-hmm. Kay ang butang makaigsuonan no nga wala sila dakong kalainan sa gitawag nga matarong parehas na synonymous sila makaigsuonan meaning buot pasabot nasintro kay Kristo ang kinabuhi or nahisama kay Kristo ang kinaiya, no? Kay dili man mahimong matawag nga matarong ang nagpakasala o balaan ang manilapason, Brother Jerry. So meaning to say na walay kasalanan nga nakaplagan kaniya kung nakasala man gani kung tao atong hisgutan na nakahimo sa paghinulsor, Brother Jerry, kaya wa man gyoy tao nga walay sala pero nga nung mahimo man nga naay mga mamaluwas gitawag nga mga matarong ug balaan no gitawag nga ang mga matarong magpadayon sa pagkamatarong matud pa sa pinadayag 22:11 wa ko na sayop ug ang mga balaan magpadayon sa pagkabalaan wa kay igsuonan. So mao na nga importante gayud kaayo si Kristo sa atong kinabuhi no nga maoy atong example maoy atong sumbanan kay siya ang ehemplo sa ginatawag nga Kristohanon nga kinaiya or character mga kaigsuonan. Mao bitaw nga i-relate lang nato gamay no nga dili pwede mawala si Kristo sa atong kinabuhi. Nganuman apil siya sa ginatawag nga pagka-Dios kay siya si Kristo ug ang amahan usara. So ang amahan mga kaigsuonan balaan pud na no matarong. So, pwede na ako kuan na expound gamay, Brother Jerry, no? Kaya, murag nabitin ko sa akong tubag sa pangutana ganina kay Christ-centered man, eh, no? Kay bahin manggihapon is kaluwasan.
2: Yeah, yeah, yeah.
11: So, sa atong caller ganina, mga kaigsuunan, so, nga naman daw, no, nga, mga itagpasaylo kay Jesus, mga kaigsuunan, nga, ang hisgutan ba daw sa the Lord's Prayer, ang amahan sa langit, ang amahan ni Jacob, ni Abraham, ug ni Moises. Mga kaigsuunan, no, kung sugdo na to basa, ang Exodo, Kapitulo 13, versikulo 14, sa English, gaingon din ha, and God said to Moses, I am that I am. So, kinsa man ning nag-ingon nga, ako mao ako, no? Ang amahan ba ni, o ang anak? Wa man tay, dili man na pangalan mga kaigsuunan, no? Nagtudlo lang na siya sa iyang kaugalingon kung kinsa siya. Pero, dili gihapon specific. So, kung basahon na ito, ang New Testament, no? Kung unhan nato sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 5, niingon si Jesus, before Abraham, before Abraham was, I am. So wala pa si Abraham mga kaigsuunan, si Kristo na ana. No, dili tungod kay gibug, gipakatao siya ni Maria sa kalibutan. Maura to ang sinugdanan sa iyang pag-exist sa kalibutan. Kung dili, bisan wala pa si Abraham, ana-ana si Kristo, no? Nabisan pagani ang tad na si Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Gingan

0: I am the light of the world, John 8:12. I am the door, John 10:9. I am the good shepherd, John 10:11. I am the resurrection and the life, John 11:25. I am the way, the truth, and the life, John 14:6. I am the true vine, John 15:5. So, katong I am the dawa kaigsoonan. Nga ito ng punting samahan mga kaigsoonan. Kung ato kong klarohan nga naman, si Kristo ang namulong din sa Juan. Kung kini atong basihan, muna nga dili ito makaingon, nga kung muampo tag-amahan mo sa langit, way lahot ni Kristo. Kay asa man di ay karon si Kristo mga kaigsoonan, nabas yuta? Di ba to as nangis? O ang iyan di padala nga manlaban nga mo ang Espiritu Santo mo oy nagalipay ka na to, o natig-uban ka na to, o nagpuyo sa itong kasingkasi. Nga nung importante man yung mga ayat at pasaylo, tinaagi sa ngalan ni Kristo, o tungod kay nga naman. Siya ang pag-iya sa sugo, nga ginalapos sa tao. Diba kung kay kinsa ta makasala, dito ta mga ayat pasaylo, ang John 14:15 na gaingon, if you love me, keep my commandment. So kinahanglan yung mga ayat dito at pasaylo kay Kristo mga kaisuunan, no? Kay ang kasuguan, nga ginalapas sa tao, siya ang namulong, siya ang nagsugo ni ana. Ang Juan Jesus trying to usab na gaingon, ako ug ang amahan, usara. So nabay kalainan kung usa lang sila sa amahan. So kung i-address na to sa amahan sa langit ng atong pag-ampo, wala nagpasabot sa amahan lang na mga kaigsuunan, no? Kaya ang amahan ug si Kristo usara, appeal gyud si Kristo ni ana mga kaigsuunan. So, ingon po sa Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 29, nagaingon, ikaw nagatuo nga ang Dios usara husto ka ni ana. Kay tinuod giday usara gid ang Dios mga kaigsuunan. Pero kung ato pagining palawman or palabda natong pagtuo, naa gitaw nga tulo ka persona. Usa kapag ka Dios, no? Apan adunay tulo ka persona. Kay ang Father is lahi sa anak ug lahi pud sa Espiritu Santo. Ug jutay na lang ato references, no? Ang Juan kapitulo 8 16 usab nagaingon, ngani, kung himuon ko man ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako ang usa ang magahukom, kung dili ako ang amahan, mao ang nagpadala kanako. Ang Juan 14:10 na ganyan siya, wala sa badi ay magtuong ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. So physically, wala ni sila nga murag tapi mga kaigsuunan, nagsagol ang tapi o gata, sugasutal mga kaigsuunan ha. Kung dili, mga kaigsuunan, nausan sila sa ginatawag na plano sa kaluwasan, mabisan pa sa panahon sa pagplano sa gitawag na pagpanuga. So, directly speaking, mga kaigsuunan, kung unsa man ang ato ginapangamuna sa amahan sa langit, appeal jud si Kristo. Kay dili man gani madawat sa amahan, dili man gani mahimay o madayag ang amahan sa langit, kung dili una nato dawaton ang nagpadala, o ang iyang gipadala, nga mao si Kristo mga kaigsuunan. So, ang atong Ginoong Jesus, Dios usab, no? Naasa sa langit, siya appeal sa atong ginasampit apan tungod sa plano sa kaluwasan, siya ang nahimo natong manlalaban intercessor didto sa labing dala ang dapit, no? Didto sa ikaduha nga luna or kwarto sa santuwaryo sa langit. Muna, nabisan sa atong pag-ampo, ginaingon din ha, sa Marcos, Brother Jerry, wako na sa iyo, nabisan unsang inyong imong pangayoon, tinaagi sa akong pangalan, kini imong madawat. So, bisan pa ang kapasayloan sa atong mga sala. Kung ato ka lang pangayoon sa amahan na kaigsuunan, kung dili na ito iagi kay Kristo, dili dahil din na ito madawat ang pardon because He is the way, the truth, and the life. Matod pa sa Juan 14:6. So, importante na ang atong pagtuo masinto kay Kristo, kay kung wala si Kristo, dili tama kakunik sa amahan, dili makalabot ang atong mga pag-ampo sa amahan sa langit. Bisan pa sa pagpangayo, sa atong kapasayloan, sa atong mga sala, muagi o musampit na kay Kristo kay siya ang namulong, nagsugo, ug bisan pa pinaagi sa ihang mga tudlo, nagsulat sa mga balaod nga bisulat dito o bikulit sa papan sa mga sa papan sa bato. Kaya salamat, Brother Jerry.
1: Okay, dengan salamat kay kanimo Sir Hani, pati na magitong klaruha kayo Sir Hani di ay. Dugay dai kay mo kaganinahan nagtiwas kay dai mo kaganina sa ato inter actor dire. Okay, akin ni murag dunay connection ra. Kining gisgutan nga unsay kalainan di ay sa matarong o balaan kung kaluwasan ng istoryahan. Okay, kung kaluwasan

0: usara na, kon maluwas ang matarong o ang balaan, pareho ra kon kaluwasan. Pero, kana karakter man gud na. Kanang pulong matarong, karakter na siya. O, gitawag na og Christ righteousness. Ang kanang pagkamatarong ni Kristo, kon matuo man nag-spirit prophecy, Sister Honey, na sa page 233-34 sa Testimonies to Ministers, katong oil, na oil nga nakulang bitaw sa foolish virgins, katong oil nga gidala-dala sa 10 virgins, nga doon ay lima nila nga nahimong foolish o buang-buang kinakulangan og oil, gisulti na nga the oil is the righteousness of Christ and it represent character and character is not transferable. So nasabta na to. So kadtong foolish virgins, gitawag sila og foolish kay they did not study the character of Christ. Nana sa Christ object lessons. Pero yun ani na lang. Aron simple kaayo. Kanang character nga gitawag pagkamatarong o pagkabalaan, in the beginning sa pagbuhat sa Dios sa tao, gisuloob niya na. Mao na ang image of God. The image of God is the character of God. Sa Efeso na 4:24, ang dagway sa Dios mao ang pagkamatarong o pagkabalaan. Duha. Duha na. Righteousness and holiness. So pagkasala sa tao, nawala na nga karakter. Kana nga karakter, both the image of God. Nawala na, asa ni Ana, duha na. Ang pagkamatarong o pagkabalaan, nawala na. Nahimo na ang tao nga dautan. Kay kadtong maong kahoy nga ilang sadan, 99% adto maayo, pero 1% adto dautan. Gitawag tong the tree of knowledge of good and evil. Bisag gamay ra kayo ang dautan, sa katarungan nga dautan siya nga nasagol o sa kwarta pa na, fake gyud ang charge ana. Piki gyud na nga kwarta kung doon ay mga parte din ha nga dili siya pariho sa original. Bisa gamay ra kayo ang iyahaan ang kalainan. Okay, gamay lang. Ako na yung inanion pagsaysay. Biblically ha, biblically. Ang giingon din ha, nga ang dagway sa Dios mao ang pagkamatarong o pagkabalaan. Take note, Efeso 4:22-24, Sugdas 22 og basa. Aron tin-aw kayo. Tin-aw gyud. Ala sige, ako ibabasa ha. Sige, ato ning basahon aron maklaro gyud ato ni. Oh. Asa ra? Oh, Efeso kapitulo 4 bersikulo 22-23-24. Mao ni ang mga nakasulat dinhi. Ha? Oh, akong basahon din sa akong version nga ako din yung ginagamit sa Efeso 4:22-24, nag-ingon din ang mga nakasulat. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog. 23. Og magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. 24. Og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. The image of God. Hinungduman nato Colossians 1:15-16, si Ginoong Hesus is the image of the invisible God. The invisible God, the creator, silang duha. Buhato na to ang tao. Ha? Nga pariho na to dagway in our image. Oh, in our image, pariho na to dagway. Ang dagway sa Dios dili makita, amahan. Yes, salamat kayo, engineer. Salamat kayo. Mauni mga galam kiksunan, nasa screen, perting tinawa kayo yun, oh. Sa versikulo 24, isulod ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Nga nung ipasulod mani, nag-ingon ang Galatia 3:27, ang tanan nga nabautismuhan na kang Kristo, gisulod o Kristo. Unsay gisulod sa nabautismuhan? Gisulod ang pagkamatarong. Kanang pagkamatarong, mauna ang kinaiya sa amahan, kinaiya sa anak, kinaiya sa mga nabautismuhan. Ato gining klarohon ha, kay si Kristo sa gibautismuhan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan, Mateo kapitulo 3 bersikulo 13, 14, 15, 16 o 17, kadtong maong bautismuha, gipasabot gyud ni Ginoong Hesus si Juan. Kay si Juan di man mabautismo ni Ginoong Hesus. Kay nakailaman siya nga Mesiyas na, Messiah, anointed, dinihog, Kristo, labaw pa na kaniya, di tako si Juan gani pagbitbit sa iyahang sapin, bisan sa iyang sandalyas, apan usay tubag ni Ginoong Hesus, buhata lang kini Juan. Oh, nana, versikulo 17, kay maokini ang gikinahanglan alang sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. All righteousness. Nganong gitong nag all righteousness? The righteousness of Christ alang sa mga dunay spiritual prophecy. Take note. The righteousness of Christ gibahin sa duha ka phases. Reference, Messages to Young People, page 35. Unsa giingon, the righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven, and the second is our fitness for heaven. Pagkalindo tao, klaro kay sa screen o, paragraph 2. MYP, Messages to Young People. Salamat kayo, Engineer Boduin. Operating klaruhag yun kayo. The righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven. The second is our fitness for heaven. Quoted, Rabian Hira, June 4, year 1895. Messages to the People, page 35, paragraph 2. Dahil mo napatag on sa ning gitawag imputed, mauni ang justification by faith. Kanang gisulob nimo ang maong pagkamatarong sa diyang mabautismuhan ka, you are already justified by faith. Pagkamatarong pa lang na, ang pagkabalaan lahi na, ikaduha na na. So sa ang unang mabatunan sa mabautismuhan, kanang pagkamatarong sa, gihubo ang imong pagkadautan. Ang atong bisti nga hugaw maingon sa trapo, gipahubo na. Hukasan ninyo niya unda ang pagkatao. Efeso 4.22, muna nga gipahubo na. Muna isulob ang pagkamatarong ni Kristo. Ang unang pagkamatarong, kay duha man eh, ang una, imputed. Ang pulong imputed, kanang gimatarong ka. Bisan pag ingon mga tao nga dautan ka, pero ang Dios man ingon matarong ka na. Kay kang Kristo ni pagkamatarong ang gisulob sa imo, muna nga ang pingi na ang imong gisulob nga pagkamatarong, kay di na imong kaugalingon. Kang Kristo na gipasulob sa imo na, kay ning tuo ka, ning dawat ka, nagpabautismo ka. Unya, kanang pagkamatarunga, mauna gitawag, the first is our title to heaven. Sa ito pa, doon na nakay record sa langit, tagalangit na ka. Tagalangit na ka. Pinsang ni Apakasyuta, tagalangit na ka. Doon na nakay ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. The book of, gitawag, the book of the Lamb. Kanang basahon nga iya na ni Kristo, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ang ikaduha, fitness for heaven. Ang kaning ikaduha nga pagkamatarong gisgutan, the righteousness by which we are sanctified, unsa man ang sanctified? Pagkabalaan. Kana nga matang sa pagkamatarong, pagkinabuhing balaan, mauna na ang ikaduha nga mauy mo pahaom ka nato, fitness nga angayan na gyudas langit. Angayan na gyuda. Sa ato pa, kung dili tama yung balaan, dili ta angayan. Uy, atong klaruhon po ni, delikado biya ning, di ta kakabot po sa pagkabalaan. Kay gikinahanglan po nang mahimo gipuntang balaan, pero matarong, okay naman na. Kana okay na matarong, kung magtarong, yun dadi, yun ta magbinuang. Pero mamatay ta nga ang atong pagkamatarong sagol-sagol. Oh, di raba naramagingon diha nga 1 Pedro 4:18, ala basahan niyo na. Kon ang matarong lisod man ganing maluwas, oy, kaning pagkamatarong ra day mga higala di ta kakabot sa pagkabalaan, murag wa gine klaro pa biya gayon. Asulay daw sige atong sulayan. Oh, di iba na igiingon din ha. O no, Pedro 4.18. Oh, kung pating klaruha yun. O, kung ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man kahaon yay dangatan sa mga dili Dios non og makasasala. Namaw na na. Muna nga delikado kay kanalabang di Dios non perting klaruha ra bagina nga maimpirno. Na, maimpirno ba na? Uy, klaro na. Ikaduhang Pedro 3, versikulo 7, nakasulat yun na din ha. Ngayon, niglaglag sa kalibutan, kining yuta itong ipoyan, niglaglag ini. Apil yun kalaglag ng dili Dios non. Oh, natanaw, basahon na ito ha. Salamat kay Abte, kinis engineer. Apan pinaagi sa maura-usab nga pulong, ang mga langit kong yuta nga karoon nagalungtad, gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya, ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Allah, mauna ni, unsa man yung kinaiyahan ng dili Dios nun? Kanan dili magklarong, dili bagyod nga, parehos Dios ba? Okay, so ato lang gisgotan may kalam kay sona na kay kipaspasan tani kay pila ra 30 minutos na ara da batag tag inuras say mo sobra para bagyo nya na ara batay multa ini mo sobra ta may gala. Ah di na tani mo padayon ato hindi wason og ma. Awa na tali kung panahon may kalam kay sona na salamat kay sa interaction. Pagkaninduta atong ka Sister Honey pud kayo nga mga kwan oy. Mga nahatag po niyang emphasis about sa pag-ampo, no? Pagkalindota, dapat yung tindagan kayo mga referensya ng hatang ani og adugtong. Nindot man to kayo kay Sister Honey. Kay si Ginoong Isos managingon nga ako gudalan. Ako gong kamatura, ako kinam. Why makaabot sa amahan nga di maagin ako? Unang ampo ta. Oy, maagi ta ni Ginoong Isos. Oy, di ta kalaktod. Malaktod ka sa amahan. Ang amahan tinuot tigis balaod nga itong nalapas. Labi ng adlaw ipapahulay. Ang amahan man anak. Oh, unya makasalata na maagi kita ni Ginoong Isos. Oh, kaya kung sa ako man ang dalan, wa man makanto sa amahan kundi maagin ako. So at the end of our prayer, ang complimentary na itong ending, in the name of Christ, kaya iya man ang gisulti. Ako rin po yung nakailas amahan, niya gitagaan po ko og authority, powers amahan. This yuta, gyata ka na akong tanam, bisag na ipaghukom, ako manggani ang maghukom. Oh, gisulti na ni Ginoong Hesus. Okay, sige, ato nang sumpayan sunod, ha? Ayaw mo biya, may galap kay sunod, kung ito yung panahon, kanil lang kayo, kanyas linya na to. Jim Juanisa, good evening, Pastor Jerry Gabaya, Ayuban, God bless, God is good all the time. Salamat kayo kanimo, Jim Juanisa, sa ato, Kim Juanisa, I should say. Miralen si Bomet, good evening, Pastor, watching from Kabangkalan, Tayak, Siaton, God bless. Salamat ninyo, maing gabi ikanyo ditanan diha sa Kabangkalan, Tayak, Siaton, sa inyong panag-uban ka na to. Ang Diyos, magpanangin ka na tong tanan sa ato nga panag-uban ng higala, wantay ngong panahon, sa ngalan na lamang sa ato dining panag-uban, din is K5 News FM Dumaguete, sa ngalan sa ato station manager sa gihapon, nga Dukang K5, Sir Bernie Cabusao. Sa ngalan sa atong Sir President Doc Ramil Oy, sa ato engineer on duty higala, Pikastawag sa ato master control sa gihapon, ang atong chief engineer on duty karami higala, chief engineer Abo Duen, o sa Diyo, Pwisas K5 News FM Philippines, sa ato panag-uban ni Galak kaumato si Sir Honey from Ormoc City. Kini naman yung Galak son sa kanon si Gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban magkanayon ka natong tanahan nga ang Diyos nga buhi nga atong gyalagaran no higalam king suunan magpanalangin unta kanato sa kadagaya pa sa iyong mabalaang pulong. Dalago na Diyos maayong gabi alang kanatong tanan magpahigayon ta sa pag-ampo alang sa atong pagtapos.
1: K5 News FM championing the live of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Gina Magbanwa, isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

K5 News FM, Philippine Standard Time, 46 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Good evening. Checking in is Maring Louie for the program. Marites on air. Kumusta mga ka-K5? Sunday, June 28, 2026. Ang bilis ng araw. Patron Hatakloban City. Maupay nga gabi ang imatanan mga ka-K5. Kumusta po ang ating weekend? Shoutout sa lahat ng mga ka-K5 natin na talagang busy ang kanilang weekend dahil siguro yung iba naglinis ang kanilang mga bahay, yung iba talagang ginamit yung time no para makapag-relax, makapag-rest, makapag-recharge. And samantala yung ibang mga ka-K5 naman natin siguro may work pa din. Ayan, laban lang tayo sa life mga ka-K5. But I do hope na very productive ang ating naging weekend mga ka-K5. And so ngayong gabi, marami na namang chika ang ihahatid sa inyo. Maring Louie, of course, ang mga latest na mga balita at ang latest showbiz news. At mamaya, everyday po talaga ibibigay natin ang mga dapat natin gawin ng mga preparations kung sakaling may lindol, may bagyo at kung may mga sakuna mga ka-K5. Dahil uulitin po natin, ligtas ang handa at may alam. Mga ka-K5, kung gusto nyo pong magpa-shoutout at kung gusto nyo mag-dinominggo dahil nga Sunday, pwede lang mag-comment ng inyong mga gustong ipa-shoutout or request sa ating streaming. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Tacloban Digital. Of course, huwag kalimutan i-share ito. At ang programang ito mga ka-K5 ay habig po sa inyo ng Klinika Deltarativo Medicina and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Camille Uy.

food supplements sa ito. At wala po kaming ibang goal mga ka-K5 kundi ang maging abot kaya na sa blusa ang mga food supplements para siguradong mas healthy po ang ating mga ka-K5. Kung kayo po ay mahilig sa kape, DTX Coffee Mix. Ayan ang paboritong kape ng bayan. Tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. At sa ating mga ka-K5 naman na naghahanap ng pangmalakas na vitamin C. I-MITC mo na yan mga ka-K5. Alagaan at poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubusin po ng tagnata. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic, nako delikado yan mga ka-K5 dahil maraming komplikasyon ang pwedeng mailulot ito sa inyong katawan or sa inyong kalusugan. Kaya naman mag-DTX 500 na isa po ito sa pinakamabili at talagang tinatangkilik ng ating mga ka-K5 dahil marami na po ang natulungan at nagamot ng food supplement na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer. At sa lahat ng mga ka-K5 natin na medyo makakalimutin na. Ayan, mahirap yun makakalimutin mga ka-K5. Lalo na kung kinakalimutan ka na, mas grabe yun. Ayaw natin yun. Yung hindi ka na nire-replyhan, yung hindi na maalala yung utang sa'yo, char, yung hindi na maalala kung gaano ka kamahal, o kung hindi na maalala na kayo pa pala. Mga ka-K5, ayan. Palaklakin mo na yan ng Clinica DC Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Ayan. Available po lahat ng aming products sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Again, located again sa downtown area, tapat lang ng Bozon at Boz Coffee sa Avenida Veterans. And mamaya-maya lamang, ako po ay magbabalik pag-uusapan natin. No? Ibigay ko na po sa inyo ang mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula sa ating programa kaninang umaga hanggang hapon. Kaya naman walang aalis, don't change your dial, keep it here on your favorite radio station, K5 News FM. Tacloban 103.1. Here is a song by Charlie Puth and Jungkook of BTS, mga ka-K5, titled Left and Right.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 28 minutes past 8 o'clock, mga K5. Good evening! You're still with me, with your morning Louis for Marites on air. June 28, 2026, mga K5, nakapagsimba na po ba tayong lahat? Shout out. Sa lahat ng mga K5 natin, nasa mga iba't ibang lugar at iba't ibang pasyalan dito sa Tacloban dahil nga malapit na po ang piyesta, no, ni Señor Santo Niño dito sa Tacloban City, mga K5. Ayan, so ingat po sa lahat ng ating mga K5 na aalis, diba, gagala para mag-inom. Paalala, mga K5, na ang inumin po ay linalagay po sa chan, hindi po sa ulo, okay? And huwag masyadong magpapagabi, mga K5, dahil may work pa tayo tomorrow. So, eto na po ang mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan na sa araw na ito. Ayan, dito muna tayo sa ulat ng panahon, mga K5. Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya siguro din, kung mapapansin nyo, medyo may mga pag-ulan tayong nararanasan at nararamdaman. At nung ibang araw nga, mga K5, ay meron ding mga bagyo, no? Pero hindi naman ito masyadong naka-apekto at lumabas din, di ba, ng bansa. So, sana hindi na talaga ito magdulot pa, no, ng pinsala at hindi maging grabe, mga K5, dahil sobrang dami na po ng pinagdadaanan ng ating mga K5, lalong-lalo na po sa Mindanao, kung saan sunod-sunod po na lindol ang mga naramdaman nila doon. And speaking of lindol, mga K5, nakakalungkot pa rin dahil hanggang ngayon ay patuloy na tumataas, ano, yung mga casualties, yung mga nasawi sa Venezuela at marami pa po ang mga nawawala o ang missing, mga K5. Kaya naman, isama po natin sila sa ating pagdarasal at mamaya ibibigay ko rin sa inyo kung ano po ang mga dapat natin gawin na mga paghahanda. Kaya para naman kahit papano ay hindi tayo masyadong magulat or alam po natin ang gagawin natin kung sakali pong may lindol. Ayan, mga K5, dahil ito po talaga yung mga kalamidad, no, na wala tayong alam kung kailan ito mangyayari, o, di ba? At talagang isa talaga sa lagi kong sinasabi, kailangan po talaga tayo magdasal, mga K5. Ayan. And para naman sa ibang balita, nagbagsakan ang mga debris mula sa skyscraper ng sa Beijing, China, matapos sumalpok dito ang isang light aircraft. Ayan. Sana, no, so far wala pa namang na-report na nasawi, mga K5, pero sana talagang wala. And kung maaalala nyo, ay sunod-sunod, no, yung naging paglindol na nangyari. Parang oras lang yung pagitan na Venezuela and then yung sa Japan. And I forgot the other country, pero tatlo yun, mga K5, na sa parehas na araw. Ayan. Tila di naman niya pahinga sa malakas na pagyanig ang Mindanao ngayong buwan, mga K5. Kagabi po ay magnitude 6.5 naman na lindol ang gumimbal sa mga residenteng di pa rin nakakabangot sa matinding lindol noong June 8. So yes, mga K5, nakakalungkot at talagang nakakabahala, no, dahil nga tayo din ay pinapayuhan na maaari daw anytime ay mangyari ang the big one. Pero wag naman sana, mga K5, ang pinakamagandang gawin maliban po sa paghahanda, mga K5, at ang pag drill, no, at ang pagtrain sa inyong pamilya, 'di ba, sa inyong bahay, kung ano yung mga gagawin na hakbang kung sakaling may lindol o pagkatapos ng lindol, mga K5, o kung may mga bagyo. Kasi para hindi tayo agad nagpapanik, mga K5, at mas, 'di ba, mas malaki yung chance na magsusurvive po tayo kung sakaling may lindol man, mga K5. At matapos naman ang big time rollback nitong Martes, taas presyo naman ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Yes, dahil patuloy na naman, mga K5, ang gulo, no, sa Iran at sa pagitan ng Iran at
US. At I don't know how true na maaaring wakasan na daw ang posibleng or ang supposed, di ba, na kasunduan ng US at ng Iran. Nakakalungkot mga kakikip dahil akala natin finally wala ng gulo, matatapos na, makakabangon na tayo at hindi na tayo maapektuhan dahil alam naman natin mga K5 na nung nangyari itong giyera, no, itong gulong ito ay isa po tayo talaga sa mga direktang apektado dahil kapag tumaas po ang krudo at ang gasolina, apektado na po, sunod-sunod na yan lahat. So, sunod na yung pagtaas ng mga bilihin, ang pagtaas ng pamasahe. So, affected lahat mga ka-K5. So, again, isama din po natin sa ating pagdarasal na sana, no, ay talagang magkaroon pa ng pag-asa na matapos na po ang gulong ito mga ka-K5. Masyado na po tayong maraming kinahaharap, masyado na po tayong maraming problema, ba, diba, mga ka-K5, at napakagulo na po ng mundo para mangyari pa po ang mga ito. So yan muna ang latest dito po yan sa K5 News FM. Mga ka-K5, of course, ang balitang yan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Ramil Uy na walang ibang mission mga ka-K5 kundi ang makatulong sa ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang lahat ng mga food supplements. Ayan na ito. At dahil nga yan mga ka-K5, yung mga ka-K5 natin na may mga nararamdaman, no, ay pwede nyo na pong maging you know, abot kaya na, pwede nyo nang mabili ang mga food supplements na ito mga ka-K5. Kaya naman, habol na po sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos mga ka-K5. Again, kung kayo po ay mahilig sa kape, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap, DDX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Mighty Seed Alkaline Vitamin C ang magbibigay sa'yo ng lakas sa protection araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng umusipon at lagnat. At ang DTX 500 ang malakas pangontra high blood at diabetes. Ayan na. Mga ka-K5, like and follow us on Facebook. Again, kami po ay located sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Here is KZ Tandingan with the song Killing Me Softly. Good evening.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar, DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Atin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, na magbibigay na naman sa inyo na mga preskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig din sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanonood, mga kaibigan, sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Lalong-lalo po, mga kaibigan, naka-DTX at Mighty C na ba ang lahat? Sa mga kabayan po natin, pagising sa umaga, nasubukan nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? At na-feel nyo na rin ang napakagandang benepisyo nito sa katawan? Po, mga kaibigan, subukan ng mapatunayan! Lalo-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Isang kababayan po natin na meron pong pamamaga, pananakit, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin ang kanyang testimonya.
5: Hi ma'am, magandang araw po. Anong pangalan natin, ma'am?
6: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez.
5: Ma'am, user po kayo ng DTX 500.
6: Yes po, Doc.
5: At Mighty C.
6: Yes po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng DTX 500 at Mighty C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo?
6: Nanamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Na nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. And nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX 500 dahil dun po gumaan yung pakiramdam ko.
5: So, ibig sabihin, ma'am, nawala yung pamamaga, yung kirot sa dibdib mo, after 3 pad pa lang na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
6: Yes po, Dong.
5: So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule na may mga karamdaman din katulad sa inyo?
6: Try nyo pong uminom ng DTX 500 para naman mawala po yung kirot at kung ano man po yung nararamdaman nyo po sa inyong katawan. Kung meron man po kayong nararamdaman, lalo na po yung pamamaga at kirot po sa inyong katawan.
5: Maraming salamat, ma'am. Ano nga ulit pangalan natin?
6: Ako po, Doc, si Mary Jane Fernandez.
4: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Ang legit yan, mga kaibigan, ha? na DTX 500 herbal capsule, yung FDA approved, mga kaibigan, at hindi po yan yung peke na kumakalat ngayon online. Kaya makasigurado, mga kaibigan, na original ang ating mabili at maramdaman din natin ang napakagandang epekto. Puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po, mga kaibigan, na kung saan meron pong pamamaga, no, sa kilikili. Kumikirot na po, mga kaibigan, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At ang naging resulta, mga kaibigan, biruan mo ha, 3 pad pa lang ang nainom. Ganyan na kaagad ang naging resulta. Yung pamamaga, pananakit at kirot natanggal dahil po sa panginom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tutulungan kang tanggalin ang mga pananakit at pamamaga. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mayroon na pong mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Makabayan po natin dyan na naninilaw na dahil namamaga ang atay, tumaas ang SGPT. Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng maglakad dahil namamaga na makasukasuhan because of arthritis. Sa mga hirap na mag-ihi kasi namamaga na po ang prostate. At hirap maghinga dahil namamaga po ang daanan ng hangin papunta sa baga. Ako po, mga kaibigan, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na anti-inflammatory properties na tutulungan kang tanggalin ang mga pamamaga. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Available lang po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, ang health information na naman na ating pag-usapan is all about histamine, makaibigan. Kasi lagi nating naririnig ang gamot na antihistamine. O, ibig sabihin, pangontra ito sa histamine. At ito ang iniinom kung nagkaka-allergy. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang histamine at kung paano natin maisaayos ang allergies. Ang histamine, makaibigan, ang isa kaklase na kimikal na ginagawa ng immune system. Kung ang macrophage at killer T cells ang army at special force sa ating katawan, ang histamine naman parang mga bouncer sa nightclubs. Ang histamines ang nagbabantay sa katawan at hinuhuli ang mga nakakasirang substance katulad ng mga allergens o nagtitrigger sa allergy. At ang good news, kung lagi kang naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, hindi ka na mamumroblema sa allergy.
3: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagin at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: The moment you came across with allergens, ang immune system ay nagpapadala ng signal sa mast cell na nasa ilalim ng balat, sa ilalim ng lungs, ng ilong, mouth, intestine at lalong-lalo na sa dugo. At ang signal na ito ay nag-uutos na pakawalan na ang mast cells na hinahawakan nito na histamines. At sa paglabas pa lang ng histamine, binuboost na kaagad nito ang blood flow sa area kung saan located ang allergen. At naging dahilan ito ng pamamaga sa area na may allergy at ang ibang kimikal ng immune system ang nagre-repair sa area kung saan nagkaka-allergy. At mananatili ang histamine sa special receptors sa ating cells malapit sa lugar ng allergens. Halimbawa, ang pollen, nandyan sa ilong mo. Ang histamine ang mag-uutos sa membrane sa ilong na gumawa ng mas maraming sipon. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagkaka-allergic rhinitis, tumutulo talaga ang sipon sa ilong. Pinapakati din ito ang ilong para masinga mo ang mga natrap na pollen sa ilong. At kung makapunta naman ang mga sipon na ito sa lalamunan, dadami naman ang plema. Kakati ang lalamunan at magsisimulang uubuhin upang mapalayas ang nakapasok na allergens. Kumakati ang mga mata, namumula. At kung sa balat naman nagkaka-allergy, namamaga at namumula ang balat. Kaya kung nararamdaman mo na lagi ang mga ito, subukang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pinapalakas kasi nito ang immune system para hindi mag-overreact sa allergen.
3: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Manakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
4: Ang pinaka-goal sa ganitong problem, turuan mo lang ang immune system na hindi mag-overreact. Usually, ang antihistamine, iniinom ito para mahinto ang pag-release ng histamines. At according sa mga pag-aaral, ang mataas na antioxidant na mga supplements katulad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang nag-attenuates o nagpapababa sa allergic inflammatory response. At ang kagandahan, even at the onset ng primary or subsequent allergen exposure, napakalaki ang maitutulong sa mataas na level ng antioxidant sa ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nagtataglay ito ng 1.3 million units ng antioxidant na nakakatulong maiwasan ang allergy.
3: DTX 500. Lagi ka bumuhaw, gutom, at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Charity na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: Napakalaking bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, especially sa allergic asthma. Namamaga ang baga at lumiliit ang daanan ng hangin dahil sa pag-a-activate ng histamine sa inflammatory response. Kaya kumain ng maraming prutas at gulay para tumaas ang antioxidant sa katawan. Dahil may tendency. Dahil ang allergy, may tendency ito na lumala kapag napabayaan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para unti-unting maisaayos ang problema sa allergy. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant at detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin every morning ang Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang antioxidant ang taglay nito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang allergy. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na naglilinis ng katawan. Nag-copy ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
13: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
3: DTX 500.
13: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
17: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
16: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
3: DTX 500.
16: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, iwasan pong bumili online dahil marami pong kumakalat ngayon na DTX 500 na peke. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Ang kape na mayaman sa antioxidant na every higop mo nito. Proteksyon sa mga selula ang ating makukuha. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa mga laging pagod. Uy, sa mga kababayan natin ha, na laging nanghihina ang katawan. Actually, ang pagkapagod minsan ay normal lang ito. Lalo na kung ikaw ay nasa isang abalang pamumuhay o madalas nag-i-ehersisyo. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagod sa lahat ng oras, ito po ang dapat bantayan. Ito ay isang tiyak na sinyalis na ang iyong katawan ay nahihirapang i-convert ang enerhiya na ibinibigay mo dito sa pagkilos. Kung pinapagana mo kasi ang iyong katawan ng pagkain at inumin na kailangan nito, at ang nararamdaman mo pa rin ay ang pagkapagod, maari itong nangangahulugan na ang iyong katawan ay kulang sa ilang micronutrients tulad ng vitamin C. Ang kahinaan at pagkapagod kasi ay kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C. Kaya tiyaking nakakuha ka ng sapat na vitamin C. Uminom ng vitamin C, ang alkaline vitamin C, araw-araw. Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ay isang alkaline-based na vitamin C na tumutulong sa biosynthesis na may kinalaman sa pag-convert ng energy na kakailanganin ng katawan. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, makaibigan, nagpapalakas pa yan ng mga buto. Tinatanggal ang acidity at nakakatulong sa puso at lalong-lalo na sa mga mata. Dahil ang alkaline na vitamin C, tumutulong itong ma-elastic ang mga ugat upang hindi madaling pumutok dahil sa pressure. Lalong-lalo na ha, sa mga may maintenance sa hypertension, may maintenance na para sa mata, may maintenance para sa cholesterol at high blood. sabayan sa pag-inom ng Mighty C at lalong-lalo na para sa mas epektibo na kombinasyon. Isabay talaga ang Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan. At ang tamang pag-inom ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after or before meal. One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalong-lalo na sa mga merong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang pinakamalaking benepisyo kapag sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mga maintenance, mga kaibigan.
3: DTX 500 Health Alert!
4: At lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 781. Doc, ano po ba gawin kapag inaatake kasi ako ng allergy? Grabe ang tulo ng sipon. Ang kate. Disturbo talaga sa araw-araw na trabaho. Ano ba ang mga bawal? Pag ganito ang nararamdaman at ano po tama pag-inom DTX 500 at Mighty C. Ay, makaibigan ha. Pag ganito ang problema, especially itong allergic rhinitis, yan na nga yun yung topic natin kanina, na kapag nagka-allergy, tumutulo talaga because of histamine. Pwede kang mag-take ng antihistamine. Pero makaibigan, kahit nagtitake kayo ng antihistamine, pabalik-balik pa rin. Ang kailangang i-correct ay ang immune system mo. Kailangan lang, makaibigan, makorek ang immune system para hindi maging overreactive, no, sa mga substance, mga suking tagapakinig. Kaya mas mainam, pag ganito na problema, iwasan mo na ang mga nagtitrigger sa allergen. Especially itong mga ano, concentrated starches. Iwasan mo na ang mga produkto sa puting harina. Iwasan po muna ang mga dairy products, no? Kaya pag ganito na problema, at kung allergy ka sa mga bagay, especially pollen, alikabok, ay mas maganda. Naka-face mask ka lagi sa mga area na maalikabok, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang Mighty C kasi, mga kaibigan, isang natural antihistamine ito at pinapalakas ang immune system upang maiwasan ang pagka-overreactive nito at maiwasan ang pamamaga. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, may taglay ito na napakataas na anti-inflammatory properties na kailangan kapag inaatake ka ng allergy. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung pagising mo pa sa umaga ang iniinom mo yung antioxidant coffee. Naku po, mga kaibigan, napakalaking tulong po ito sa mga laging inaatake ng allergy. Sa mga kabayan po natin dyan na laging nangangati at namumula ang balat. Sa mga kaibigan natin dyan, hirap huminga because of asthma. Sa mga kaibigan natin dyan, nagbago ang boses dahil namamaga ang sinus. Subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule. At yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado, mga kaibigan, ha, puntahan lang po ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline vitamin C ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, alagaan natin ang ating katawan kasi po ito ang ating puhunan. Kaya bigyan natin ng araw-araw na proteksyon. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. God bless sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
19: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
12: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
18: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
12: DTX 500, mapalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
18: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
12: DTX Beauty Soul.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
18: Extend food supplement for men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend food supplement for men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1. K5 News FM. K5 News FM.

0: sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, Elvi Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Palit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: D3
6: Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-feel. At napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
10: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
10: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala. Nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

pag-ibig ang siyang buklod natin. Di mapapawi kailan pa man. Sa puso't iba, tayo'y isa lamang.

0: Kampiyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa programang Health Alert! Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muli, nagbabalik ba kaibigan ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Alam nyo ba mga kaibigan na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides? At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
4: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagpaparami ng free radicals scavengers. Ang powerful antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule na flavonoids, pinoli compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utang. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
4: DTX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapunangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao. Lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sa'yo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
4: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. Oh, take note ha, lalong-lalo na itong migraine, ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak, ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Yan, makaibigan, ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat nating protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: At biruin nyo, makaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500.
5: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee. Ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may taglay ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito makaibigan na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
4: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nagresita po sa akin ni Doc DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
5: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na sa ating Klinika DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Klinika D Alternativo Medicina. Para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo makaibigan ng ating Klinika DTX Coffee Mix na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Klinika DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Klinika DTX Coffee Mix na. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
5: At lalong-lalo po makaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan mga kaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500 Health Alert.
5: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily, makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682, salamat po talaga Doc sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga makaibigan ang epekto ng Superior Antioxidant Combination o ang phenolic compound, ang polyphenols, makaibigan, na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan, dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. Mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Halimbawa, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito, na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, Alkaline Vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan. At maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
15: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
16: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Test po ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
18: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Ora sa K5 News FM, Philippines Center, time alas 4 y media.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Alright, yan lang at lamang kay 5. Happy sa 29 na kita hininga bulan ito na Hunyo.
1: Ay, yun.
0: 2026.
1: Sing Biyernes.
0: Oh, maupay nga bisperas. Shoot na itong takloban. Oh, good morning. Thank God it's Monday. Oh, siyahan nga si Mana ito na... Siyahan nga si Mana. Dire-dire, siyahan nga si Mana. Nag-uuna kita, kay 5 Ogs. Katapusan niya na nga si Mana itong June. Oo, pero kay kutob lang kita 30, ano, itong June. By Wednesday, kay 5, July 1 na nga. Anyway, sige. Good morning, atong mga suking at igbamati, kumusta ka mo? Di na takloban na wala yan na klase, wala yan na opisina. O itong gobyerno tungod kay Hadipahan, naglapay pa nga Friday. Tama ba? O nagpalusad na EO, Mayor? Mayor Alfred, mahiunong itong pag-suspindi itong klase. O nga na trabaho, mga kaifer niya itakloban. Tungod itong aton pag-silibrar, ano? Itong kapiestahan. Yan ang adlaw, yan ang 29, bisperas. O may mga nagpakalatag ng mga aktibidades, ano? Nga na yan ni Gabi. Mga kakay-five. Ngayon, syempre, June 30, holiday takloban tungod aton fiesta. Diba? O, kumusta ka na, Sangkay? I don't know kung ikaw na mamati nga nagkikitayan at aton FB Live. Sugat imo na ka-experiensya na akon or maloyal at akon signal. Itag din ni live, nagbibirik-birik lang kay Fibre. Pero nare-receive ko't mga comments, ano? May mga comment din nga akon na nare-receive, ano? Tingang aton na mga K5, mga pa-shoutout. Pero yun, I don't, di-relax na ka-kuanggon, ano?
1: Hanggang Biyernes.
0: Sige lang, basta importante, may mga nag comment napakiana ka iyo kung maupay ba't iyo signal dida diri so ganit ako na experiensyahan dini nga mga nagbibirik-birik lat ak cellphone bangin ka ng signal ko kung makusog yung signal dida ha imo maupay

sige. Malayon kita mga ka-K5. Ati na kuan talaga, napilit it akong didi. Anyway, sige. Hey, ka-K5, Ogzeman. Hindi mo makakaapon yun ang sanggay. Kumusta ka na? Okay, timo nila ka-K5, Ray. Anot imo internet? Kanan aton? Anay. Kay... kukuhaan ko la. Ano ni? Bayan ko. Na didistract lang kita ini nga aton internet anay ha. I-refresh ko lang sangkay. Kumusta ka na? Kakay 5. O kumusta imo Domingo? Kagabi nakagkita ka han mga kritaon didi ha Tacloban, didi ha downtown. Laging handa serbisyong totoo. Balitang sigura. Sigat ba nga naging ma-open imo weekend gina? May mga pabasalin it im saving si da, itim kwarta. Buwas pa ko ng sweldo, kay 5 Ogs. Oh, ina ya, kaya ginaayos ko lang ako na signal sa kanya.

Sige, amo good lagi hapta akon bangin problema at akon signal nga dit ako an cellphone ano. Anyway, sige, padayon kita mga ka-K5 kay kuan lang ning makaoraw lang nila akon monitor. Importante na receive ko iyo mga pa shout out. Good morning Anay, mga namamati na dida no. Abilin nat mga radio pa volume nat radio. Good morning hey, yo kumusta ka mo sang kay? Oh, hinaut untada kita maupay nga kamutangan yan nga panguraason. Oo nga na adi samtang namamati kita itong K5 News FM balitang K5 sa umaga ikaw man liwat in na inumat imo DTX Coffee Mix ayaw magpagawara ito imo DTX Coffee Mix ano? Mga ka K5 kaya itong DTX Coffee Mix napakadakot bulig ha itong panlawas labi ng paglimpyo pag detoxify o ito na itong lawas sangkay kanina gimpipinanmatian ko hi Doc Jun Alcizar ano? O sakita mag kung sakit na magtigang tatong programa, may daan ay health alert or health news nga naabotin mga 30 minutos. Alas 4, nga datka alas 4:30, kung sakit na mag-start. No? Gini-explain ni Doc Jun Alcizar, ini nga mga mag-upay nga benepisyo taton panlawa, sini nga aton mga produkto. Sini nga mo niya mga, ini nga mga produkto, itong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, KK5, iya maupay ano nga epekto maupay nga benepisyo ito na aton panlawas ngat usa dida itong DTX Coffee Mix ha itong DTX Coffee Mix itong iya anong term kanina Doc Jun detoxifying property parang ganun sangkay inaabat naton ano once uminom kita DTX Coffee Mix maabat kadayon itong iya epekto hini ano after an hour one hour makuang ka ano makakapupok ka maiban ka yes sing pagin detoxify gin nilimpyuhan gin pa flush out ini nga mga toxins hugaw nga dito aton lawas so amo na ito mga ka K5 ano especially kung constipated ka tapa ka maupay talaga itong DTX coffee mix bloated ka o ano man dida mga ka K5 ano iton nga direk normality mo pag-iiban hiton kinada adlaw kasi may mga tao kung haros twice a week lang tagduhala o sa kasiman na baga na po direk normal niya no? So pag ininom lang itong DTX Coffee Mix makakabuling ini mga kakaypa ayun ha ganda syempre itong aton DTX Coffee napaka maupay niya no? Pag minty na rin aton blood sugar rin aton blood pressure mga K5 adlaw-adlaw wala. Wala problema, pure herbal ini nga aton kape. Ito yung mga ingredients, ampalaya, chia seeds, ano, nga the sugar cane extract powder. Sangkay. Yung totoo, balitang sigurado. Yeah. Okay, sige. DTX Coffee Mix na kita ha. Mga K5. Good morning, Anay. Sige, magtitigay lang itong mga napa-shoutout dinit aton na linya. Good morning, hi Anasita. Anay ha, at nawara. Hey! Ano ba hindi nga akong cellphone, ano? Lunes nga lunes. Nag-pipinarayaw. Malabad hiya, malabad. Anasita, Dakana Hernandez. Good morning, ano ka K5? Magrit gadla ako. Kita akong apo nga nagbe-birthday na nga June 29. Ma 8 years old na hiya. Thank you, pagbasa. God bless, more power to your program. Watching ko from Utap. Oy, happy birthday, Timo Apo. Ma'am Anasita Dakana Hernandez. Ma 8 years old na ko, no? Yan ang adlaw, tiya birthday. Valdemar Campuzano, good morning. Atong itanan kong si Hel Oximer. Okay, sa balitang K5 sa umaga. Rizaldi Perez, good morning, Consel Ogs. Si Edwin Loxon Abia, maupay ko nung aaga, balitang K5 sa umaga. With K5 Ogsimer. Mag-greet lang ako kan atod Marilyn Pernito, Han Abuyog, Leyte.
Oh, happy, happy birthday! Haimo, hinigod ko nung adlaw Hunyo 29. Yeah. Good health and God bless you always. Tingnan ka na imo atod Edwin Lokson Abia. Yeah. Oh, hiton ba sa summer? Bye! Hey, Matiyo Bantola! Good morning, kay 5 Ogs! Inig ng umaga, hati... Oh, kapi na kuno kita, hiton DTX Coffee Mix. Nagagapi ka na, na-detox ka pa, nga nakapi ka ka pa. Oh, shoutout naman ko nung ating MICLN Hotel. Yeah. Oh, salamat nga, God bless you always. Iman Makalalad, good morning, Sir Ogs! Oh, shoutout naman ko nung kita, sir. Han mga waray pagkaguol, nga mga lab asirohan bakubak. Basay, labi na kunong kanda ng Merna, ngan hinang ani. O nga number one good kunong listener, pero may volume it radio. O salamat sir itong pagbasa. O good morning Iman. O nga nito imo nila mga nanang ng Merna, ngan nang ani. O habakubak basay, good morning mga taga Basay Samar. O happy listening, ano? Ito natin mga suki nga tigbamating nga may basay. O nga timprano pang nagkakamata, no? Para pangandaman itong mga arandamon, especially kung weekdays, ano? Mga kakay-five. Takloban man lang na itong nagsuspindi itong klase. O nga, trabaho ang kanihang gobyerno. Pero itong Ormoc City gihapon. Ginaing Ormoc City is fiesta ni Rayana. O happy fiesta ha, Ormoc City. Ayun, yan ang adlaw. May concert dito ha, Ormoc. Kakay-five itong na Six Bomb. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Amo na ba? O, amot may concert yun na rin to, Ormoc, yun na nga June 29. O, yun na nga adlaw itong era kapiestahan. Good morning, takot mga kasangkayan, no? Classmate nga from Ormoc, panirasil, Maglasang. Maglasang family, good morning. O, dida, Ormoc City. At may ito mga kapaturan gihapon, ano? O, mga asidri, din to, ha Ormoc. Good morning, ano? Maopay na lang nga pag salin oro gano'n nga ka iyo kapatronan. O, yan na nga adla. Market report, police report. Alright, last one, over in the address. Sige, may mga birthday na, ha? Ang mga nagpa-shoutout kanina at may mga birthday na nga adla. At itakon halad nga birthday song para iyo. Happy, happy, happy birthday! Hey!

Yon! Happy, happy birthday! Saan ka? Oh, hala! Mga pa nilang kapag sininurog din mo birthday, tangatlaw, June 29. Oh, nga, tangan ka pauntan mga pa nga panlawas, ano? Dahil mo pauntan nga birthday, ta, imo pa... Report! Oh, imo pag... i-celebrate! Mga kakaifeb, ano? Dahil mo pa nga gracia, dahil mo pa nga birthday, imo i-celebrate. Di na ba mo kalibutan, saan ka? Ikaw na mamati, na... pagbutan la kita, no? Pagbutan kita kay Damo yun at maglabad pa sila. Mga K-5, Damo at mga panhitabo, hanya na nga naglabay nga simana, hanya na nga weekend. Porbida sang kay din niya ato na, no? Naka-highlight yan na itong mga balita nasyonal. Itong Eastern Visayas, no? Itong Tacloban na sang kay. Itong din niya ato, mga panhitabo. Hantaglabay nga simana, may dalawa, may shooting incident dito Haburawin, Leyte. Diba? Tapos hanya na nga weekend may insidentehin kidnapping. Mga gaka-5, ano? Din ha Leyte. Tapos dito Habilyaba, Leyte, may ginpusil. May ada gin pasabugan ng Granada. Mga gaka-5, no? Damo yan at mga panhitabo sangkay. Sige, niya na ano ni usaw-saon nga mga panhitabo kay K-5 Ogs. Iid Montabirera, good morning anay. Watching ko no and listening from Calubian Leyte. Weather update anay kita sangkay na nga Lunes. Sumalad pag-asa in may da low pressure area. Nga gin mo monitor yan ha. Ado yun niya 495 kilometers east. Itong Surigao City, Surigao del Norte, no? Mga K-5, ganda, apiktado yun nga LPA, karoyang signon. Hindi nga LPA, posible ni magpauran, ha, Kabisayaan, Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, nga Romblon. Police report. Sumalat aton na Weather State Bureau, yan ang adlaw itong Lunes. Itong lauman, itong magiging epekto hindi nga LPA, labi na't mga pag-uran, hindi nga akong mga na-mention nga mga lugar. Samtang ka K-5, nagpapabilin nga makaka-apekto ang Southwest Monsoon, habagat, ha-western section itong Southern Luzon. Mga K-5, ano? Didihan na bibilin nga parin at may maropa, apektado hindi nga pagtaga Southwest Monsoon. Soon. Ini nga mga lugar nga apektado ito na habagat in mga ka-experience sa gihapon hin mga pag-uran. Dito liwat ha, Metro Manila, good weather, ito ang ma-experience yan. Dito ha, Metro Manila, ganun na bibilin pa nga parin ito na aton nasod. Posible oran nun, epekto liwat ito ang local thunderstorm. Oo, so far ka K-5, amoy nito aton magiging kartada, ano? Oh, ito na aton panahon, yun ang adlaw, ito na Lunes. O, katapusan nga Lunes, sini nga bulan hit Hunyo. Waray la sabta, ito na...

Rom. O nga nga tanan ko nung Adelander family, Lawaan Eastern Samar. Good morning, kapinakuno kita. Oy, good morning! Oo, kan Arthur Delantar Zamora. Nga na yung mga na-mention kanina, yung mga papa-shoutout. Amo na ni mga kapaturan dito ha, Lawaan Eastern Samar. Good morning, dakon mga igkasilaw ananon. Maupay nga pag pamati, ano? Maupay nga aga iyo. Joselito Sipara, good morning. Sige. Alas 4:48 na, 12 minutos og sa mag alas 5. Yan ang aga sang kay. Kagay 5 og sa tatatong mga pangunahon nga mga balita. Yan ang adlaw hiton Lunes. Agad to kita update anay kita hanha Venezuela, no? Mga kagay 5. Ang linog gani. Linog dito ha Venezuela. Umigo ini han naglabay liwat nga semana. Amot ang pagsiring. Nga han naglabay nga semana mga kagay 5. Baga damo ang mga panhitabo, ano? O, din ni aton na magingad to ha ibang nasod mga kakay 5, ano? Dito ha Venezuela, ining twin quake nga ni, ang sinis rin magkambal ang linog nga umigo mga kakay 5. Ngan, up to yan na, it-update yan na iton mga otoridad dito ha Venezuela. Naabot na ha 1,450. Grabe! Sugad ka na mo na sangkay itong death toll, ha? Itong mga naawat ang kinabuhi, namatay tungod hindi nga twin quake, earthquake ngaong umigo dito ha Venezuela, ano? 1,450 na so far itong casualties, ano? Itong mga naawat ang kinabuhi. Gan, I think damo pa yan at missing. O damo pa gin bibiling. Itong mga injured at mga doha hospital sa Maran, mga nagtatabunan, nag-rescue ini, kakay 5, naabot ha sobra 3,000, no? 3,150. Yan na, ito na na-displaced ng mga tao, umabot ha 12,000 sobra. Oo, so amo init update ha pagkaya na ano itong twin quake earthquake nga umigo dito ha Venezuela mga kakay 5. So ipag bumulig kita, no, magpadangat gihapon kita, no, hin pagampo dito aton mga kabugtuan dito ha Venezuela nga unta diri na madugngan ini nga ihap itong mga naawat ang kinabuhi nga maging talwas unta ini nga mga apektado nga mga katauhan nga magit aton mga kababayan, ano, mga Pilipino nga adto gihapon hininga nasod sangkay kay ro man didto, ano, iton mga katauhan sa Venezuela. Iton Venezuela, I think usa gihapon ining nga nasod nga han time han Yolanda hindi ni aton way back 2013 nagpadangat gihapon ini ron mga pagampo bulig nga ni ha Pilipinas, ano, nga ni aton ha taklo. So abo ito so far dot update sa pagkaya ng mga kakay 5, hindi nga epekto han twin earthquake, ano, kamiguhan naglabay nga simana. Okay, good morning gihapon Himarilyn Lausin. Good morning Sir Ogzimer. Happy birthday kuno kan Lennon J. Obinia. Hey Jay Calzado Ilacion. Good morning Konsehal Ogzimer. Good morning kan Kuya Kitot Ilacion di Hamay Lawaan. Labi na ha, good morning Hamay LNSHI Lawaan National School of Craftsmanship and Home Industries, ano, naton high school. Good morning, mga namamati naton. Hikunchita lumpas o maupay nga aga kay 5 Ogs. Kumusta na ko tong kita nga tanan? Aton dapat natatabo hiton aton kalibutan pag ampo la kita permi, tama? O pag ampo la kita permi mga kay 5, ano? Dako nga bulig iton permi pag aampo, ano? Pag aampo aton makagrahom nga talwason kita anuman nga mga rimalaso. Ginababot kalibutan kay lun-lun nalat mga nagkakaabot pastidan linog dito ha France ba to, may ko nabasa nga article ha France ba an damo liwat an namatay hen heat wave parang ganun sobra ka mapaso o mga kakay 5. May mga naaawat itong kinabuhi na, ano, ha ibang nasod baga France adan akong nabasahan nato nga artikulo kagabi mga kakay 5, ano, nga may mga naaawat nga

0: na ospital tungkod dito na epekto ng heat wave. Sige, ano tayo ng mga balita yung nakakay 5 Ogs? Ngani aton na lokal, mga kakay 5, in update ano kita, itong AVMC, Eastern Visayas Medical Center. Hadin naglabay nga si Mana. O, nagpagawas inihirah itong kuan, public advisory, ano, mga kakay 5. I-anunsyo yan na itong AVMC. Nga igsasarado nira itong outpatient department, ano, kanit aton mga kabugtuan ang mga namamati na itong AVMC, Eastern Visayas Medical Center, yan na nga Hunyo 29 kutob buwas, Hunyo 29 ng Hunyo 30 igsasarado itong outpatient department, ha, inin kasunod itong EO, executive order nga ginpalusad itong aton local chief executive Mayor Alfred Romaldez para in special non-working public holiday, ano? Din ni Hasyudad itong Tacloban. Ini in aguntagad hin itong aton, yes, tagan hin panahon mga K5 ining aton pagsalinorog itong kapatronan. So sireng itong AVMC, Eastern Visayas Medical Center, magpapadayon itong operation hini ha Merkules Hunyo 1, ano? So it on outpatient department la galit aton mga kabugtuan nga mga namamati na. Sarado itong OPD, yana nga adlaw kutob buwas, nga di hiton ha advisory, ano, hiton AVMC nga ginpalusad hadin naglabay nga si Mana. Okay, sige, samtang iba pang balita mga kakay 5, update liwat kita han mga kabataan, mga estudyante, didiha ang mga nagkabibiktima, ano, hiton shooting, mass shooting San Jose National High School, Caloy sa Diyos, Buyag, hapagkaya na itong dusing ang mga estudyante nga na ospital, ano, mahuman itong panmusil San Jose National High School in aadaan na stable nga condition. Salamat! Salamat sa Diyos, ano, nga aadaan na hira stable nga condition nga na nag-recover na gihapon, ano, itong iba pa nga ito mga hospital nga itong aton mga ang mga estudyante gihapon nga di ha ICU, ano? So salamat gihapon itong mga nagpadangat itong bulig ang magkalain-lain nga mga LGU, mga damo nga mga organisasyon, mga grupo o mga pribado nga mga individual nga naghatag hin bulig, ano, nga dit aton mga kabugtuan, mga biktimahan naglabay nga madugo nga shooting incident, ano, dito ha San Jose National High School, nga igin kawara hin tulo nga mga estudyante, nga igin kasamad naman, ano, hin damo nga kabataan. So amo ito, ayon na mga kakay 5, speaking hini, naka-interview itong K5 Tacloban hin usang general psychiatrist, ano, hi Doktora Mary Bernadette Igloso Alas, gintagan, ano, gintagan ang importansya ni hini nga psychiatrist daw itong paghahatag hin oras, ano, itong mga kag-anak hairang mga anak ging sa sagdon hining mental health professional, tagan naton hin oras, ano, pero itong kuan ba an aton na inigin gin sisiring han naglabay pa nga mga prior hining panhitabo, ano, pero minaton gin papahinumdum it mga kag-anak nga tagan niyo hin time oras it iyo mga anak, ano, as amot napakamaupay ito nga kada pangangaon kinahanglan tirok itong bugos nga pamilya at mga membro pamilya para nagkakaira istorya, ada kasi na papangumusta itong tatay, nanay, aton mga anak ano nga nagkakaero istorya may da niyo time para mag kaero istorya ano iton para dit iyo mga kinabuhi ano nga napaka maupay amot sagdon iton na mental health professional nga na interview iton kay Five Tacloban nga tagan hin oras tagan hin panahon. Kamo, kita nga mga kag-anak, ito na aton mga anak. Market report. Diri kay maaram kita, naintindi kita ka mga busy naton para itong pamiling, itong isusustener, itong panadlaw-adlaw. Pero tagan talaga hapon nga ungodhin panahon. Ito na aton mga anak. Makialam kita at iragin bubuhat. K5. Wala itong maraot itong kag-anak. Ito nga pagdisiplina sangkay. Diri pagkonsente. Mga maraot nga gawi, buhat. Itong aton mga anak. Kay ha... Kalaunan, sing pa. Kalagi hapon at pagpuproblema kung may da mabuhat, mahimo, nga diri maupay. Ini nga aton mga puya, ini nga aton mga anak. So, timprano pala, aton na upayon, ano? Itong pagdisiplina. Itong aton mga anak. Diri, karagsid nyo, kinahalan mo baga pagtubalon liwat. Mga K-5, diri, karagsid nyo, kinahalan mo kastiguhon pa ul-ulan. Sabay-sabay nating isigaw. Regular nga pakipaghimang raw, ano? Pakikistorya, dapat ka dakon at nga bulig. Mga K-5, para may danira mga kalugaringon, problema, or ano dida ang kabiduon. Na ipapagawas itong kabataan, no? Nga natatagad natin kung mga kag-anakin maupay nga sagdon, ano? Maupay nga solusyon. Okay. Sige, ano ba ka kay Five Ogs? Sa mga police report at mga panhitabuyan yan, niyan, to kay Buntaliwat, ini nga aton mga police report yan, no? Mga kay Five. Oo, nga di iton aton mga balita sangkay. Oo, iton police report, update kita, hini nga duha katawo, ginaaligar, kinidnap. Report. O, dito ha, Mayor Galete, suspect tulo katawo. Ang ginamit nga sa rakyan, nakita din diha basa isama. Ang pinaka-getaway vehicle. Sige na, pamumusta hong tayo nino yan, sangkay. O, samtang, dito ha, Bilyaba, Leyte. O, may daliwat mga kakay-five, insidentehin na panmusil. O, sa iton naawat ang kinabuhi, nga na usat critical. Mga kakay-five, oo, nga na panmusil, nga baga pag-itsahing Granada. Oo, usang, ano ni, usang panimalay. Dito ha, Bilyaba, Leyte, mga kakay-five. Na yan, ato ninito, Kibong, pinagikan kakay-five Carlo, no? Oo, ito na aton mga police report. So, standby, sangkay! Alas 5:01 na, aton pagbalik, mga kaupo na ni kakay-five Carlo Arisgado, para ito na sitwasyon nga niya gawas. Mga police report, sugil mat aton na mga report gihapon daton mga kasagabay. Ayaw hingalimot mga kakay-five, ha? Ogsa ka, gumawa sa imo panimalay. Ogsa ni mo, tigangan, ito ni mo mga trabahoon, yun ang Lunes. Ayaw hingalimot, pag inuman ni mo Mighty C, the alkaline vitamin C. Di man, para magpamilin nga protektado. O, harayo kita anuman nga epekto, ano? Or posibleng nga epekto nga sakit, hindi nga itong pabag-ubag-o nga panahon. Mga kakay-five, kinahanglan protektado ka, dapat naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka adlaw-adlaw. Standby! Mabalik kita! Mamalit pa lang ang mga pahinom doon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May kumso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Mar- Baras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Detribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa malusog na tay, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
6: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Umaga, hatid ay sigla. Balitang K5 sa umaga kay saya.
0: Alright! Balik na ka K5 natin tramdan. Balik na ang K5 sa umaga!
11: Daging handa.
0: Ang oras nato alas 5 size na ang oras sa Taman Hayuhan. DTX Beauty Soap. Ha, kung may dagat na DTX si Kape, may dagat na DTX 500 nga makusog kung ipiktimo nga pangon kahit high blood pressure nga diabetes. May dagat na DTX nga sabon. Mga ka-K5, magnudugang initim ka gwapo, pastilan. Makakauyab ka na hininda mo. Otim ka gwapo, nganit im ka mahusay. Oh, Craig Sigun, magmamalaom-laom ka pa. Ada kay sana all na lain eh. Hit malaom-laom. Oh, DTX Beauty Shop, kay K5, ba? Ah, hindi nga itong sabon, napaka-maupay ni adlaw-adlawan paggamit ni. Siyempre, ayaw hingan limot-liwat. Kahamani mo gamit ni nga sabon, may dahil ni Padis. It Padis ni itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Maguri man liwat ito, kung baga mahusay ka, gwapo ka, ma dili maupay it buga itim erok liwat. O, magdaga na Clinica Deo Fresh Deo Roll On. O, magpapahamot, titimkilikili, magpapabusag, yun. Labot-lat ka mahamot, mabusag, papudbid, at imaraalsada ito. Kung baga estudyante, kasi yung mga timbaga ay ito pag hinikaan, servisan sa'yo. Mga basketball, sige man kung timaraal sa ito, kaya pangipan niyo mo ka mabusag, timkilikili, kakipan. Balitaw, among nitatod mga produkto gihapon, ha? Natangan ini baga pagpa-pastilan. Pag-himo, good, nga mag-magin maanyak ka. Pangulawan itong ibang mga tao. No? DTX Beauty Shop, ngang klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Mapapalit niyo ini, hamanggalain-lain nga mga butika, mga pharmacy din sa Tacloban. Hamanggalain-lain liwat nga bungto din na province of Leyte and Samar. Pero sigurado ako, haaton klinika, no? Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nida hamay Avenida Veteranos nga dalan, no? Aada nga tanan. Available ini nga aton mga product. Sige, sangkay, ha? Kung na maparigo ka naman na, DTX Beauty Soap na, ha? Oh, gan klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Kung baga pagpahamot, pagpabilin nga presko, adlaw-adlaw dapat amo init imo mga ginagamit nga aton mga produkto. Alright, dala 5-8, Kakay 5 Ray, Kakay 5 Carlo, Adi Hagawas, mangumusta kita mga Kakay 5, binang adlaw, bispira, sinatakloban. Ano't mga sitwasyon din ni Hagawas, labi na dito may sangyawan na grounds. Kagabi, sigurado ako, may mga sikat nga banda. Nga nakan ni Haaton, nga may kund nabasahan nga nakan ni Kunuhi Piyo Lupascual din ni Batakloban or nakat Hormuk. Nakat airport, baga nakahudla hiya. Sangka, nakon nakita nga picture. Nga ano't mga nakalatang yun na mga aktibidades, ano't mga babantayan, aabangan, yun nga bispiras din na Tacloban sangkay, ha? O sige, ka K5 Carlo!
12: K5 News FM Live Report!
0: Kumusta, ka K5 Carlo? Good morning, Pete Senior!
13: Yes, good morning, ka K5 Ox. Nga sugod gihapon ito na ito, mga ka K5 Live kita. Yan na nga di hiton sang Yawan Grounds. Ano, yan na nga mga oras. Kundiin, ano, ka K5 Ox, naabutan pa naton ito na mga tinaglawas na CGSO nga nanlilimpyo in talon. Tika kanina hiton alas 4 pa. Tub-tub yan na ano. As you can see, malimpyo na ito na ito sang Yawan Grounds para ito preparasyon gihapon. Para yan nga adlaw kay bispiras na nga di hiton kapatrona han sudad hiton Tacloban ano ka K5 Ox. So mababati ani mo yan na iton aton nga dihiton sang Yawan Grounds in may ada pa nag iirigno, may ada pa nagkakantahan, pero dirigod ini damo ano ka K5 Ox kay siguro in mga circle of friends la ini ano biskain lang nga dihiton ligid ang kalsada nga dihiton sulod mismo hiton sang Yawan Grounds. So may ada pa nag iinom while kanina in nakagimang raw gihapon kita ano hin mga magtiri tinda. Labi na nga dito nagtitindahin mga pagkaon. So, ganito mga street foods. Ay, kada gabi is busy talaga inihira tub-tub yan na is nanligpit na hira ka Cave of Oaks. Mga alas tres. And sakto lang ang lunmakat. Kay may adap ako nung mga customer nga naabutan hin alas dos. Alauna hiton maagahon. May adap pa nga ni kuno hiton alas tres. Hapag kinain, may adap pagya po nagpapabilin nga mga nag-iirignom nga dito na irim na na may isang Yawan Grounds, no, may pepera lang mga tulo ka grupo-grupo ano ka K5 Oxyton ato nakitaan. Pero despite hini ano is nagpapabili na nga malimpyo iton na sang Yawan Grounds both nga diton carnival nga sugad gihapon nga dihan hamay stage kundi in gindumara kagabi ito no, may ada mga local nga mga banda no nga mga singers nga dito sa Sudan ng Tacloban or in Eastern Visayas ito nagperform kagabi. So actually kagabi ka K5 Ox dinhi kita ano nag night watch kita kagabi duro ka buging ot itong tao pero oo, natuto nga kagabi ka K5 Ox kay Battle of the Vans kagabi, no? Itong magkalain-lain nga mga grupo, nga di hiton sang Yawan Grounds. Pero natuto nga itong attention na hanaton mga ka K5 kay same time itong event gihapon nga diton Astrodome. Oy. No Astrodome itong Tacloban. Kay may ada gihapon Enigma Music Fest or panduhan na ining music festival hiton patron niton sudad kundiin iton guest kagabi anong ka K5Vox as you mentioned Hipyulo Pascual iton mga sikat nga mga mga singer Hira Arthur Neri kundiin amo ini iton mga paborito yana nga henerasyon iton klase iton kanta nga Maluma or Malumanay pero iton mga 90s gihapon nga nag-aidolukan ka K5 Hipyulo Pascual in adto gihapon ini ra ka K5Vox iton Astrodome
0: kumadto ka pero, K5 Carlo kumita ka kan Papa P
13: Waray, o santo si ano ka K5Vox, waray kita kasulod kay may bayad, may ada entrance. Kay wapo. Exclusive lahi for those na hino talaga itong mga gusto makasulod ano ka K5Vox. So ini nga Enigma Production, amo gihapon ini ito nagdarakan Ilyas, dida itong mga naglabay nga simana. Pero libre ato ka K5Vox ano nga concert nga dito na Sangyawan Grounds. So that's why nga damo bugio talaga kaduro itong tao dito itong aton mga naglabay nga live. Pero kagabi ka exclusive nga for fans kung hinulay itong mga gusto ano
0: may
13: ada bayad. May bayad nga to ito na
0: Papa Pimanggod bangin na akong sukot.
13: Bangin ano ka K5Vox kay may adaman inigit na tawag nga mga talent fee. Itong mga artista nga masulod nga diton sudad so yan na nga adlaw mga ano yan na iton ato nakikitaan nga diton nakalaray nga mga activity no open for public so waray ini agin sisiri nga may bayad may ada exclusive kundi tanan ini ka K5Vox nga mga activity yan nga kulup in aadi mismo iton kakalsadahan so may ada kita niyan alas 4 iton magtikang iton alas 4 kulop in Parade of Lights. So aside itong Parade of Lights, may nagihapon kita float ano mga competition, dance festival dance competition. So after hiton Parade of Lights ka K5Vox in magkami adagihapon hin festival dance competition, siguro nga dihiton baluan kay as of now iton nakikita naton ano iton baluan permi iton main nga lugar kundi pagdudumaraan hiton mga group nga mga activity. So gaditon mga band and large competition ngan sugad gihapon ito na festival dance competition. So nga dihiton kalsada ka K5Vox before kita kumadi anuhan na Sangyawan Grounds. Damo na nga mga float ito nagpakaparada nga dihiton kalsada hamay nga dihiton quarry no quarry district may ara gihapon usa nga diton Kapangian Elementary School. So waray pa ako klaro nga data ano ka K5Vox kun pira iton mga contestant yana han aton Parade of Lights and labi na iton mga arko yana. So amula iton ako nagkikitaan nga mga preparation pero nakadepende ay ni ano iton matungod manggod nga ginanunsyo na manggod ni Mayor Alfred Romualdez dida iton naglabay nga mga dida iton naglabay nga bulan nga siguro in maglimit la ano iton aton yana parayawan para iton patron kay o gingagamitan kasi gihapon ini government funds while adi kita na ato bang kita iton crisis.
0: So bali, pero kagay 5 Carlo niyan nga alas 4 at kulop matikang iton Parade of Lights ano may dala kasi di ba may dala naging palusad nga advisory iton Tumeco mahiunong iton mga igsasara niyan nga kasada labi na itong ano tawag ito dito ha downtown area nga pangunahon nga mga kalsada naton ano kaya ada pang dito amot pagdadaosan itong parade oo sige
13: so ito na itong kalsada no ka K5Vox nga gagamiton niya na han Parade of Lights tinikangan nga dihan magsaysay Boulevard kundi din hi mismo mag kumbaga pa arrange tanan nga mga contestant ano itong flow itong parade so magtitikang itong dalaga na may Justice Romualdez Street pagadto iton Rizal nga malibot nga dihan Avenida Veteranos or Imelda din mabalik nga dihiton Real ka K5Vox din balik nga to iton magsaysay Boulevard Habaluan. So dito na liwat ano iton gintikangan nga dito gihapon magtatapos iton activity ka K5Vox. So adila ini mismo ha may downtown ano libot-libot la. So kumbaga iton ato napapansin di gihapon iton mga naglabay nga mga parade labi na iton band and lyre competition. Amo la gihapon nga ruta iton iragin gamit ka K5Vox kay siyempre gin studiohan gihapon ani ano iton mga Tumeco kundi indiri mag congest or diri mag kaproblema iton aton mga motorista nga masulod gawas iton sudad ng Tacloban. So bangin maihabaya ini nga parade, feeling ko from alas 4 siguro dida na inihan alas 9 maabrihan otro ano iton kalsadahan downtown nga makasulod iton aton mga motorista.
0: Kaya yung 5 Carlo, matikang good at alas 4 kay magmapawa pa nga ni diri mo pa kita ng mga lights bang
13: yes.
0: Magsisirom na ini. Para sa una no. Nga aton mga coverage gihapon ini. Sige, basta amo ito at least na naimpormaran na iton publiko mahiunang yes. Iton na mga sarado no. Isasara ni rin yan nga kulop nga pangunahon nga mga kalsada. Labi na nila may downtown area. So, didahan mo ang Sangyawan Ground sa K5 Carlo. Ano't aabangan na yan? May damo ba info? Ano nga banda kaya? Ito na ato ma-perform niyan.
13: Okay. So, as of now, ka K5 Oz, nga di ito na atong gintatamdan nga data, tikang itong city tourism. So far, ano ka K5 Oz, mostly lang nga di ito na atong Sangyawan Grounds is may ada mga, yes, may ada pagdihapon kita mga local performers. Tikang itong Eastern Visayas nga invited gihapon. Pero wari kita may nakikita na ano ka K5 Oz kung may ada kita mga guest niyan nga mga artista o ano pa ini. Kay bagan, itong ginbuhat is ginhinahinay, di na itong naglabay nga si Mana, ano, iton mga guest no. So wari kita nakikita na K5 Oz pero padayon lagi hapon iton kaliawan nga dihan Sangyawan Ground. So amo iton ako nakikita din kay highlight kaduro yan nga adlaw iton bispiras nga buwas nga adlaw iton kapag sa urog no han mga parade of lights kundi ini iton reflection han identity iton Tacloban nga buwas gihapon iton aga in magkamay adahin baluan or iton fluvial ano ka K5 Oz no matabok na iton o Senyor Santo Niño di Tacloban. So siguro makakaupod kita ka K5 Oz para iton aton coverage buwas gihapon nga adlaw or ani ayan nga adlaw is akon ini gihapon pagimangrawan kaupod iton na city tourism kun ano iton bubuhaton buwas nga adlaw para iton procession ka K5 Oz.
0: Sige okay mo pa ka K5 Carlo na salamat ala imo anot kuan maga nakita kit panahon na ano madalumdum ini or baga na uhulgan pag-uran. Kumusta nga
13: Oo, as you can see, ano ka K5 Oz, ito na aton kalangitan, medyo madalumdum. So, bangin na pareho ini kakulop nga, naka-experience kitahin, tigdaay la ano nga pagrusta, o tigdaay lang nga pag-uran. So, hopefully, yan na is, damo itong mga activities nga naka-line up. Unta ano, hindi rin magmamauran itong bispiras itong sudada ka K5 Oz.
0: Oo, may pagod low pressure, nga napiktado, update, bugos nga Visayas. So,
13: posible kita
0: maka-experience at mga pag-uran tungkol din nga LPA. Sige, K5 Carlo. Thank you so much, K5 Carlo. K5 mo.
13: Alright, K5 Oz, live kita dititikang hana Sangyawan Grounds. Nakaupo niyo K5 Carlo Arisgado ngan ining kabalita. Induro tayo hana DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Parang kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya nadatakloban ngan bugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM. Balitang

0: Damos lang yung E5 card on his God. O, kapon ni Brian Vittorio, Titan Road Analyst. Ganda. At gihapon ni Engineer Robert Daniel Graciano. Okay, iba na schedule ni Engineer. Ano, kay Fibray? Kay Fibray, Varona, takon kaupod yan, ha? Makakaupod din niyo, hey, Engineer Robert, alas 3 na hit kulop. Nga to hit, alas 12 hiton na katutungan hit gabi. Bawat pina nga duty ni Engineer. 12 midnight until 12 midnight. Sangkay. Alright. Guto Will Mulaluhan. Good morning, Konseyal Ogsimer. Always watching every day. Have a nice day. Thank you so much and pagbasa. Tristan Gulay. O, mapahingaga ka kay 5 Ogsimer. Joselito Sipara. Good morning ka kay 5 Ogs. O, mapakian agad lako kung may biyahe ng adlaw or moksibo. O, salamat. May da biyahe. Or moksibo. Oo. Edgar, waray pa kasi suspension, ano? Kung napakiana to ko dito ng LPA ka K5. Waray pa ginpalusa dito Coast Guard. Nga cancellation dito ng mga biyahe. Edgar Superable, good morning, Idol. Happy Patron, sir. Himer Nasalas, good morning. Shoutout ko no kan Dandan, pati kan Mylin de la Buena. Hey Arthur Dilantare Zamora, pahabol ko no Idol. Shoutout ko latakon anak nga naigo hatiil han shooting incident dito sa San Jose National High School. Anak, pag-ampol ako no permit Ginoo. Oh, salamat, naging tagan ka pa hinig kaduha nga kinabuhi ngan hustisya at amon ginaaro ko no.
1: Gising.
0: Hining nga panhitabo. Oh, sige, good morning hey Conchita Lumpas. Maupay nga aga ka kay 5 Ogs. Kumusta ko no kitang atanan? Ano na ba't nahitatabot aton kalibutan? Kay Asya na ini. Sige. Ito magpapaka busy hit at mga buruhaton. No? Pag-aampo kita nga kaluuyan kita permit makagarahom. Talwason kita. Ano man yung mga kataradman. Din haba about kalibutan sangkay. Alas 5.22 kay February. Diretso kita kan Carlo Nalaanay. Oo. Niyan nala kita pag loto. Ano? Hiton kuan. Hiton kahaman hit at K5. Kumusta? Kay bangin ma alanganin aton oras. Speaking hiton loto, naka kuang pagod kita mga kakaifab na aton hearing last week. Naka straight kita. Nakatama kita. Hana aton na hearing han naglabay nga Biyernes sa mga kakaifab. Salit sigurado ako may mga nakahabol, may mga nakadaog gini. Alright, ika kay 5 Carlo Arisgado, balikan tatlinya. Para na itong mga police report. Ang mga panhitabuliwat na isumat sa police blatter. Kay 5 Carlo!
2: K5 News FM Police Report!
0: Kay 5 Carlo! Ika kay 5 mo.
3: Kay 5 Ogs, adin aton mga nahikay ng mga police report, tikang hamag kalain-lain ng police station na bugos ng sinirangan Visayas. Kundi na aton sahan nga balita, tikang hakalubian late, na sa kote han mga kapulisan ang upat nga gintutuuhan na dabi ha illegal nga droga, samtang usaan nakaiskapo hagin buhat nga drug bypass operasyon na habarangay kamalkinto kalubian late, dito naglabay nga adlaw. Ang mga nagkadadakop, ingin kilala nga hira alias Per, 53 anyos, junior Senior, 29 anyos, Mark, 26 anyos, ngayon Diyos, 35 anyos, ngayon papriho ini, mga residente han barangay Kabalkinto, hanasabi nga bungto. Samtang anak iskapo ingin kilalakan alias Mara, 57 anyos, usang street level individual, ngayon padayon pang ginhahalpat, yanahan mga otoridad. Narikupo ha operasyon ang 14 kapakete, hingin aaligar nga sabu, bypass money, ngayon iba pang mga drug paraphernalia. Ginaaghat ang kalubian municipal police station ang publiko nga padayon nga makigbinuligay han mga otoridad nga dayon igsumat ang anuman nga nahisabutan ha illegal nga aktibidad. Samtang Villabal Leyte naman in usa ang kumpirmado nga namataya samtang usa ang kritikal han pagpamusilon nga itsahan hin Granada ang usa nga panimalay ha barangay San Vicente Villabal Leyte alas 5 han maagahon didahiton Hunyo 27. Ginkilala ang namatay nga biktima kan alias Rocky samtang ang samaran ingin kilala kan alias Supremo. Ngan subay hiton inisyal nga investigasyon ang kapulisan nga nag-iistorya hagawasan ira panimalay ang mga biktima han ira maobserbaran nga may adatawo haluyuhan ira balay. Nagdali-dali ang mga inipagsakob ngan tigda na lang ginpaarakan hinbala han waray pa makilali nga mga sospek kataliwan in ginitsahan pagod hin granada ang ira balay. Hapagkina inagpapadayon ang investigasyon ngan hot pursuit operation han Villapa Police Station agud madakop ang mga suspitsa nga mahibaruan ang motibo handa sabi nga krimen. Samtang lagos naman kita nga dihiton kabalawan Tacloban City kundiin patay na nga tad-tad hinsamad ha kalawasan durutin panmuno ang usang 31 anyos nga babae han matad-an ini haligid or gilid handalan hagawad kalinga Purok 5, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. Ginkilalahan mga otoridad itong biktima nga alias Joe, waray asawa, ngan may trabaho, ngan residente han mismo nga barangay. Ngan subay itong reportan pulisya in banda alas 5 o alas 4-5 han maagahon, dida itong Hunyo 27, inakakarawatin tawag, hiunong han nahikitan nga patay nga lawas. Ha-investigasyon han City Forensic Units nakitaan nga damo an samad ha-atubangan ng likod han lawas ang biktima ngan dungan han mga laslas haagtang ng tangkuko. Nagawas nga ginpan muno ini ka K5. Padayon pa nga ginaadman han mga otoridad kung ano itong rason ngan kung hino an may buhat hini nga madugo ng krimen samtang gindara naman itong patay nga lawas para han autopsy. Ka K5 Ogs, anaton bali ang naton ng police report in duro tayuhan Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ini ka K5, Carlo Riscado, parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngayon kaliawa ng syudad ng Tacloban ngayon bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5, Carlo Riscado. Alas 5.27 na, ihabol na ka K5, Ray, ka K5, Jerwin. Tama, amot na dahatong linya. 185 ng mga agrarian reform beneficiaries sa Eastern Samar. Makakakarawat daw kuno yun ang adlaw hin e-titles. Ano? Co-chromes nga mga makinarya tigang liwat hadar. Sige, K5 Jerwin! K5 mo!
1: Ang Department of Agrarian Reform Eastern Samar in nakatalaan magdumarahin usang nga dakong nga distribution hiton e-titles Certificate of Condonation with Release of Mortgage ngan formal nga turnover hin mga makinarya nga gagamiton na pag-uma yan ang adlaw Hunyo 29, 2026 ha Provincial Capital Gym hiton syudad hiton Borongan diin nagkakantidad 805,012 pesos nga utang hatuna ang hingpit nga paparaon pinagyan 71 na mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage ng 143 nga mga e-titles ang ipandidistribuer agud masiguro ang legal nga pagtag-iyahan tuna han 185 ng mga agrarian reform beneficiaries habug-us nga probinsya itong Eastern Samar. Panoyo nga mas mapakusgun pa ang sektor hayton agrikultura ngan matalwas ang mga parag-umatikang hautang. Magkakamayadamang gihapon itong pagdistribuerhin mga moderno ng mga makinarya nga itong mga pinili ng mga agrarian reform beneficiaries organization agud mapahitaas pa aton ira production itong produkto. Ang distribution itong mga e-titles ng mga makinarya ng iba pa ay nagpapakita itong padayon nga commitment itong DAR nga silyuhan ang katungodhan mga parag-uma itong tuna. Paghatagin mga financial assistance ngan pag-upgrade itong mga moderno mga makinarya para sa mga parag-uma. Ining nga notisya in duro tayo yuhan DTX Coffee Mix. Gagapi ka na. Na-detox ka pa yung naka K5. Jermin Asidre Del Caliar parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko. Ngayon kaliawan siya din takloban. Ngayon habugus nga sinarangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Alright, tapos naman yung K5. Jerwin Del Caliar, alas 5.29 na. Di na maihin natin K5 kumustahan. Nasindan na heran link ka K5, Ray. Sige, kuhanin nila link dito. Amo nila i-prepare, ano? Alas 5.29, mga K5, di maihin nga higayon, ano? Masulod dito natin K5 kumustahan. Ini nga itong segment, mangumusta kita at mga pangunahon ng mga balita, ng mga viral trending. Oh, nga mga balita tingang taton mga sister stations, ano? Dito ha K5 Palawan. Si VP Sara Duterte nakikiusaha ika-77 nga anibersaryo han Aburlan. O, samtang din ha kay Five Santiago, dito ini ha Isabela Province, mga parag-uma arestado tungod hiton panunutok hinpusil. O, ha usang daragita nga waray magpautang. Ida, waray lang magpautang gintutukan hinpusil. Dito ha, Cagayan de Oro, mga kay Five. Maabot 90 nga kabablayan na ginlamonhan kalayo. Dito ha, Lapasan CDO Sangkay. Sige ha, abangan naton mga K5. Ano, bantayin ninyo taton mga katukiban, hiling naton mga headlines. Ito naton K5, kumustahan. Oras natin, alas 5 imidya na. Mga K5, isang mapagpalang morning sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating programa, sa ating segment sa balitang K5 sa umaga, ang K5 Kumustahan. Ating pamumustahin ang ating mga kapatid na himpilan na ano kaya ang mga viral, trending, mga maiinit. Pinag-uusapan ng mga balita, no? Galing sa ating mga sister station. Sige, check muna natin, signal check muna tayo, mga K5. Unahin natin si SMJP Dakuko ng K5 News FM Palawan. SM!
2: K5 News FM Palawan 103.9.
0: Good morning, SM! Ah? Waray pa? Hello? Sige, nagyayakan pa. Alright. Sige, ngantoanay kita at iba pa. Punta naman tayo sa... Puntahan muna natin ang ibang station, ano? K5 Santiago, ng Isabela na lang, K5 Bray, ano? Si K5 Conrad.
2: K5 News FM 100.1, Santiago City.
0: K5 Conrad, good morning!
4: Magandang umaga, K5 Oximer, K5 Cagayan de Oro, K5 Palawan, K5 Tacloban, K5 Oximer, your signal is very clear. Good morning.
0: Yun. Sige, maraming salamat kay K5 Conrad, alas 5.32 na. Si K5 Jonathan Sabanal muna ang makakasama natin ngayon, ano? Naka-on leave ang birthday boy, si K5 Martin, no? Sige, K5 Jonathan Sabanal.
2: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
0: Good morning, K5 Jonathan.
5: Yes po, good morning sa inyo lahat, mga K5. Kumusta kayo dyan? Kumusta po ang signal natin ngayong umaga?
0: Ayun, oo. 5x5, K5 Jonathan. Good morning, si Birthday Boy Martin. Nakalib ba ngayon?
5: Yes po. Nakalib po ngayon si Birthday Boy Martin.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Sabanal. Ang K5 News FM, Cagayan de Oro. Alas 5.33, si SMJP. Ano, nakapasok na ka, K5 Bray. Sige. Pero naririnig niya tayo. Sige. SM, balikan ka namin, ha?
2: K5 News FM, Palawan 103.9.
0: SMJP!
4: Mukhang nagsosolo.
0: Sige. Ihabol na lang natin, ano? SM, good morning!
6: Maga, maganda yung signal ninyo dito sa amin, K5, mga ka-K5, back to you.
0: Yun. Alright, sige. Okay na po ang ating mga kapatid na himpilan, mga ka-K5. Ano, simulan na natin ang bakbakan. Bakbakan ng mga trending na mga balita galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin na natin si SMJP Dakuko, mga ka-K5. Dahil si VP Sara Duterte, makikiisa ngayon sa ika-77th anniversary ng Aburlan. Sige, SM, ika-K5 mo.
6: Maraming salamat, mga ka-K5. Actually, kahapon yan, sinagawa yung Rakudan Festival 2026, bahagi po ng ika-77 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Aburlan. Ang pinaka-highlight dyan, mga ka-K5, yung parada ng mga litsyon. So, bawat barangay sa Aburlan ay merong isang litsyon. Ano ho, lubos yung... Kaya naman lubos yung pasasalamat ng pamalambayan ng Aburlan sa pagpapaunlak daw ng Vice Presidente sa kanilang paanyaya para makiisa dyan sa isinagawang pagdiriwang kahapon sa Aburlan. Matampo ko nga sa pagdiriwang ngayon. Pinakita natin kanina yung parada ng mga lechon, ang mga ka-K5, at sa kanyang mensahe, nagpasalamat din yung Vice Presidente sa pag-imbita sa kanya para maging bahagi ng selebrasyon kasabay yung pagpapasalamat sa mga ka-K5 natin, yung kanyang mga supporters sa gitna daw ng kinakaharap na kontrobersiya. So yan yung isa lang sa mga viral at pinag-uusapan ng mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Bogsever.
0: Alright, maraming salamat SMJP Dacuco ng K5 Palawan. Masarap na lechon yan na ka-K5. Sige, alas 5.35 na tungo tayo sa K5 Santiago. No? Itong magsasaka, arestado dahil sa panunutok sa dalagitang di nagpautang. Iba ang dito sa amin na kumusta muna, nagchat-chat muna ng kumusta. Pag ni-reply mo, ang sunod niya chat yan, pahiram naman. Okay, K5 Conrad! Sige nga, anong kwento nito? K5 mo?
7: Abay, ang kwento naman dito ay, nakainom itong magsasaka na itatago na ang itinago sa pangalang alias Iko. Nakainom to siguro kulang. Eh, nasa lubong niya yung isang 17 anyos na dalagita. Hindi niya kilala. Pautang nga ng 100 piso. Dalagita, walang pera. May pera siguro, pero ayaw niya dahil hindi naman niya kakilala. Bagbagin niyo dahil hindi sila pinahiram, abay, dinukot niya yung isang baril na daladala nito. Itinutok dun sa dalagita. Natakot yung dalagita dahil nga sa tutuka ka ba naman ng baril. Dahil hindi nga, ayaw niya ngang pautang, hindi niya kilala. Buti nakatagbo yung dalagita. At dito nga, sa kanyang pagtagbo, dumaretso siya sa mga kabaranggayan niya dyan sa may barangay Ranyaga, Burgos, Isabela. Nagsumbong agad din namang nagsumbong sa otoridad ang ilan itong kabaranggay. At hinabol ang suspect sapagkat siya ay umalis na doon sa bayan ng Burgos. Ano? At siya ay hinabol ng mga otoridad ng PNP Burgos Isabela at nasa kote ito doon sa kabilang bayan na, particular na nga sa barangay Pintor sa bayan ng Gamo Isabela. At sa pagkaka sa quarter ito, no, doon sa pagkakahangabol, doon sa nabanggit na suspect na si Iko, abay dito ngayon na-recover sa kanya yung isang kalibre 45 na pistol na walang marka at serial number na ginamit ito doon sa nahintakutang dalagita na 17 anyos, ano, na hindi pinahiram dahil sa hindi niya pagpapahiram ng 100 piso at inutukan. At dahil nga dito sa kanyang ginawa, abay, ayun, siyang ang nabanggit na farmer na taga City of Ilagan, abay, pansamantala, no, na nakapiit dyan sa PNP Burgos Isabela at inihahanda na ang kaso ngayong umaga. Dadali na sa National Prosecutor's Office ang kanyang kaso para sa ganun ay, dito mapagdusakan niya ang kanyang ginawa. So ilang araw din, 2 araw din siyang natulog sa PNP station ng Ranyag, Burgos, Isabela. So yan lamang yung isang trending na balita mula po rito sa City of Santiago. Atin sa inyo ng K5 News FM. Back to you, K5 Oximer.
0: Ayun, maraming salamat niya, K5 Conrad de los Reyes ng K5 Santiago. Alas 5:39 na. Punta naman tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro, no? Mga K5, dahil may naitalang sunog, aabot ng 90 kabahayan, ano? Ang nilamon ng apoy sa may Agura, Lapasan City. O sige, K5 Jonathan sa Bandal, kailan ba 'to nangyari, sir? K5 mo?
8: Yes, sumugit kumulang 90 kabahayan ang tuluyang natupok sa laganap ng malaking sunog sa Little Cebu, Gabukayan Extension, Agura, Barangay Lapasan, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Bandang alas 3:45 kahapon na Linggo. Ayon kay Senior Inspector John Ray Adonasco, Chief Operation ng City of Fire District, tinatayang abot sa 1,700,000 piso ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Mabilis naman ito na sa sunog sa ikaapat na alarma dahil gawa lamang sa mga gaan na materyales ang karamihan sa mga bahay sa naturang lugar. Batay sa paunang ulat ng Bureau of Fire Protection kung BFA, nagsimula ang apoy sa bahay ng isang residente na kinilalang si Ginoong Maki Gallardo. Walang tao sa loob ng naturang bahay nang sumiklab ang sunog. Ayon naman sa payag ng mga kapitbahay, nakarinig sila ng isang malakas na pagsabog mula sa tahanan ni Gallardo. Hinala ng ilan na posibleng may naiwang isinasaing na naging sanhi ng insidente. Gayunpaman, binigyang diin ang BP na wala pang pinala na opisyal na ulat kung ano talaga ang isaktong pinagmulan ng apoy. Ligtas naman walang naitalang nasawi sa trahedya maliban na lang sa dalawang individual na nagtamo ng minor na sugat. Sa kabuuan, umabot ng 163 ang pamilya o katumbas ng 412 individual ang nawala ng tirahan. Sa kasalukuyan ng biniverify pa ngayon ng pamunuan ng barangay ang listahan ng mga apektadong residente upang masimulan ang pamamahagi ng mga paunang tulong at ayuda. Patuloy pa rin ang malalim na investigasyon ng BAP sa naturang pangyayari ng sunog dito sa Cagayan de Oro. Nagbala po ito sa Cagayan de Oro. Yan po ang ating report. Ito po si K5 Jonathan Sabanal. Back to you, K5 Oxmer.
0: Maraming salamat, K5 Jonathan Sabanal ng K5 CDO. Alas 5:41 na dito naman sa Tacloban. Ano? Sunod-sunod na insidente ng pamamaril. Ano? Last week, alam naman natin, ano? Yumanig sa buong mundo ang mass shooting sa San Jose National High School kung saan tatlo ang naiulat na namatay na estudyante. At sinun dan ito nung nakaraang linggo ng pamamaril din ano sa mag-ama doon sa Burawin, Leyte. At ngayon lang nung nakaraang araw din isa rin ang patay at isa ang critical, pamamaril din at paghagis ng granada sa Villaba, Leyte naman. Oh, isang lalaki ang nasawi, mga K5, habang isa pa ang critical or nasa critical na kondisyon matapos pagbamarilin. Oh, at hagisan ng granada ang isang bahay sa Barangay San Vicente, Villaba, Leyte, nung nakaraang Sabado ito, Hunyo 27. Kinilala ang nasawing biktima na si alias Rocky, habang ang sugatan naman na biktima ay kinilalang si alias Supremo. Batay sa inisyal na imbisigasyon ng ating lokal na pulisya, nag-uusap lang itong biktima sa labas ng kanilang tahanan mga dakong alas 5 ng umaga nang mapansin nila na may tao sa likod ng kanilang bahay. Agad silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan, ngunit bigla na lamang silang pinagbabaril. O nitong mga hindi pa nakilalang sospek at hindi pa ito nakontento, hinagisan pa sila ng granada, no, sa nasabing bahay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at isinagawang hot pursuit operation ng Villaba Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek, ano, at malaman ang mga K5 ang motibo sa likod ng naturang krimen. So yan, ang isa sa mga maiinit pinag-uusapan na balita, ano, mga K5 dito sa probinsya ng Leyte, no, itong sunod-sunod na shooting incident, mga K5. Alas 5:44 na, SMJP yung Aborlan, ano yan, city, fiesta ba sa kanila? Kasi dito sa amin, fiesta ngayon, ano, ngayong araw sa Ormoc City. Richard Gomez. Bukas naman, Tacloban City, no? Fiesta rin namin dito. Kaya may mga nakalatag na mga activities kami ngayong araw. So, city ba ang Aborlan?
6: Unang munisipyo pagkatapos ng Puerto Princesa. Pero actually, sa ikatlong distrito, kasama yung Aborlan sa third district ng Lone District ng Puerto Princesa. At kahapon, marami nga nagulat dahil sikreto yung pagdating ng ating Vice Presidente at wala talagang nakakaalam kahit yung itinerary niya. Mm-hmm. Actually, nagulat na lang yung mga ka-K5 natin, lalo dito sa Puerto Princesa, na marami ng mga pulis sa ilang mga bahagi na nakalatag sa kalsada, itinatanong, hindi rin sila nagsasalita. Actually, kahapon eh, pinuntahan pa ng ating team dahil merong, kumbaga may lumapit sa atin na isang usapin sa isang barangay dito sa Puerto Princesa. At doon dadaanan sakto ng Vice Presidente.
0: Mm-hmm.
6: Eh, nag-abang yung ating team doon pagkatapos ng coverage sa isang pangyayari. Kaso lang, hanggang tanghali na, hindi pa dumadaan si Vice President Sara Duterte, K5 Oximer. At yung Rakudan Festival, bahagi yan, diba, katatapos lang sa Palabong, Palawan, katatapos lang ng tinatawag na Baragatan Festival. At yung Rakudan Festival naman, dyan yan sa munisipyo, pinagdiriwang, sa bayan ng Aburlan, at bilang bahagi na rin ng ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Aburlan, Palawan, mga kakaypay.
0: Oh, so, parang mga pasikreto ngayon, SMJP yung galaw ni VP. No? Nung pumunta rin siya dito sa Tacloban para bisitahin yung mga biktima ng shooting incident sa San Jose National High School, 5:30 a.m., nandito na siya, walang
6: nakakaalam.
0: Oo, parang ganun. Anyway, pero yung mga lechon, ano to? Libre, kinain ng mga bisita.
6: Oo, kinakain niya ng mga bisita. Bawat barangay sa Aburlan, taon-taon naman yan ginagawa nila. Na, di ba sa Batangas yata yun, yung may parada rin ng lechon pag may okasyon. Dito sa Aburlan, taon-taon kapag sineselebrate yung Rakudan Festival na yan, ay meron yung pinaka-highlight niyan ay yung parada ng mga lechon.
0: Sige.
6: Kailangan meron kang DTX 500 pag pumunta ka doon. Lalo na kung may high blood ka.
0: Tama yan. Sir Jonathan, wala bang palechon si Sir Martin kahapon?
9: Mayroon naman pero hindi ako nakapunta. Kasi nag-extend siya ngayon, no? Nag-extend siya sa kanyang birthday na
0: tama
9: yung pamilya na.
0: Pangilang birthday na ni Sir Martin, Sir Jonathan?
7: Jonathan, mag-ingat
9: na. More or less, mga malapit na yung senior.
0: Ha? More or less, ha?
9: Tingnan ko na, nakalimutan ko. Kinantahan ko pa yung kahapon yung nag-birthday siya, pero nakalimutan ko.
6: Parang 37 years old.
0: Ha?
9: Oh, parang 37 ata yun.
10: Sana.
0: Ha?
6: Diyan sa Santiago, kumusta diyan? Anong mga mainit na mga balita natin diyan, sir?
7: Dito lang mainit dito at iinit ang ulo bukas ng ating mga tricycle driver at yung mga merong mga sasakyan sapagkat bukas ay magsisimula yung pagtaas naman ng presyo ng produktong
0: Nako. After ng last week na

0: Di ba, maghanap na tayo ng mga kalapit at ibang mga lugar, ibang bansa na pwede nating pagkunan.
1: Correct.
0: Ng mga langis. Actually, dito sa amin sa Palawan, di ba, yung mga exploration dito, marami naman din dito, pero kung isusupply natin sa halos 50% ng pagpapailaw sa gitnang Luzon galing sa Palawan, pero dito sa amin, sige lang ka-brown out.
1: Okay. Oh, sige, alas 5:49 na, ano? Hanggang bukas muli, mga ka-K5, ano? Maraming salamat sa inyo.
2: Yes.
1: O, unahin na kita, SMJP, from your end, SM.
0: Maraming salamat. Kita tayo bukas, mga ka-K5, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako po, K5 John Paul Dacoco, mayad na temprano sa tanan.
1: Maraming salamat, SMJP. From CDO, Sir Jonathan, K5 Jonathan, from your end.
3: Yes po, mula po dito sa Cagayan de Oro City. Ito po si Cagayan, K5 Jonathan sa banal. Nag-iwan ng salita, salig sa imobilidad kay Himo ka sa mananaog sa magbubuhat. Para sa kapyo na balita, serbisyo publiko at kaliwanan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Anong ibig sabihin nun, Sir Jonathan? Anong ibig sabihin nun?
0: Pakitagalog mo, sir.
3: Ay, pakitagalog po. Yung salig lang is, sa English is trust.
1: Salig.
0: Hindi, Tagalog nga eh. Tagalog eh, hindi English.
3: Tagalog? Tagalog pala na.
1: Sige, bukas.
0: Sige, bukas na lang.
1: Sir Conrad, ikaw naman.
4: Thank you very much sa K5 Oximer. Thank you very much din kay K5 SM at kay K5 Jonathan Sabanal mula dito sa K5 News FM Santiago, K5 Conrad de los Reyes. Good morning to all of us.
1: At mula po dito sa K5 News FM Tacloban, K5 Oximer, Asidre, Maupay, Ngaga.

0: Alright, vamos naman natin mga sister stations, ano? K5 Balawan, K5 Santiago, and K5 CDO. Alas 5:51 na, K5 Ray, resulta kita ng loto, ano? Laksihan tala. Oo, kay naka-standby liwat si Sir Ruel para hiton na aton weather update. Adi man, mga K5, iton aton resulta, han kakulop ini. Kagabi nga bula. Ultra Loto, 6:58. Tama ako kay February, ha? May jackpot price nga 128 million pesos at it winning combination. 40 size, 50 size, 8, 1, 3, 5. Waray nagdaog, mga K5, hininga jackpot price. Sunod, ang Super Loto 649, 46.2 million pesos itong premyo. And winning number combination, 32, 1, 35, 23, 14, and 29. Waray liwat nagdaog sa malat PCSO. Ganti kita at Swertres, mga K5. Kakulop ini ha, Domingo. Alas 2 ang kulop, ang resulta 3-2-6. Pagka alas 5-0-1-7. Ngan pagka alas 9, mga K5 kagabi 7-7-0. Ngayon, so amo ito ha, didan nakalabay nga Biyernes, nakatama hin straight. Ang atong kombinasyon, ang atong hearing nga 7-6-0. Kay alas 2 nga bulahan, Sabado ini ha, ang resulta 760 good sangkay. Congratulations, ha? Hamang ka nakadaog, nakasabay, hinamon hearing ng Biyernes. Naka-straight kita, K5. Ang ato naman hearing, hinang adlaw, ano man ha? 711-112-190. Alas 5:52 na kaka-K5, Sir Ruel Montes, ari man liwat aton linya para aton.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel, kumusta ta aton magiging lakad din panahon? Yan ang bisperas din at Tacloban. E K5 mo, sir.
2: K5.
0: Yes, sir.
2: Consial Future Mayor Oximel.
0: Yes, sir.
2: Ngayon, sugod mo na natin mga kaka-K5 na nagkikita na aton Facebook Live. Nandang mamatihan ira mga radio. Di nato nung lagway, nato panahon pala yan ang adlawhan Lunes, ika-29, ika-adlawhan na Hunyo, 2026. Ang nato minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita mga kaabatin madampog ang kalangitan, nga pwede magdarahin mga parapatsara nga pag may chance, maurog yan at magapag-uran, nga may

0: chan sa kita kin 50 ngadto 100 milimetro nga pag-uran niya nga adlaw tungod ini nga low pressure area. Waray gale warning nga ginisan pag-asa para nga adlaw dinhi ato na pit. Salit tanaton mga ka K5 nga nagpapakabuhi ka dagatan pinaagian pag-isda talwas kumadtuha dagat pagpakabuhi. An ini nga low pressure area sumalay tong pag-asa abubuin ni chansa nga maging usay nga bagyo pero buwas ma dali pa no siya maagi ya Bisayas kan southern southern Luzon kan pagka Miyerkules ito na aga matikad ko na hiya ito ha, ano ka pa niya ha, West Philippine Sea paghinga to West Philippine Sea na ko na chance nga maging usay nga bagyo kabugusan niya na ka K5 Boxemer kusubligitan mga pag-uran yan ang adlaw.
1: Aroy, maging mauran natin dispera si Tacloban, si Ruel, ngan buwas.
0: Oo, ngan buwas. May posibilidad.
1: Oh, sige, thank you so much, si Ruel. Good morning!
0: Damong salamat, kan maupay nga aga late.
2: Balitang sigurado, yeah!
1: Aras natin ang 5.54 na. Damong salamat yun si Ruel Montes and live directamente ha, PDRRM, ha, Province of Leyte. Mga K-5, good morning, Anay. Merna Salas, good morning. Violeta Nueva Traguilla, good morning, kuno sir. Paki-greet, kuno happy birthday dun-dun, taga District 7. Itong Dagami, Leyte. Hi, Chris Malfarta, good morning, K-5 Oxymer. Watching kuno from Barangay 63, Manga, Sagkahan. Good morning, kahapon, may Papaya Resort. Kanda Kuya Jigo Alcaraz, kanda Ate Daday, Kuya Jewel, Ate Vicky. Kanda mga taga Papaya, good morning. Alas 5:55 na, masunod ang DTX 500 Morning Newscast. Aton mga pangunahon ng mga balita, lokal, national, international, entertainment, and sports. Ako naman yung naging anchor, Manga K5, Oxymer Asidre. Parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Nang Kaliawan, ha siyudad ng Tacloban yung nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
7: Kay simintohon sila ni ini.
8: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
7: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
8: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
7: Naay problema.
8: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
7: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
8: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kag inom kung pareho ang kaga, wala jud nay problema. Lantaw pa gud nang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
9: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
8: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
7: Yan naman, Doc.
8: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
7: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
8: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
7: Oh, ngano man?
8: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
7: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
7: Dili abusuhon.
5: D3Bio.
10: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong balaw sama sa pag-iisip.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
11: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
1: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:02.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
12: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga ka K5, pwede na magbaso ang mga notisya. Hag naman mga laray, uluhang. Balita lokal, duha katawo, ginaligar, gingkidnap, hamayor, galate, sospekto, lokatawo.
13: Samtang Palo National High School ngan Allen National High School, nakakarawatin panarhog, ipinaagi ha social media.
1: Hag naman balita nasyonal, klase, mga eskwelahan ha General Santos City, suspendido. Tawagad ako sa galinog han nakalabay nga adlaw.
13: Samtang 15 anyos nga estudyante ginbuno ang 17 anyos nga iya ka eskwela ha Cavite matungod kay ginbulihiya.
1: Balita international, Iran nagbahimat ngon nga magdidika komplikadong tensyon kung dire susundon ang kasabutan ha Strait of Hormuz.
13: Samtang masobrao sa kayukot katawo patay ha heat wave ha France.
1: At naman business report mga K5, mga food gun street vendors nagaantos sinita as nga presyong produktohan plastic ha Asia.
13: Nga nato naman na balitang wow, bayot arestado ha pagkuhan rilo han afama nga waray pagbayad han serbisyo.
1: Ang balita pa ugnit ang kusog ka K5, Pinay tennis star Alex Iala posible ikaengkwentro si tennis legend Serena Williams sa Wimbledon Open.
13: Nga nato naman na balita entertainment, Herlen Budol gin-expose ano sa nga governor nga nag-offer ha iyahin 150,000 pesos para hin one-night stand.
14: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mabay nga aga Pilipinas, mabay nga aga Eastern Visayas. Sinang GTX 500 Morning Newscast. Sinang adlawhan Lunes, Hunyo 29, 2025.
13: Ako'y ka K5, Carol Medino.
1: Ako naman ka K5, Ogsemer Asidre.
13: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian ngan makikita niyo din man liwat nga parte ng kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. Search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
13: Nga na detalye hanaton mga balita.
14: Balitang lokal.
1: Alas ay 5 na ka K5 barang siyahan nga balita lokal. Duha ka tawo ginaligar kagin kidnap Hamayor Galete. Tulo naman ka suspect an or tulo ka tawo ang intutuuhan responsable hamao nga kidnap. K5 Roger Tilana, K5 mo.
15: Ang negosyante ang ginaligar nga gin kidnap sa Barangay Santa Cruz Mayor Galete pasado alauna dinadto naglabay nga Hunyo 27. Hanakuha ang impormasyon hana K5 News FM tikang Mayorga PNP at duhang biktima ang ginkilala kanda James Buhol anay Municipal Vice Mayor Hanabuyog Leyte nga naniya anak nga si Carlo James Buhol. Samtang antulo naman nga gintatahapan in waray pa pangilalaan. Subay ang impormasyon ginaaligar nga anduha in iginsakay hinbusag nga kutse. Samtang kakulop naman in nakitaan ang getaway vehicle nga igin parada sulod hinusang pabahay sityo Bugo habarangay Tingib habasay Samar. Hapagena in padayon pa nga ginimbestigaran agud may tad-an adton mga biktima nga matudlok luwat ang pangilalaan ng mga suspetsado nga may sabutan ang motibo hini. Para ang DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugus ng sinirang Visayas, K5 News FM.
13: Kadugangan pa nga balita lokal, Palo National High School, nakakarawatin panarhog, ipinaagi ha social media. Kakifib Carlo Arisgado, K5 mo.
16: Naputusin kabaraka ang mga kag-anak nga estudyante han Palo National High School o PNHS sa Palo Leyte katapos nga makakarawatin duha nga mensahehin panarhog o threat. Ginklarohan PNHS nga wareg nga gindirekta nga epekto o naidurot nga diri maupay nga panhinabo. Ang panarhog nga iginpadangat pinaagihan era social media. Sumala ha PNHS dayon nga igin report han administrasyon ang insidente ang mga otoridad agud maimbestigaran nga matudloka ang gintikangan han mga Facebook Facebook ng Messenger account nga nagpadarahan maong nga mensahe. Padayon nga nakigsumpayan ang eskwelahan ha mga otoridad samtang nagbubuhatin imbestigasyon samtang ginsiguro naman han administrasyon han PNHS nga prioridad nira ang katalwasan ng era mga estudyante magturut do ng mga empleyado. Nanawagan gihapon hira ha mga kag-anak nga bantayan ang mga aktibidad ha online han ira mga minor di edad nga anak. Para han dito ex-favorite morning newscast ini ka K5 Carlo Ariscado parang kapyo ng mga balita servisyo publiko ngan kaliawa na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Ang K5, ba iba pa ang balita lokal, ginpapaharuhugot ng mga otoridad ang seguridad ng usang eskwelahan ng Northern Samar tungod hin parehog. Ang nasabi nga panhulga, pinaagi social media, hin pinaagi social media, pero ginklarong kapulisan nga waray indikasyon hin peligro tikang ha maong parehog. Ni Mayor Katrina Suwan, han alin Northern Samar, nagsumat nga ginverifikar pa ang mga otoridad ang social media post na nag-aaligar hin panhulga aalin National High School. Kadungan hini K5 ginaghat ni Suwan ang mga mulupyo nga maging kalmado diri magpasarang hinwaray ginpapatamakan nga mga impormasyon ngan tugutan ang mga otoridad nga makumpleto ang investigasyon. May pagisumpay ni tinikangan ni ng adlaw Lunes ang LGU Allen, ang koordinasyon ng PNP ang magdudugang security personnel ang nasabi nga eskwelahan. Nananawagan ang alkalde ang katawahan nga i-report dayon ang mga otoridad or ang mga otoridad ng munisipyo kung may tarahapan ng mga individual nga makikitan. Gintangan rin doon ni Mayor Suwan nga responsibilidad ng tanan ang pagpabilin ng kamurayawan ang Ira Bungto.
13: Kadugagan pa nga balita lokal. Paghatagin oras sa mga kag-anak, kaira mga anaka, iginsagdon han mental health professional. Kakefeb Kim Soriano, IK5 mo.
17: Iginsagdonan usang mental health professional at Tacloban City nga kinahanglan maghatagin oras ang mga kag-anak nga makaistorya ang ira mga anak, labi na ang mga teenager. Sumalakan Dr. Mary Bernadette Agloso Alasa, General Psychiatrist sa maong syudad, ang prefrontal cortex sa utok ang mga teenager indiri pa fully develop sangit masayon hiram ma-impluensyahan. Ang nasabi gihapon nga pangidaron, hinkabataan inkaruyag maabat nga ginkakarawat hirahan na ibang mga tao, ipinagiton panmamati ha ira. Sanglit kun waray oras nga naihahatag ang mga kag-anak nga magpakiana kun kamusta na ang ira mga anak ang natatabo in pirmi ini aadto hasa kuban ira mga kwarto na gamitin social media o nagbumulayhin mga online games kundi in pwede nira makaistorya ang ibang nga mga gamers.
18: They turn to gadgets, they turn to these deceiving online groups, di ba?
19: Mm-hmm.
18: Who are able to manipulate them. Because it in their minds, feeling nila love sila nung taong yun, hindi sila ginajudge.
17: Dugang pa ni Alasa, kinahanglan nga bantayon han mga kag-anak kung ano nga mga online content ang gingkikitahan ira mga anak tungod kay kadam-an nga mga makikita online in uncensored. Siring pa ni Alas, waray good kahulugan kung puro laaluday-day ang ighahatagan mga kag-anak ha mga kabataan kung waray man nira ginhahatag nga panahon para igpaabat nga ginhihigugma nga ginkakarawat nira ang ira mga anak.
13: Para DTX 500 Morning Newscast, ako ika K5, Kim Soriano. Paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 6:11 na, K5 pinabusan nga balita lokal. Pamilya han namatay nga biktimahin panmusil. Ginpapakasuhan ang 14 anyos nga sospek. K5 Jen Pilinio, K5 mo!
20: Justisya ang panawagan han mga kag-anak han namatay nga 14 anyos nga biktima hinpan mo sila sa Nose National High School nga Ayesha Nicole Dazo nga pasakaan giyapin kaso ha korte ang 14 anyos nga sospek. Diri karawat ang pamilya Dazo nga nan mga kag-anak han duha pa nga namatay nga biktima ng estudyante nga ang 15 anyos nga sospek la ang ginsampaan hin reklamo nga multiple murder samtangan usa inagpapabilin hapag atamanhan DSWD nga waray kaso. Una na nga ginisplikarhan mga otoridad nga diri makikihaan hin formal nga kaso ang burbatang sospek tungodhan iya edad din hamugo pa ha minimum age of criminal liability hay larumhan na eksiher nga Juvenile Justice and Welfare Act. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban na nabukos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita lokal dito tayong Johan. DTX Coffee Mix, the Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee, nakagkapi ka na. Na-detox ka ba?
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: Samtanga, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon ta itong K5 News FM Iloilo. Suspek kapag patay han o sa nga lola ha Iloilo, arestado han magbaligyahin po sila para may pandata. Ka K5 Aaron Refoyo, IK5 mo.
21: Suspek na pumatay sa senior citizen sa distrito ng La Paz sa lungsod ng Iloilo, nahuli sa entrapment operation ng Iloilo City Police Office. Suspek walang pera na para pang pizza na sa babae, dahilan na ibinenta niya ang kanyang baril sa otoridad. Narito ang report.
22: Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 34 na anyos na suspect na si Jerry alias Pablo Lima. Siya ang itinuturong pumaslang sa biktimang si Lola Virginia Haseldo, 89 taong gulang, sa loob mismo ng bahay nito sa Lidesco Village, Tabok, Suba, La Paz noong nagdaang Mayo a 8. Paano nga ba natunto ng batas ang suspect? Isang entrapment operation ay kinasa ng Iloilo City Police Office, City Intelligence Unit o ang ICPO CIU. Ginamit na mga pulis bilang bypass money ang halagang 3,500 piso para bilhin ang bit-bit na .38 revolver ng suspect. Ayon sa pulisya, nagmamadaling magkapera si Jerry para may pampasikat at panggasto sa pakikipag-date sa isang babae. Unang pinag-usapan ang transaksyon sa Iloilo City, ngunit dinala ng suspect ang mga operatiba sa plaza ng Oton. Dito na na-corner ang suspect bandang alas 9:58 ng umaga noong Hunyo 28. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Donel Rehis, Officer in Charge ng ICPO-CIU, 3 linggo na ang nakalilipas nang makakuha sila ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Katsat umano nito ang suspect. Niyaya pa umano ng suspect ang informant na makipag-date. Pero dahil walang pera, inutusan ng suspect ang informant na maghanap ng bibili ng kanyang baril. Base sa pagsusuri ng mga otoridad, nagtatago sa mambusaw kapis ang suspect dahil na rin sa mga mabundok na nakikita sa background nito tuwing nagka-video call sila ng informant. Sinakyan ng mga pulis ang takbo ng usapan hanggang sa tuluyang makipagkita ang suspect sa plaza ng Otone. Nakuha sa bag ng suspect ang isa pang .38 caliber revolver na may 6 na mga bala at isang hand fermentation grenade. Dahil sa pangarib ng granada, agad na lumayo para sa seguridad ng K5 News team na nakatutok sa operasyon. Sa huli, umamin din si Jerry sa krimen. Gabi raw ng Mayo at Tres nang mag-inuman sila ng 25 anyos na si alias Gino, kung saan doon na nila pinlano ang krimen. At sa huli, pinagsisihan ni Jerry ang nagawang krimen.
21: At mga ka-K5, sinasabi nga ng ilan na walang perfectong krimen. Kahit gaano pa katagal ang iyong pagtatago sa iyong maling ginawa, darating at darating ang panahon na mapupunta ka sa kamay ng pulisya. At para sa Network News, mula dito sa lungsod ng Iloilo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
1: K5, iba pang balita rin ginagawa ng linyang K5 News FM Dumaguete. O sang peaking NBI agent, arestado ha Ayungon, Negros Oriental. K5, Rofa Rivero. Eh, K5 mo!
23: Arestado ang isang lalaki na napapanggap bilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa inilunsad na entrapment operation kamakailan lang sa Tampogon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kinilala ang suspect na si Alias Willie, residente ng Barangay Bunga, lungsod ng Tayasan. Ayon sa ulat, madalas na pumupunta ang suspect sa mga sabungan at lugar na may mga ilegal na aktibidad kung saan siya humihingi ng pera sa pamamagitan ng papanggap na ahente ng NBI. Nakuha mula suspect ang isang unit ng .45 caliber Colt pistol, isang magazine, 15 bala, at ang marked money na ginamit sa entrapment operation. Nasa kustudiya na ngayon ng NBI Dumaguete ang suspect at maharap sa mga kasong robbery or extortion, illegal possession of firearms, at usurpation of authority. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
13: Katapusan nga balita regional, Kwentuhan Linya, han K5 News FM, Olongapo. Kabayanihan hatakloban na hanos nga bata nga kapampangan na gintagan hinpagkilala. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez sa IK5 Mo.
0: Opisyal nang idiniklara ng sangguni ang panlalawigan ng Pampanga bilang Pride of Pampanga ang yumaong si Chris Lawrence Tanglaw Fabian bilang pagkilala sa kanyang pambihirang tapang, malasakit at sakripisyo. Agitna ng trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong 22 ng Hunyo, buong tapang na sinubukan ni Chris na protektahan ang kanyang mga kaklase at guro sa halip na unahin ang sariling kaligtasan. Ang mga magulang ng yumaong bayani ay tubong minalin at Mabalacat City sa Pampanga. Noong Huwebes, 25 ng Hunyo, personal na nagtungo sa Tacloban sina Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang iba pang lokal na opisyal ng lalawigan upang makiramay sa naulilang pamilya. Iginawad nila ang Resolution Number 10319 na naglalaman ng pinakamataas na pagkilala mula sa probinsya at nagpaabot din ng tulong mula sa Kapitolyo. Nag-courtesy call din ang mga opisyal kay late Governor Carlos Petilla sa kanilang pagbisita. Ayon sa resolusyon, patunay si Chris na hindi nasusukat sa edad ang tunay na tapang. Ang kanyang kabayanihan at sakripisyo ay mananatiling ilaw at inspirasyon, hindi lamang para sa mga kapampangan, kundi maging sa buong bansa. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
19: GTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay 5, naton balita regional ni Roteo, Happy PX 500. Dati piktibo, kapangontrahan high blood pressure ngan diabetes.
19: Balitang national.
1: Siya naman nga balita national, suspindido ang klase ang atanan ng eskwelahan, kutob yun ang adlaw Lunes sa General Santos City, tungod han magnitude 6.5 milinog. Nga nakabayog, hanasabi nga probinsya, hadton naglabay nga Sabado. Nagpasamwak ang DepEd Jensen, School's Division Office, kakinahanglan ang suspensyon parang katalwasan ng mga estudyante ng school personnel. Tungod din ipapatuman ang alternative delivery mode ha mga eskwelahan. Higit man doon sinis schools division. Nga magdudumara anay, hinpanginano ha mga school buildings katapos bay ugon han linog. Kaka A5 ang Sintron Linog, ginamumutang 70 kilometros katundan han Balot Island. Nga intensity 5 ang ginabat naman ha Jensen. Nagsiring ang V-Box nga diri na inilakip han aftershock. Hanatabo nga magnitude 7.8 nga linog. Hamindanao hanggang Hunyo 8 kundi indamo nga istruktura han nadistroso.
13: Katapusan nga balita national, waray makapugong haniya kalugaringon ang 15 anyos nga estudyante nga magin bayulente ha 17 anyos nga iya ka eskwela nga nanbuli ha iya ha merkado publiko a Cavite haton Biyernes, Hunyo 26. Sumalakan Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, Chief of Police Hansilang Police Station, ginbulihan biktima ang suspek samtang tipaulihirati ka nga eskwilahan, han masina ang biktima nga nagsuntukay hirang aduha. Pinakabeses nga ginsuntok han biktima ang suspek hasta gingawasa han biktima ano sa nga matarom nga armasa nga naginbuno ang biktima. Rumesponde ang mga barangay tanod nga gindaran biktima ha ospital. Samtang na-recover naman han mga otoridad ang armasan suspek nga nigin turnover na inihad Department of Social Welfare and Development o kung DSWD para kangayan nga intervensyon como minor de edad.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Walang balita na sila dito naman ang Johan Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
19: Balita International.
1: Alas 6:21 na siya naman nga balita halang yang walab na saan. Mga kakay 5, nagpahimat ngon ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga magtitika grabing ang komplikadong samok ha Middle East. Kung igpipirit ni mga nasod, gumamit ni mga rota ha Strait of Hormuz. Nga gawa sa aking kasabutan ni Rahan Amerika. Ay pagbisita ha Iraq, ginpahayag niya nga ang pagbabaliwaray ha aking kasabutan. In magdudurot lain ng komplikasyon ngan pagkadilatarhan otro nga pag-abrihan maunga kanagatan. Ini ka kay Five Pahayag, in kasunod, han bag-ong abalyo ay hinpag palansar, han Sabado, kundi in ginatake han US at mga target han Iran, nga ginbaton naman han Tehran, hapang bombahan mga base militar han Estados Unidos. Nananawagan naman, hi Aragche, magkaloyong panig nga sumunod hagin pirmahan nga Memorandum of Understanding agud nga tuldugan na an maong gera.
13: Katapusan nga balita internasyonal. Lumabot na hapor luminos usa ka yukot nga mga indibidwal ay namatay subayhan mga opisyales sa panlawas sa France matungunan sobra nga kapasuhan panahon hagatundan nga partihan Europa. Subayhan pahayagan Public Health France nagtikang nga sumakan ihapan mga namatay hatun Hunyo 24. Kadamaan ang mga biktima in mga residente nga 65 ti paigbaw an panginaron partikular na ha mga naguukoy ha mga lugar nga igin pa ilarom ha red alert matungod han kapaso. Ha initial nga investigasyon na kadamaan han mga namatay in dito na mismo ha ira balay na awat an kinabuhi. Nagpapabili naman ha 40 degrees Celsius ang temperatura ha France, ilabi na ha LD France nga sakopan Paris ang mga kahigrani nga komunidad.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Natang balik na nila sila dito naman ha Johan. Klinika D3 Bio. That's a perfect supplement. Tingnan na kanimo kito Genic Diet. Inom ang Klinika D3 Bio ang pagpulsan. Napakadamo ka beneficio panlawas. Sini.
2: Balitan! Wow!
1: Halo sa Spike Piquantro na. Hato naman balitang kakaiba. Kay unta, ginbabay dan gadan serbisyo para diri kunukuhaon ang relo. Nahipas lang kakay Iba Bakaresil ang 31 anyos nga yut ba? Ayot! Antod lokon hiya nga nagsikmit han marahalon ng relo han foreigner nga waray magbayad han serbisyo nga igin pahiago maiya. An maong LGBT o an AFAM inagupod nga ito haos ang club hadun Hunyo 21 habarangay Lahog ha syudad itong Cebu. An suspek ang kilala kan alias Diyosa nga tagawa barangay Ermita. Samtang ang tagreklamo inusang Amerikano, 40 anyos nga temporaryo ning naguukoy ha barangay Kasambagan. Dila ka kay 5:21 alas 3 san maagahon. Gin aligar nga ginkuha hinin ni Diyosa ang relo. Ang foreigner ha inuokyan hinin nga apartment. Pagka Hunyo 25 ginkomprontahan biktima ni Diyosa. Kay nawawara na ini nga iya relo. Aminado inihi Diyosa nga iya ginkuha ang relo nga igimprinda. Hinabalor at 3,000 pesos nga iya daw inilulukaton kung nga igbabalik hamao nga AFAM. Nagtahap ang foreigner nga nagbibinuwala ang yutba. Salit iya inigimpa-imbestigaran han kapulisan. Hinsabutan ka kay 5 nga waray igprinda ha pawn shop nga iginbaligya la ha ligid-ligid itong maong ha relo. Ang pamakayan ha ng investigador, ginami naman ni Diyosa nga 800 sila ang iya pagbaligya han marahalon nga relo. Waray daw kuno pagbayad, ini nga AFAM hanirasabot, salit, aniya ginhimo, ginkuha nala niya ang relo hini. Nag-asoy pa si Diyosa nga 3,000 pesos unta ang igbabayad ha iya. Ano daw lang ang serbisyo? Iya daw ginhimo ang nga tanan nga serbisyo purbida. Nga igin pabuhat, nga igin pabuhat ha iya, han mao nga AFAM. Waray hiya magbayad, bisan kung may natabuha amon. Nga igin rason han AFAM nga hubog hiya salit diri maaram nga nahiagom hiya kan Diyosa. Mga pulong nga ginbuhian na hini ni Diyosa. Nang sumatpa hi Diyosa, nga damo na nga higayon, nga nabudol daw hiyahin customer. Nga diri nabayad ha iya serbisyo, nga tubtubla palaom. Ang damya na hi Diyosa, nga atubangon ang sirot, kung hiyaman insampahan hin kaso han mao nga AFAM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. Okay, 5. Ang istorya ni Diyosa. Dulot naman hey Johan. DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig.
6: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
13: Samtang hato naman na balita negosyo na ato bang yan na hindakong ahulga hahalinan mga food nga na street food o kon street vendors. Hapugos nga siya matungodan pa dahil nga pag-umentohan mga plastic cups, plastic bags nga containers. Durotan krisis ha enerhiya ha Middle East. Bisan pa may ginkasabutan ang Amerika ng Iran, agod tuldukan at gera. Madugay lagi hapon ang paghamubuhan prasyo. Matungod han maiha nga panahon nga sarado ang kadagatan ng hormones. Kundi nagtitika nga ang 60% nga mga raw materials nga petrochemical para pag-ayadhin plastic. Sumalahan Philippine Plastics Industry Association, ginpipirit han mga lokal nga pabrika nga ibanan ang irakuhida. Agod diri magtigda. Ha, pagmahal han prasyohan mga lokal nga plastic nga diri matabunan han mga kakompetensya nga imported nga produkto. Hapag kay na waray mahimo ang mga gunting nga negosyo kundi magantos, matungod kay waray nira mabibilingan nga buro barato nga alternatibo nga makakatupong hakalidad han ira produkto.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: Maha K5 ang balita negosyo Indoro Taiwan Klinika Deo Fresh Deo Roll-On.
6: Balita Sports, Sports.
1: Alas 6:28 na K5. Wala naman balita pa huwag na ng kusog. Pinay Tennis Star Alex Yala. Posible nga ika-inkwentro hi tennis legend Serena Williams a Wimbledon Open. K-5 Kevin Susana i-K-5 mo.
7: Mga K-5, basta good man nagiging madig-on ngan maupay iton performance sa tennis. Imugod ikaka-urusa, ikaka-partner ngan ikaka-surapo ang mga tennis legend. Halinag-agi nga semana, Hipinay tennis star Alex Iyala amo ang igin ka-partner kan tennis legend Venus Williams didahan doubles category hinusa nga torneo didto ha Germany nga nakadaog hirahan first round pero pagka second round in naperdi hira. Iyan na naman didto ha Wimbledon Open Tennis Championship ha London nga titikangan niya ng adlaw posible nga igkasurapo ni Alex Iyala ang bugto ni Venus Williams nga hi Serena Williams didan second round ha nasabi nga torneo. Hi Iyala nga number 29 niya na habugos nga kalibutan ang igkakaatbang buwas kontra han taga Mexico nga hi Renata Zarzowa ha first round ha Wimbledon. Hi Serena Williams amuliwat ang ikakaatbang hindi rin ikilalado nga player. Hangaran ni Maya Joan didahan first round hininga torneo. Ginbabanabana ang mga eksperto han tennis nga kon waray upset nga matatabo. Magdadaog hiiyala ngan Serena Williams didan iratag sa tagsang assignment ha first round. Ngan kon matuman ini dideton Huwebes nga adlaw. Ikakaatbang ni Iyala hi Serena Williams nga 23 na ang naging titulo han iya nagraranggat nga career ha tennis. Sering paman ni Iyala kon matuman ini nga ikakaatbang hi Serena Williams iya gud himuon ang nga tanan para magtikasaka pa ang iya mga puntos didan standings ngan iya gintatarget nga maghiranihiya han top 20 han women's ranking habugos nga kalibutan. Sports update durot han Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chusana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kan kaliawan sa ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
13: Alas 6:31 na para ato na Balita Entertainment. Merlin Budol gin-expose sa ano sang governor nga nag-offer ha iyahin 150,000 pesos para hin one night stand. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
8: Nashook ang mga Marites ang i-reveal ni Kapuso actress host Herlyn Budol ano sa nga screenshot hinapan bastosa ano sa nga anonymous sender nga nagpakilala nga gov nga gino-offeran pa yan 150,000 para making one night stand. Bumaton naman ni Herlyn ha sender gamitin pan mo yayaw nga ginsaring nga igbulig nalan kwarta para ha mga mulupyo antes i-black and bastos nga ka-istorya. Nag-viral dayon ini nga umabot na ha 50,000 reactions nga nakakarawatan komedyan
5: naghinda ko nga suporta tigang mga netizens tungod niya panindugan nga diri tanan nga babayi inapapalitin sa lapi. Kun manunumduman diri nan first time nga nakanit ang ngara ni Herlin ha isuhin kontrobersyal nga private messages mahuman nga mag-leak hadto 2023 and baga flirtatious nga chats ni rahan iya anay co-star nga si Rob Gomez. Para showbiz news sa Quick K5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kaliawan Nasyonal ang takloman nga bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
13: Mga K5 at Balita Entertainment, Induro Taiwan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
9: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas ay sa 32 na mga ka-K5, ganun pala nabatingan ang mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlawan Lunes, Hunyo 29, 2026.
13: Ako'y ka-K5 Carol Medido.
1: Ako naman ka-K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
13: Ngan Kaliawan Nasyonal ng Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas.
9: K5, K5 News FM. FM. FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
11: Ako si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kakapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500!
24: Pabali sa mga butika.
25: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
25: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
26: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
25: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
26: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
25: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
26: Mm.
25: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
26: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
25: Hmm.
26: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
25: Hmm.
26: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
25: oh.
26: Ga-exercise sila. So kung
25: wow.
26: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
25: Mm.
26: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
25: Oh. Oh.
26: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
25: Sobra na.
26: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
25: Mm.
26: Dungagan pa jud sa imong MyTC Sir JP.
25: Oh.
26: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
9: DTX 500.
27: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
25: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
26: Mm.
25: preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
26: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. No, aron mabalaan nato kung unsa kamugo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
25: Oh.
26: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
25: Mauna.
26: Maupay pag-adto sa clinic, magpakonsulta, maupay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
25: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
25: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
12: Tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
15: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, tapstone, mangima stone, alaal stone, wood stone ngan paving block. Ang ira opisina in nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
16: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
18: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
24: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako dahil si Zyro, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
20: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
21: Ach!
20: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, Hapoblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan San Jose, Pimed Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: Sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4, e medya itong kulo. Oo, libreng check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DJX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DJX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Grace, isang holiday guard. Sa akong line of war, dapat always gud ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mapanit sa mga butik.

Mga kakaifar, malipayo ni aghaton nga tanan. Tapon tahin mahiyom-hiyom nga namong, ngan kasing-kasing nga punuhin paglaom. Ang bispira sa Tacloban City. June 29, 2026. Lunes nga adlaw, pero waray klase, walang pasok. Didiha Tacloban City kay bispiras yan na. Iton pagsaurog han kapistahan ni Señor Santo Niño de Tacloban. Pasensya na kung medyo naurhe kita han aton, na-late kita yung mga 10 minutos han aton pagtikangan aton programa. Kay nangandamay pa ako han ako nag-iistorya ng mga topic, yan na nga aga. Kay may da importante nga lakat ni KK5 Edward Sanyagan. So yan na lang ko naabisuhan nga pasado alas 5 han maagahon. So nangandaman na ako kay may da ko duty di diha newsroom. So medyo naatrasar kita, pero siring pa man, it's better late than never. Salit pwede ka mo hiton, manmatron hatakloban din tuhit kaliwas na. Better late than never. Balita wini ka K5 Kevin Susana, temporaryo nga naliwan kan ka K5 Edward Sanyagan para niya ng adlaw ng edisyon ng aton programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Nagpakapamahaw na ini kaorogan niya na, pero damo't mga taga-Tacloban niya na nga nagmumuruok. Nagmumuruok ang mga estudyante, nagmumuruok ang mga natrabaho sa gobyerno kay walang pasok. Again, nagpalusad manggo ni Mayor Alfred Romualdez in executive order didahan Sabado, kundiin ginpapasamawak nga waray klase yan na. Hangatanan nga level sa eskwelahan, private and public, din ni Tacloban City. Sugad man waray trabaho. Ang mga opisinan gobyerno nga ani Tacloban City upod ang mga national government agencies kung mahihimo. Madarodalumdum itong panahon mga ka-K5 tungod manggod kay apektado kita hini nga low pressure area nga may ada posibilidad nga maging bagyo ngan bangin magtarap ha aton dito itong Miyerkules nga adlaw kung magiging bagyo ini. Kumusta kita nga tanan mga ka-K5? Ano't iyoging kakaharampangan niya na dito itong iyo pamahaw? Sige daw, sumati daw kami kay para liwat kami makasabot kung ano itgin kakatarangkaan itong iyo bugos nga pamilya. Okay? Yan na siguro in kulang pa itong mananakay itong mga jeep kay waray pa man mga estudyante nga magkakasakay, waray mga empleyado nga magkakasakay, kay waray man mga eskwela ng trabaho din sa Tacloban City, iya na nga adlaw, di ba? So, kulang yan na itong manarakay, kulang gihapon itong kuhida itong drivers. Pero bangin niyan nga kulop, mga ka-K5, magdaramo na itong mapa Tacloban. Kaya magkikita hira itong Sangyaw Festival. Parade of Lights, di ba? Niyan, Parade of Lights, Maida. Agid daw kung mag-inuuran ini kaya ada itong paghulga itong pag-uuran mga ka-K5. Ano man, mahaw na kamo yan na mga ka-K5. Ya ako waray pagpakapamahaw, niyan na ako hit kahumang kumagprograma. Kaya medyo natigdaan kita yun ang pag-arangkada. Darad

0: Dar ako pagodan akon pamahawon kasi rin kuhad to nga makaon nak diretso. Hoy katimprano it nagsiring didi. Nagtext ta akong kanina pagkita la niya na siring man ka K5 Kevin nakabusag ka man yana. Akay amoy ta akon bibisteda. Bali man babayi. Amo tak suksuta diri liwat sutana kay di mo nakpadi. Salamat. Salamat sa naghatag ha ako nini nga kuhan. Salamat sa naghatag ha ako nini nga jacket. O, kanan palarong pambansa inyo. Adi man, hay na, hay na. Adi man, o. Adi, adi, adi. Ini, ini, ini. Hay na. Yun, palarong pambansa. Upat ini. Wala ka na K5 Kevin. Kadamat mo jacket na kanan palarong pambansa. Hindi man nag-audunon man nga ro. Balita o kumusta kita nga tanan, hinauton tanga da kitin maupay nga kahimtang. Pag-ampo kita kan Santo Niño di Tacloban, para tagan pa kita kadugangon nga grasya ng pag-iya nga mahirayo kita hakataragman. Ginko kumusta nato na naton mga nanmamasada, sugad man ang mga nagaandam, hanira pamahawon, naglalaba, naglilimpyo, hanira tagsa-tagsa nga balay. Nakapang-enroll na ba ang mga kolehiyo kay enrollment na liwat yan itong college? Sugad mang gihapon ang iba pa ang mga nagpapakabuhi ang adha mga karinderiya. Ang mga nagkaabot kadi hatakloban nga ada yan ang mga karinderiya nan mamahaw. Ada mga turo-turo. Ada public market. Damo siguro yan na ang kuhida. Dida public market ang ira mga suki. Bangin nagtriple ang pinanmalit nga isda, manok, baboy, pansiton, mga panakot, hirimuon nga salad. Tiba-tiba liwat yan na, paldong-paldo liwat yan at mga paragkater, ang mga kateter. Sigurado nga damo, paldong-paldo yan at mga catering services. Damo it nagpapaluto yan na, kay mag-uol naman ko nito, maglulugaring na kami pag pinanmuriga. Ang buti ka K5 Recon may adi ni Andam, kaya adam man yung sentro Tacloban at panimalayin eh. Sige, piling-piling ni ka K5 Recon. Napakumbida laliwat ko no hiya. Hino daw ulit mga kumbida, sige daw, mga taga-Tacloban. Hino daw ulit mga kumbida ha akon. Hino daw ulit mga kumbida ha akon, yan nga gabi, parin pamispiras nga panihapon. Sige daw, ig-message daw ako didi. Total, usamanlet akon upod. Duhala kami nga, manmimispiras, sige daw. Sige daw, mga nanmamati yan ha. Ginawik message daw ak niyo nga di kung hinit bang available na yan nga pamatronan hit para bispiras. Kay mapakada ako niyan nga paret dinner. Makaliro libre naman la. Ginko, kumusta gihapon nato na naton ig kasi mga Pinoy nga nagatrabaho hagawasan Pilipinas. Maupay nga takna iyo. Dami ni nga aton pag-iristoryahan mga ka-K5 postilan. Nagtitikada mo man ini nga mga eskwelahan nga may ada mga threat, may ada mga panhulga. Ipinaagi ha Facebook. Katap, ang iba, inintrimis gadla, parehasan na tabo di da Tolosa National High School, kay baga umuba laad to niya kag-anak. Pero may daliwat na hi-report nga giniimbestigar yan na ang nahitabo nga panhulga ha Palo National High School. Ngan may ada liwat panhulga, ipinaagi ha social media, didtohin o sa nga high school ha Northern Samar. Totoo nga warahin papargganan ini nga mga tawo pag pinanarhogo na social media, makalilisang man ini mga ka-K5. Labot la ini mga ka-K5, han aton na hi-report kakulop, exclusive ada naton ano? Exclusive naton adto nga may daging sikmit nga duha katawo, mga negosyante, dito ha Mayorga. An usa nga ni hini, anay vice mayor, hin usa nga bungto, nga nan iya anak, kamo ini ang pinansikmit, gin, sering nira abduction, it iba kidnapping, nga ang gingamit nga getaway vehicle, han mga suspitsado, inatadaan nga ginabandonar, dito ha Basay Samar. Nero niyan, may adi ito update hika K5, Roger Tilana. Ika kay 5 Carlo Arisgado, bangin tagan liwat kitin mga panhulagwaya na hit mga aktibidades, ano it kinikita niya di downtown, kay bisperas man niya na, di niya Tacloban City. Bangin lugod ni ka kay 5 Carlo damon itong imbitasyon, baga warik wiki daw kami mga nung bidahay imo ka kay 5 Carlo, kay sige man itong imo libot-libot, ha? So aton ito niyan pag-iisgutan mga ka-K5, ini nga mga panhulga mga eskwelahan, anon update na itabo din niya San Jose National High School, ini nga iginnotisya nga ginsikmit nga duha katawo, waray pa panihitad iya na, tulong nga mga suspitsado ang nagdarahaira, natabo ini dito ha Mayorga Leyte. Aton lewat pag-iristoryahan mga ka-K5, and ano ba nga makakasabot kita nga iton imo anak, ha? Papano kita makakasabot nga mga kag-anak nga iton imo anak na i-impluensyahan or ginsisingabot hini nga mga online gaming nga mga bayolente? Iton Philippine National Police nagaaghat ha mga eskwelahan kung may ada niyo out of school ng mga aktibidades, igpasabot gad niyo haamon. Latest liwat mga ka-K5 han natabo nga magkusog nga linog dito ha Venezuela. Nga kundiin sobra na usa kayukot katawo iton mga nagkamamatay. Dito liwat ha Europe ha France, sobra na liwatin usa kayukot katawo nagkamamatay tungod han heat wave. Ang durohin kamapaso nga panahon. Adi pa mga ka-K5, siyempre, di rin natin hingangalimtan itong aton Chika, Chika. Iton aton chika, baadaw ang sexy beauty queen actress, TV personality ngay Harlyn Budol, ginoferan hinsalapi hinusa nga gobernador para daw igka one night stand. Baadaw himis Harlyn Budol. Ikaw nga namamati iya na, mababayi ka man o malalaki kung oferan ka hinsalapi hin gobernador. One night stand. Magkakatok daw lang kamuhin ihaw sa kagabikan. One night stand. Ano ba it imo reply? Samtang ano sa liwat nga premyado nga aktres Nadine Lustre, ginugulan nahin paghigugma. Sering niya, diri nga ni kami madayon, hininga akon uyab. Diri nagud ako makikiguyab bi sa pangkangkanay. Nandiri na ako may in love, hinako ni kaka-partner ha pelikula, makapoy na. Pero kung hikaming hika-K5rit, sisidngon ni Nadine Lustre, diri kami kinakapoy. Alit diri na ito ni kakalimtan, mga ka-K5. Ini nga aton mga istoryao na politika, showbiz, mga insidente. Pag-iristoryahan naton ini dit aton kabungkusan nga programa nga Foro de los Pueblos yana nga aga hitun Lunes. Otronta, may da importante nga ginta trabaho ka K5 Edward Sanyagan nga may adaliwat niya giniinabat nga mga diri maupay apan lawas. So nagdesisyon hiya nga magbakasyon liwat laana yana nga adlaw. Bangin buwas, maningkamo ti ka-K5 Edward nga magtikaupay ti panlawas, kaya damo ti imbitasyon hin pamatron. Pagkapilugodan ay kita mga ka-K5, syempre ang kape nga nagdudurot hin maupay. Epekto ha aton panlawas, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. DTX Coffee Mix, sige ito ni imo higop, gintatanggal ang toxin sa aton lawas, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Waray side effects kay hinimuan in organiko ng natural ng mga ingrediente ang DTX Coffee Mix. Kan para liwat ito nagiinantuson na hin high blood pressure ng diabetes. Makakabulig pang control hini ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Damo na nagkabalik hiningan niya ato ng susumat nga maupay gud ani ra inaabat kay na control ang ira high blood pressure ani balawat diabetes han DTX 500. Ini nga mga produkto DTX Coffee Mix ngan DTX 500 mapapalit ha Klinika de Alternativo Avenida Veteranos na ang gihasla Hiton Gate han Divine Word Hospital sugad mang gihapon ha magkalain-lain nga mga drugstores. Alas 7:04 na naton oras. Uungay anya na katungtungan ni Ra San Pedro ngan San Pablo. Ginsa sa urog ang kapistahan ni Ra Saints Peter and Paul didto sa siyudad han Ormoc. Pero maaram kamo mga kaka-K5 didto Ormoc City, may da trabaho ngan may ada klase yana nga adlaw ha? Oo. Nag-inukoy man ako ha Ormoc hin por lo menos 5 katuig. Tikang han 2014 nga dahan 2019. Kaya no ka K5 Kevin nga hingad to ka Ormoc. Nagtrabaho man ako pag-ibig fund, katimhan Yolanda, nagkamayada hin pag-ibig fund Ormoc branch. So tikang hatakloban na-assign ako nga to ha Ormoc. Tikang han 2014, tub 2019, kundi in timprano ako nga nagretiro. Government service. Mga ka-K5, kung nagpapatron dito ha Ormoc City, diri ito gindideklarar nga local holiday. Diri liwat ito nagpapalusad hin executive order it mayor hit Ormoc. Tikang panuna. Karuyag sidngon, manngong opisina, kung may eskwela, magklaklase. Ha? Kaya ano ka-K5 Kevin? Kaya amot iran nahiaraan. Papano man ang pagsingba ka-K5 Kevin? Kay may ada man hiton misa pontifical ngan mga misa kanan kapatronan kun amo ito nga diri pista opisyal ha Ormoc City. Okay, ada kon karoyag nimo magsumingba masingba kahit maagahon antes iton imo pag opisina or masingba kahit kulup paggawas nimo ha opisina or masingba ka during office hours masarit ka la pagsingba pero mabalik ka ngadto imo opisina or magli-live ka. Amo ito rin to it style mga ka-K5. Salit, tanadid to kami ha Ormoc. Kami nga mga taga-Tacloban, di kami nakakabakasyon kung pista ha Ormoc. Kay may naman trabaho. May nagadliwat rason, ano, masari nga di makakasingba kay patron, no? Damo manit oras it misa, pwede ka manit aga-aga antes ka sumulod it imo trabaho, ano. Pero, ito, pagpakita la ito nga nag-iiba-iba it panmatasan. So ha Ormoc, kapatronan niya na, pero may ada trabaho. Ngan mga ka-K5, di ba din niya aton? Mga pamilya nga tikang hagawas itong Tacloban, makadtuhit ira mga kapaturan, makadtuhit ira mga kasangkayan, manmamatron. Dito ha Ormoc, iba. It mga barangay, gawas it Ormoc, it mga paropamilya magpapakyaw hin tricycle hin motor darait mga anak mapakada ito habong ha city proper dirito man mamatron ngadtohin mga balay no makadto asingbahan it iba man mamasyada it iba may nira dara nga kwarta puno it mga restaurant mga mall mga toro-toro mga karinderiya Ormoc aadto nan ngangaon it mga tao mapila ka kay nagbabalo ni ring kwarta. It mga tikang, hit mga barangay, hit Ormoc, kada city proper. Pipira-pira la, it nagaandam nga panimalay. It ira la, apiki nga pamilya, it mga kanto. Or apiki nga kaurupdan. Pero kon kwan la, disusugad din ni haton, nga bisan di ka kilala, baga imol eging kalamano, pwede ka man matron. Dito ha ira iba. Kung tikanto ka, city proper, ha Ormoc, pag darin imo kwarta, kay adto ka ha... Adto ka ha mall makaon, maglulugarin ka. O pod, iti mo pamilya, magbabudget ka. Salit, makita ka dito ng mamasyada at bugos ka pamilya, adto it mga park, adto it mga restaurant, pangkagabi man ngunguli iton, ira kalugaringon nga gastos. Amot dito it ira style. Alaparito na aton mga nanmamati nga nagkikitaya na, ipadangatan yung mga reaksyon, opinion ng mga pa-shoutout. Ipinagyan aton K5 News FM Facebook Live Streaming, K5 News FM Tacloban Digital. Sige daw, aton basahon ni Ronian, adi nagpadangat na hi ka-K5 Roger, han iya igre-report niyan, o para masayuran kita haina adto. Aw nga di man ina newsroom mo. May daliwat ano adi nga nakita ini hakulasi litilete kakulup. First time in history ano amo daw. O adin it mga picture han mga ginkidnap deron niyan mga ka-K5 kay ipapakita na ito ni haaton screen ha? Meron niyan. Okay. Meron niyan ha na ito showbiz mga karigodigo habugos ka region 8. Nagtitika na mo man ini nga mga panhulgahin mga eskwilahan mga ka-K5. Para daw ulit maupay yun eh. Sige daw, ma-explain liwat kita anay antes kita mag-break mga ka-K5 ngan antes ako manbasa han iyo mga reaction. Karuyag po i-discuss ini ha iyo, labi na itong mga kag-anak o ikamo itagbabantay hin mga kabataan. Okay? Mahitungod hini kung papano kita makakabisto nga itong mga kabataan labi na ini nga mga batan-on pa nga pangidaron in nai-impluensyahan na or nai-exploit hini nga mga online gaming or bangin nga ni nare-recruit na hira. Hadton Marso, mga ka-K5, babalikan tali ni nga istorya ha, ma-rewind kita, kumbaga Bitamax. Hadton Marso, ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group in naka-rescue hinpito ng mga estudyante nga tanan minor de edad nga igin aaligar na recruit online na recruit dida ha internet og ang nagrecruit ha ira in nag-aawhag ha ira nga maghimo hin violente masamok nga ginawian kataliwan hadto naglunsar hirahin operasyon kataliwan makakuha hin intelligence information tikang hanira mga foreign law enforcement counterparts nga may ada suspicious tarahapan nga mga aktibidades hasulod han online gaming community. Anakon anak dag istorya kami kakulup it iba kunit hayra tatay adto kunit mga eskina lahiton internetan. Dito ko nito kay may damonit mga internetan, internet cafe. Adto ko nito usually. Nagiin internet, adto lahit maiski na nga dapit. It iba ko nito hairang. Amo nito ginpipinan buhat ito. Amo nito ginbibinasa. Kaurugang ko nito mga German. Sakto ba? Mga German ko nung mga lingwahe it. Kuan ito. Ambot nga ako. Asya malan iya. In fact, an akon usa nga anak, classmate niya ang 15 years old nga suspetsado hang grade 6, Didi Harisal. Okay. Balik kita nga din nga akong gini-istorya, mga ka-K5. Ini nga pito nga estudyante nga nareskyuhan mga otoridad didahan Marso. Amo ang igin report nga nakikig-istorya ha internet hinlang yawanon mga foreigners nga katawhan nga kundiin ini nga mga batan-on nga Pilipino nga estudyante gintitinutduan ngan giniinaghaton nga maghimuhin illegal nga mga binuhatan ngan mga aktibidad nga magbubutang haira hakataragman. So adi na iton mga tip han PNP Anti-Cybercrime Group. Aanhon naton makabisto nga iton imo anak in ginre-recruit na ha internet nga magbuhat hindi rin maupay ng mga ginawian. Ang PNP Anti-Cybercrime Group in naglista hindamo ng mga red flag. So meringani kita ng red flag, warning ito hinkaratan. Baman itong green flag, positibo ito itdurot ito. Parehas man ito itong nangunguyab ka. Ha? Inuuyabang ka. Mga kita ka nga nihin, iti mo inuuyab, it nangunguyab hain mo nga lalaki, ini mo nakitaan nga, sige man lagi hapon, it pag pinakikommunicate hin ibang kababayanan, red flag na ito. Warning. Amat ka reaksid ngon. Pero kung it nangunguyab hain mo nga lalaki, buutan, maupay lang ngayon magsikrito. Aw, green flag ito. Reaksid ngon, positibo. Okay, sige. Ang PNP Anti-Cybercrime Group in nagsuggest hin mga red flag nga kinahanglan naton kita nga mga idaran nga mga matured na in aton obserbaran nga dahiton mga minor de edad nga bangin na hidadabi na or ginre-recruit in online violence. Aadi, number one, diri kita na siring nga amo na ini, pero posible nga amo iniit mga tigaman. Number one, excessive internet use or prolonged online gaming. Sobrahin pag ginamit nga oras sa internet, ngan halaba hinduro it iya gin hihimo nga panahon para hiton online gaming. Nga haros diri na nauli si ginalit online gaming. It online gaming ba, may dabahin ni purustahay, mapakiana dawak didi. Ray, ngan hi ka K5 Jeff. It online gaming, permanentin nga may purustahay, kung may nim iba nga kamulay. Ah, depende. Ah, may magsasarabot ka mo. Okay. So, adidid, number one ko no, maiha nga pag in-internet, nga duro ka maiha nga online gaming, posible ito nga may daan na nagirinikrot. Ikaduha, social withdrawal or distancing themselves from family and friends. Adi na, kung na-distansya na itong imo anak, ha iyo pamilya, ha mga paryente, ha mga classmates, ha mga kasangkayan, di na ba yan nakikighalubilo? Posible ito, warning ito, nga bangin na huhumaling na hiya, ito nagre-recruiton, haiya. Kaya na-distansya na, di na nakikigurupod. Nagihinig daon nala, o diri nga ni, ato nagiinatubang hiton computer. Na-distansya na hiton public, nga naiyo pamilya. Ikatulo, adi na. Sleep and appetite disturbance, such as irregular eating and irregular sleeping habits. Diri na nahinga nga turog. Kung mahinga turog man, adahit adlaw, dirit gabi, ngan utod-utod, itiyahin nga turog, ngan itpagkaon, waray na oras, bisan san o nalakakaon. Tigam ni ito niyo nga mga tigaman, mga kag-anak, mga guardians. Ikaupat, exposure or consumption of violent content. Kung mahilig hiya hin mga video nga itiyaging kikinitaan sa Ramok, Aragway, o sa gihapon ito nga tigaman, red flag. Another one, posting or sharing violent content. Iton iya mismo na hikikitaan ha internet nga violente nga panhitabo, iya igin share. Another warning, ngan ikaunom, expressions of hopelessness or self-harm. May niya igin pipinabati nga waray na hiya paglaom hakalibutan o nagpipinabati hiya nga may ada niya bubuhaton nga maraot haiya kalugaringon. Ito nga unom mga ka-K5, sumalahan PNP, anti-cybercrime group, mga tigaman ito, mga warning ito, mga red flag ito, nga bangin it iyo anak, nahuhumaling na hinbayolente nga aktibidad didaha internet or nai-impluensyahan ginre-recruit na hiya hin mga grupo nga amo iton binuhatan sugad hini. Nagsaring pa mga ka-K5 and PNP nga nakukumbinser na hibubutang ha peligro iton kabataan hiton mga estranghero, mga strangers. Diri nira kilalado nga mga tawo nga ira iging kakakilala ha online platform. Nga amo it makaka-impluensya ha ira hin mga ideolohiya nga nag-aawhag hin violent or harmful behavior. Kasumpay hini mga ka-K5 ang mga otoridad na nanawagan hiton kag-anak. Hingpit gud niyo nga bantayan it mga aktibidades hit mga anak ha online. Labi na it kabataan nga hilawig kaupay it panahon dida hito nga mga online gaming. Dapat diri la kita guardian nga guardian magin digital parents kita hini, ha? Dapat naton hibaruan kun hinoy tiging kakamulay hiton aton mga anak ha online. Kay bangin amo ito nakaka-impluwensya ha ira. Labi na it kabataan, ha? Ha? Adi man, mapakian ako mga ka-K5 ha iyo. di ba nga tanan kita na diri kita nga may ada istranghero, maram ka mo at istranghero? Ito ni ba, laminit mga bagong nga tubo, bang hindi pa maaram kung ano at sinisiring kuwan, nga istranghero. Di ba? Ito ni istranghero, stranger, hapagka in English. Di ba, it aton panimalay, aton prenoprotektaran kontrahin mga istranghero? Nasiring kita nga, ayaw ito pasudla kay diri kita nakilala. Di ba? Natural ito haton mga reaksyon. Hala, hinito nga nagtutuktok. Di man ako nakilala. Hinutit arit at tubangan hiton aton purtahan. Di man ako nakilala ito. Ayaw kita pagpasulod kay bangin amulet, anulet mahitabo, mabudol-budol kita. Di ba? Natural ito naton nga reaksyon kung stranger nga napakadit aton balay. How amo gihapon ito mga ka-K5? It natatabo didaha online. It iging kiki na istorya hit iyo mga anak, mga strangers gihapon. Diri kita nakilala. So, kung diri kita napasulod, kung diri kita napauswag, kung diri kita natugot nga mamatron, ginbubulig ko na let pamatron. Diba? Kung patron haton na sirin kita, ayaw pagpasudla kay bangin diri naton itong kilala, bangin panhiluan kita, or bangin magbring home. Ginihimo ko lang nga patarawan. Pero para la kita makarelate, diba? Permanente kita nga diri natagya kung may ada stranger. Diba? Di naton pinapasulod haton balay. Pero diri kita maaram, mga ka-K5, nga may da mga estranghero nga nasulod nga tuhit chat box. May mga estranghero nga diri kita, ha? Nga diri kita maaram nga amo na it nakaka-impluensya hiton aton mga anak. Ha? Duro kita hin ka maghirot nga waray makasulod nga estranghero haton panimalay, pero ngayon may da na mga estranghero nga maraot it panuyuanan nga nakasulod hit utak hiton aton mga anak. Ano? Di ba? Bangin it aton lagin bibinantayan iton aton kapaligiran. Ha? Di lugod kita nagbabantay hit mga estranghero nga ging kaka-story hit aton mga anak ka internet. Amit aton barantayan, mga ka-K5, di ba? So, kahuman hini nga trahedya, di San Jose National High School, may da mga teoriya, ah, may mga teoriya nga may da naka-impluensya handuha nga mga ulitawuhay ipinaagihan online. Na? Hadton Abril, mga ka-K5, ini nga online game nga Roblox in igbusay na igban din sa Pilipinas. Kay hadton Abril, may dahad to mga report nga ining Roblox online game in may ada inappropriate, diri na angay nga mga content. Han Abril pa adto. Pero nagsiring ang Roblox nga, sige, papahugton namon ang amon platform safety safeguards, kataliwan hito. Yan na, itong DILG ang nag-awhaga kongreso nga istudyuhan itong violente nga mga igin pro-promote ha online games. So, bantayin naton mga ka-K5 ini nga aton kabataan. Kung diri kita na pasulod in estranghero ha aton kabablayan, ayaw liwat naton pasudla ngadto hiton chat box hiton aton kabataan it mga estranghero, kay kung pabayan la naton ini, bangin magtikadako it problema unina haorhe. Puro Delos Pueblos! Okay, manmama sa ane kita. Oras naton, alas 7.23 na. Good morning, sering ni Francis Astilla. Okay, Foro de los Pueblos. Good morning, K5. Good morning, Habarangay Atipolo Aharo. Sering ni Mark Anthony Figueras. Okay, Edwin Aurelio Balila. Good morning, K5 Kevin. Ano dayon itsangyaw parade of light niyan baga mauran man? Pa-shout out dida ha barangay 92. Apitong pagkamata na kamo. Okay, sige, nahingangalimot ako na aton weather update. Mao pa nila nagsiringi ka K5 Edwin. Kay bayan ko na mauran niyan. Adi mga ka K5. Ngadianin kitit kahimtang ito na aton panahon kanina alas 3 ang magahon. Ang low pressure area, LPA, in nasipatan 495. Nagtitikaharan niya aton. Kakulop 890. Yan na 495. sinirangan han Surigao City, Surigao del Norte. Igi-istorya ko ayo. Kunain ini nga Surigao City. It Surigao City, mga ka-K5, ha? Aadala hiton Ilarom, hiton Southern Leyte. But sidngon, ini nga low pressure area, na atubang na yan na a Southern Leyte. Ngan harani na, 490 kilometers east of Surigao City. So haros na atubang na ini, hiton Southern Leyte, nga low pressure area. Tungod hini, mga ka-K5, nga low pressure area, iton Visayas, upod kita hini ha, Visayas, Bicol, Caraga, Quezon Province, Oriental Mindoro Province, Marinduque Province, ngan Romblon Province, yan ang adlaw, madampogit kalangitan, ngan may ada mga pag-uuran, ngan pagdarodalugdog, tungod ini han low pressure area. Ginpapapag-ikmat ang mga lugar nga barahaon, ngan landslide prone areas, nga magin mabinantayanon. Kay bangin, magin makusog ipag-uran, magkamayada hin mga pagbabaha. Ang ibang apartihan Luzon, ang ibang apartihan Mindanao, in mayada mga pag-uran-uran tungod han localized thunderstorm. So, daakoy posibilidad. In fact, madalumdum yan it panahon. Usually, ini nga mga 7:30 nga mga oras, ang hadi nga mga naglabay nga mga adlaw, nagpaparaso na. Pero yan na, madalumdum it panahon mga ka-K5 tungod hito nga low pressure area. Amit aton barantayan niyan. Pero kung maaamo init panahon, bugos nga adlaw, dirigod magiinuran, maupay ka diri mapaso. Bisan pa daw udto pala, magbinantay na ako sangyaw pa rin of lights. Tapos may dako tuba, dinitligidit kalsada. Agay, pastilan. Kapag pinabate, ini ka K5 Kevin, hitbang kong bida ha, iya, totoo nala. Kay kundire lang magiging mapaso, tapos baga may surusoy abay hitin imo balay, nga agian hiton sangyaw, masaring ko di akwit ng umbida, dili kita padihagawas, kay damit na agi. Bisan waray sangyaw festival, mao pa'y pagkinitit mga naagi. Labi na kay mahudlom it panahon. Ginamay kita yung mapapahalugod kita yung aton mga heroin premis. Hey, Jeremy Miraflor, ka K5 Kevin, maalayon daw kami ha, Auturo. Ano ini nga Auturo? Okay. Carolina Kagara, good morning ka K5. Adi kami nagkikita nga ng mamati ha, North Hill Arbors. Kumusta? Damit aton para pamati di da ha, North Hill Arbors. Kumusta ka mga tanan? Ma'am Eden Urbano, good morning. Shout out di da ha, Idol Radio. Tikang kan Edwin Balila. Himaymay Garcia Banzuela, good morning gihapon ha imo. Oo, ininiro niyan, Emmanuel Nagtalon. O bangin, hira ka K5 Carlo, hira ka K5 Carol in my ada update hini nga naligis nga lola. O baga nakitaan ko kanina ha amon Facebook, o waray pagpakabasa. Sige, niro niyan, mapakiana kita hini. Sering naman ni Rochelle, Sir Kevin, nahibaruan ko lang mulay nga video game Super Mario. Parehas kita. Ana iskoylag han college amo pala nak nakitaan nga kuan. Anot anto kar titititititititit tapos laga aro ambak ki Super Mario. Agay! Nahiyak-hiyakan ako kun baga halaro man ina ambakan. Super Mario. Oh, patintero sa tumanlan akon hibabaruan. Kaway-kaway ang mga batang 90s. Leonilo Lagarto, good morning. Mapa-shoutout kami didi ha Barangay Maya. Oras mga ka-K5, alas 7:28 na hinautunta nga akon kanina igin paangbit ha iyo nga mga warning, nga bangin it iyo kabataan na iimpluensyahan, nare-recruit hin bayolente nga mga grupo ha internet, hinautunta nga iyo adto na hinumduman. Puro Delos Pobos! Atong pagbalik mga ka-K5! Oh, seryoso, although hinahalo ang kuhin inintrimis, kaya ako manggunita akong style. Diri ko nakaka-straight in seryoso nga istorya. My God, nasulod ha ako na nahuna nga inintrimis. Hakon pagbalik, baka di kitit magarugaan nga aton iristoryahon, kay aton maninihaaraan, badaw. Nadine Lustre. Hinahangaan ko yun nga aktres si Kuan. Nadine Lustre. Nagsering hiyang kung magkakabulag pa hiyang iti iya boyfriend yana, diri nagud hiya. Ngan diri liwat hiya matugot nga ma in love utro hiya hin iya ka partner ha pelikula or project. Ngan Harlin Budol gin offeran hin 150,000 nga talent fee diri para hin pelikula kundi para hin usa ka gabi nga nagkakatuk dawla. Oh, goy! Ito mga ka-K5, haton pagbalik! Standby lang na magpapatalastas kita.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Tapstone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas
8: alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
12: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Alas 7.37, anaton oras mga ka-K5.
3: Puro Belos Pueblos!
0: Ano, human na kamaman mahaw? Ya, relax na relax yan itong iba. Waray ginaapurahan. Labinit mga taga-Tacloban. Kay waray man eskwela, ngan walang pasok. Tapos it iba mo, pwede kapiyugdot pa yan at ira mga higdaan kay maharuhag ko itong panahon. Bisan ko no waray electric fan, basta bisan waray aircon, basta pagmata may pamahawon, ngan may ada tangdayan. Good morning, Roger Fabi. Adi api itong hi Roger. May nandang natin pamatronan, Roger. May nang umbidarhay mo. Adi ma'am, Days in Wednesday. Good morning, Sir Kevin. Nahinumdum akuhan akon mga anak. Nakita ko, nakitaan ngayon kami kakulo, pasingbahan, upodan akon mga anak. O, take your time. Habang aada pahirahay mo, maabot i-time, magpamilya na gihapon itong hira. Para bagabaga lang kamo kunit magburog to, ikaw it eldest. Salamat, ma'am Madi. Ngayon, hi ma'am Madi, Days in Wednesday. Okay, nagkakadurungan kami hini, hirang kamag-asawa, ngay Sir June Wenceslao. Upod ko lang titakon mga batos, naniningba kami ha, Redemptorist Church. Makadamo na kami pagdurungan nga nanining ba. Inihira Sir John nga himam days in itira mga anak kay may naman mga kalogaringon nga mga pamilya at tupagod na ibang nasod inin mag-upa itong kabutang. Hiret nagiinupod din. Pero mga aktibo pa inihira nga doha. Nga masaring kalanga diri pa mga senior at mga panggiyos ini. Diba Sir John? O, kumusta ka mo di daha? Janice Wenceslao Enterprises, ha? Parang iyong mga steelworks, ha? Mapahimo ka mo hin mga railing sa iyong mga hagdanan, mga roll-up doors, nga iba pa nga kanan mga ironworks, ha? Pakadala ka mo, bisitahan niyo. Adalit Ligrit Highway, di daha may Angelicum and Janice Wenceslao Enterprises. Okay. Sering naman ni Rochelle, kamatuoran na Sir Kevin, ini nga mga online games, nagtikang inihan Duterte administration. Okay, may dapagadhin eh, nahiuna pa. Okay. Nadayon good and habot all nga agidaw nga pagtikang ni Sir Edward. Get well soon. Amo adag, napagaw adahi kakefay Edward. Happy Fiesta, hinunangan Southern Leyte. Oh, tama! Fiesta gihapa, hinunangan Southern Leyte. San Pedro, San Pablo, tama. Di ba dito hinunangan, may da mga beach resort, ang duhang island, San Pedro ng San Pablo. Amo gihapon, agid daw, damo na takilala hinunangan. Mapakadto na lalugod ako hinunangan. Happy Fiesta, mga taga hinunangan, Southern Leyte. Ikang Candelen, Togonon, Abinyon, Ruiz. Okay. Adi pa, Orsolo Melo, good morning, pa-shout out. Han mga taga San Pablo, Tabon-Tabon, Leyte. Good morning, gihapon, Paz, Castro Verde, Sugadman Tristan, Wyatt Gulay. Napa-shoutout, Hinowil Ginalig. Kuya Kebs, uy, kumusta na akong mga kasangkayan di na Hataft? Kumusta ka mo, Noel? Hataft, Eastern Samar. Sige, damo pa inya. Niron yan, panbabasahon ta ini nga iyogin papadangat nga di nga iyo mga greetings. Okay? Hala. Nga dilugod anay kita kay alas 7:41 naman ini mga ka-K5. Ha? Nga dinakitahan aton.
4: Aani na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Sige, paglulugaringan ko yung anay nga aton chika lang mga ka-K5 ha. Standby lang ka mo ha, kay Nian, pasado alas 8, mag-i-report ka-K5 Roger, ha, nahitabo nga may ada, ginsikmit nga duha katao, magtalaamay ada ini nga mga negosyante, didi ha, Mayor Galete, pinan-abduct or kidnap, basta kay pinan-nguha ini. Ginsakayhin auto, o ganira auto, nga ginggamit han mga suspitsado, nahikit na lang agin abandonar dito ha ba sa Isamar. Nironian ito mga ka-K5 ha. Bantay niyo og aton update, hininga iba pa nga mga eskwelahan na Region 8 nga may ada liwat mga panarhog ha social media. Hagoy, hagoy, hagoy. Ay, adi nga, welcome back. Binmalik na aton pag-duty hi ka-K5 Eunice Lagado. Bagaman hi ka-K5 Eunice yan na liwat hintaga anon nga uniform yan na. kakulok balita, diba? Warayan ninyo hibatiihin mga duha kabulan, ika K5 Eunice Lagado. Yan na, adi na, binmalik na aton pag-duty nga nag-newscast na aton kakulop. Okay, sige. Nadine Lustre. Pira na iniit katuig pangidaro ni Nadine Lustre. Kay 1993 katawo. Okay. Taga Quezon City nga yan ini, Nadine Lustre. Born on October 31, 1993, didiha Quezon City. Hiya iton magurang han upat nga mga anak ni Raquel Pagia Lustre ngan Ulysses Lustre, usa nga mechanical engineer. Nakagtapos inihiya ha Kolehiyo di San Lorenzo, major in film an iya kurso ngayon. Okay. So, damo na ini ang iyagin apiran. Maharap naman kita nga damo na ini magkalain-lain. Mayroon mga awards si Nadine Lustre. Mga award-giving bodies, okay? Damo na niya mga award nga nakuha. May panghin niya mga direct mga MTV ngan iba pa nga mga negosyo, okay? nga musical influences personal life. Okay? Kuan ini na din lustre mental health advocate nga nagdi-demand inihiyahin transparency ha gobyerno. Nga iton iya ay na niya personal hini nga kinabuhi. Amot akong kikinitaan didi. Okay, anyway, na-link ni what na inihiyahin pirang mga aktor. Sige daw, hainad to. And iya dating history. Okay, di man. And iya good hini pinakasiringanin naton hadto nga hiranaan magkakakuan, magkakauyab. Kay upat adto katuig nga era romance. Naglibin na nga ni inihirangan actor-singer kuan, James Reid, di ba? Nag-live-in partner na inihirangan ni James Reid kasaringanin naton nga hiranaan magkakaasawa hadto. Nahirana itong magkakadayon ni Miss Nadine Lustre pero nagbulag lagi hapon. Nagkauyab gihapon inihira pero waray pag-iha ang Viva Record singer nga ni JC Arsinue. Agoy ka kay Fabriano ba niya yung pipinakita akon? Naliliba man ako hininga mga figura ni Kakay Five na din. Agoy. Ano yun? Atire ba yun nagsusumba Kakay Five, Ray? Aba adaw kung naamo nito ako nagkakaupod kung nagsusumba ako. Basta kay Besan mag-uuran nga ako. Masumba yun yung mga lalo. Sexy liwat ni Kakay Five, Miss Nadine Lustre. Pero kapag kaya na mga Kakay Five, in stable, nga sugad-sugad, nga waray problema, itrelasyon. Hiton iya current partner, Filipino-French businessman, nga hi Christopher Barrow. Ambot kung ano itkaluwas ni kung bari-u-u, kung barrio, or Barrow. Basta kay French man ini, basta kay amo na ito. Bahala na lang kita man luwas ito. Okay? So, an era background hini, mga ka-K5, hina din in may ada na relasyon kan Filipino-French businessman ngantag iya inin resorts, hi Chris Barrow. Naka-base ha Siargao. Maihanuliwat nga mag-inuyab. Tikang pahan na ikatarapos ang 2021. So mga lima na katuig nga mag-uyab ini hina din Lustre ngan hi Chris ini nga Filipino French businessman. Agoy mga ka-K5. Pero maram ba ka mo? Mga ka-K5 sering ni Nadine Lustre ha? Nga kon magkakabulag kuno hirang het iya uyab yana nga hinaot unta diri matabo diri na kuno hiya makikig relasyon bisan kan kanay maguol na sering niya pagod na ako uy ana daw la nakakapoy hinikan Miss Nadine Lustre nga diri na gud diha makikig relasyon kon diri hira kun magkakabulag hirang heton iya uyab yana. Oh, 33 years old. Sering ni ka K5 Sydney Magkalas. 33 years old. Hinadin Lustre. Pwede pa ini. Pwede pa ini kan. Ano man ka K5 Ray? Okay pa ini hay mo ka K5 Ray. 33 years old. Bangin sering ni Francis Astilla nagpro-promote la ini Hinadin. Hiton Love Siargao, Hinadin. Posible liwat. Sering ni Bernardo Prisno, napa-shoutout kami di Barangay 94, Hatigbao. Kumusta ka mo dida? Hi Audrey Rosales Flores, how about hospital, sir? May mga check yan na. Ano daw lang yung hospital nga igin papa-check ha aton. Anyway, amalad ton i-message sa aton. Balik kita nga di. Sering ni Nadine Lustre, waray, bisan paano kung ito matabo, magkabulag man hira o diri, hininga iya uyab yan na nga may lahi nga Frances. Diri naliwat ko niya gusto ma in love, hin usa nga foreigner. Ay hinusa nga iya ka partner ha pelikula. Maguol na ko no? Maguol na. Oo kay masalimuot adto mga ka K5. Sering niya malipayon ako yanahit akon boyfriend nga hi Chris. Ngan iya igin sering nga kundiri magigin malinang puson. Kundiri magwo-work out it ira relasyon niya na. Ha? Andam hiya nga maging single habugos niya nga kinabuhi.

tuan nga magkakaasawa hira unina urhi. Amunit mga ideal woman, mga kakipad, nga nakikig-date hai mo, ini nga babayi, tungod kay gusto niya nga magkaasawa hira nga hitlalaki nga iya igin kakadate. Ay, adi man ni kakipad Emer. Bisita man ha ito ni KK5MR Habulin. Awan ni na, ma-report ka KK5MR. Okay. So, mga KK5, amo ba init? Parhayo mga KK5. Sige daw, bato na ini niyo. Malalaki mababayi ka mo. Kaya nasa ring hinadin lustre, ako nga nit makig-date. It akon panuyuanan nga magkaasawa kami unina o ring it akon ka-date. Amo ngayon nga ginulan hiya? Kay kasiring niya nga magkakadayon ni hirangan ni James Reed. Kaya naman nga ginuhunahunaan nga magkakatuluyan na hira. Ah, pakinang ko daw didit aton mga kadaragan. Ano rin naman daraga? Ay, may da pa mga daraga didi. It daraga didi hika K5 Kim, hika K5 Carlo. Ah, ando ulit ka K5 Robert. Kay papakianhan ko unti ka K5 Robert. Kung nakikipag-date hiya, kung itiaging kakadit, arasawhon ba niya? Balita, o simple lang ini nga pakiana, ano? Sige daw, kamunganan mamati yan, mga nagkikita. Labi na it mga single. Kung nakikipag-date ka mo, haayo ba panuyuanan nga unta ini nga akon inuupdan hindate amo na ini it akon magiging permanente nga kaupod ha akong kinabuhi. Good morning Audrey Rosales Flores, adagihapon na apitong hi Audrey. Kumusta ka mo dida mga taga apitong? Okay ton iba nakikigdate lahira para malibre ton pagkaon. Ito ni Baliwat, nakikigdit la, waray-waray lahira. Basta magkikigdit tira, okay na, waray problema. Iti Baliwat, nakikigdit, kay iragin titiro timbang kung ito nga ira inuupdan in husband or wife material. So, mao pa ini nga panindugan ni Nadine Lustre mga ka-K5 kay Sering Nia maguol na. Salit kung di kami magkakadayon hini nga akon boyfriend niya na I am ready to stay single for the rest of my life. Oh, Hied Tabirara. Kalubian na pa-shout out kan ka-K5 Emer Habulin. Foro de los Pueblos. Hoy, di na, balhing kita iristoryahon mga ka-K5, ha? Nga di kita yan na, ay, nanakon didigin andam, ha? Nga di kita kan Miss Harleen Budol. Bado, kaya may itong istorya mga ka-K5. Alas 7:53 net aton oras kung magpapabanyos kita mga ka-K5. Siyempre, ay kung magpapamasahi kita, nagkikinanglan man hinbanyos, di ba? Dapat may iginbabanyos iton kung nagpapamasahi. Ada man ang makakaabat ka mo hin hayahay hapag masahi kung gagamiton niyo ang DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa sarap. Napakaginhawang magpamasahi pag ginagamit ang DTX Liniment Oil. Maupay gihapon ini nga pangontrahin mga tukobhin insekto. Okay? DTX Liniment Oil. Ngan, para liwatan pagpadigon ng aton resistensya, Mighty C the Alkaline Vitamin C. And Mighty C ngan DTX Liniment Oil in available ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, ngan ha iba pa nga mga drugstores. Puro de los Pueblos! Adi kita, balik kita. How about hospital, sir? May mga check yan. Ano may mga check yan ng hospital? Wala pa kakaintindi, hadi. Kung ano nga may mga check yan ng hospital. Wala ako makakagets. Duhan na nagpakiana.
kung may mga check hospital.

Ano daw lang ang mga check hospital? Okay. Baa, ah, dito'ng pambungad ni Harlyn Budol, mga ka-K5, ha? Women are not for sale. Dire igin babaligya, it kababayinan. Ba, daw inian kabatunan ni Harlyn Budol. Haniya Facebook post kakulop ng adlaw, kundi iniigin buyagyag. In usa nga indecent proposal, tikang hinigin aaligar nga politiko. Magsiringani kita nga indecent proposal. Kuanggo diton, waray ito iba. Pakighilawas ito nga may ada kabalyo nga balorhin material o salapi. Igin post pa niya, didan, may na screenshot, iya igin screenshot ang message sa iya na sa ringman. Ah, didan Sabado nga adlaw, alas 2:37 han maagahon na sa ringman. May da nag-message sa iya na sa ringman. Hello, I'm Gov. Karagsid yung governor. Hello, I'm Gov. Can I ask if available ka for one night stand and magkano? Alas 2:37 han maagahon. Waray man hiya kay maagahon, di hiya maaram. Nag-miss call pa ha iya, alas 2:40 han maagahon, after 3 minutes, nag-miss call ha iya. Waray man niya babato na. Pagka alas 9:19 han aga na, nagsiring na god ininga tawo 150,000. Baadaw. Pagka alas 11:22, nag-reply na inihi Harlyn Budol. Ha? Hello, Gobnor. Naboyayaw man didi, di ko lababasahon. Sayo na ang 150,000 mo. Itulong mo na lang yan sa nasasakupan mong lugar. God bless. Okay. So, amo ngayon, nag-offer ngayon ang gobernador, nagpakilala nga gobernador. Ha? Waray igbuyagyag ni Miss Budol kung hin o mismo ang nag-send hayahin mensahe. Pero ang pagpakilala, Gov, G-O-V. So, kung mag-G-O-V, gobernador. Di kitin maaram kung gobernador nga babayi or gobernador nga lalaki. Ha? Amoy ni. Can I ask if available ka for one night stand and magkano? Nag-miss call pa? Ha? An anonymous nga messenger? Nagpresyo hin 150,000 pesos. Imo na la ito, ihatag ito kumo ayuda ngadtohan imo mga nasasakupan. Sumala kan Harlyn Budol. Boodaw. Diri lang ay anini, ansiyahan nga higayon nga nahidabi Harlyn hini nga inappropriate nga mga private messages. Kay hadton December 2023, nag-leak an iya. Ahoy! Hadton 2023, December, mga ka-K5, may dahil ni pelikula ni Harlyn Budol ngan ni Rob Gomez, ania leading man. Nag-leak adto an ira sinisiring nga flirtatious private messages. Ano daw ulit sinisiring? Sige daw, papakianhan ko ni ka-K5 ringan ni ka-K5 Jeff. Ano't sinisiring nga flirtatious text messages? Ano't flirtatious? Sige daw. Ano't flirtatious? Itrot word hini flirt. Okay, itong, ano't tawag ito nga di nga ginsusumpay? Tatious? Oo. Flirtatious. Okay. Kumbaga, nakiringking. Napikat. naging controversial ini ni Miss Harlyn Budol hadtong 2023 December. Kay nag-leak adto social media an era pagpikatay nga mga messages an iya co-star nga Rob Gomez.